ipheta mohlala tsa ba di strategieno wa sheba gore na PC shebile go oh hangata batho ba Christ ka tsiki ke yona na go iba e ba gapelang ka yona a e re reng ke bula na etse le nameo la thapelo go tloa ka 3 fela ka 4 ke tsala di strategie.

0: kgale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwena ganyapa fitho nka bua ka bujane ka tsosa difefo
1: ke re baske ne ba botsa gorena motho yelwa kwa o kae ka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane.

Awotla na hamunati sab jab jari sa sab masuka ka saru tuta ka. Uriman 92.8. Uri kela hantla 104.3. Yage nantwani.

0: madiba wena irenga ha o hlapa madiba o ya nyolo bane ha o ka te wa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena emotuna wa hankopane ya mathunya rekete ke le boejwa lo mogana modimo wa ka ya ntsengang alimile pethimelo wo yona ntsenyetswa jwalo dinkontsaka yana ya ntsengang alimile hore ke nne ke solo phanya maoto wa ka hore mampa ya ka ya le bitla ka yena tlanke wo liya mohau e le nyona isopo a tla e foke ke ga tsitana le ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tsetsa maisanga ena tshebeletso o the wa o dimodimo ho ya a se mautu ka ro ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai a go tlolwa ke le boemo lo yena gaitsedi ya motho la ela e mapone ya o nkile nga monnate go tloa go renyetsane tsa bo borubung ho nyolela hantle go renyetsa bo le shumele metso e mmedi na kungatsa bo chechella kwana sekang hulela kale nano le monnati le bitsitseng a fela the roots ya hantata e feela ha o sebeditse gaitsedi ya motho ke wa mono wa kopana ha monnati le mino o monnati mino wa how is music o be a hantle ho renyena ya borraro ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng e mo o ditsweng o le gona teng mosebetsing wa gago ka o fapa kana ruri o kentse headset ya gago lebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa gabulane ke mshimane wa ka mono ka qwading ga sodi ke botleng a tlasa lebalala le tlatsa stadium wena o tlo e bitse ka gore ke qwading highlander sa stadium gantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ha bo matswallo go tenga ke busanga jalo ke mogana thogiso ena ke wa moshoshu moshoshu ke wa sodi sodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa leitlho le ntshotsho le bo etelele pele ba mogana taelo matsoso e leng a mogana ya re busanga ka qwading ha e le mogana kgwabane theko ena ke mogana wa thaba motho tlaelitseela borraro ke le bofe la gona basotho ka gona kgotso pula nala ke la bona letsatsing le la bona ke la la mashome a mabedi ka metso e mene kgwedi yona ke ya borobonga selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng re dutse hantle godima matsatsi a magolo a mabedi mashome a tsheletse ka metso e supileng 267 ya matsatsi ao re a tsamaileng a selemong a sena ke bopaki wa go itsaletse fela matsatsi ane a mashome a robong ka metso e robedi pele selemo sena se ka sa kodumela a thinyane beke yona ke ya mashome a mane ka metso e mehlano a thuto ya letsatsi lena e le ya dikete tse pedi mashome a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong 2029 e sale ke fihlile ha ntatai ke shumela PC ya fama lena non le monnate le bitsitsweng a fela selemela morning drive show le mo E4 ke wa bana ba gwane we a tseba go thapelo ke le lomolo bona metsotsong a yona ena e rubedi re furaletse ya monnate go renga ya rona ya borraro re fika metsotsonyane e le show metsosoloso ka mmino o monnate mmino wa difela metsotsonye mashome a mararo tshebeletso ke re ba hao morena ha re fika ntle o geng ya gona ya bone thapelo ke ya mohau metsotsonye meraro ka mora ho rra gona ya bone a ya bitswa mabitso a bahalaledi mokgahlelo wa pele le wa bobedi mankgang sekotšheng e ka sitana le ditsebiso tse akaretsang tsa mo ifo tsenye mashume a mararo ke la bone letsatsing lena re kena hantle ka gare go palo ya lentswe yona e tla reng ka ga monnate ile go lelatlhela metsotsonyane le mashome a mararo ka morago rra gona bohlano mo ke tla fitlha ke tshwaga fela masego ka letsogo ke rekisa ga ke tloa mono re kene bjalo palonga ya lentswe mokgatlhelong wa bobedi e tla re beya monnate metsotsonye leshome le metso e mehlano ka tadimeo reng ya gona botshelela mwake ka fika ke tshoga masego ka letsoho ke rekisa enka dipitsa bafu o nyolo wa mono ke lata hantle mshimano wa ka wa letebele mo wa lengwana teng hlale fo wa hamtutsi ke ka mogoke tlammeng ka teng ba kenya sa letsatsi lena na morotsa mohala plus 2665 599956 8121 9956 Omunati.
1: Ile wa thabisanga leso.
0: Omunati.
1: E thabopela.
0: Nemma sibole.
1: Ha apela ngaleso.
0: Ha ke tse thapelwa nna.
1: Apela amogena ntata ona ama hudi mo. Ditla ha ola hala le. Mso ha utle.
0: Thatwa ha ye tse le fatsing.
1: Jo ka ha ye tswa le hudi mo.
0: O re feta jeno go ba ba bona ba le tsatsi le le le leng. O re tsala le la tla
1: go ya ka go tsala ba go tsitsi. O se ke wa bisa mo le go mpola le go ya mo be. Ba ne mo so kwa ha o le maka le ga ya. Ba go ka ho sa fili. Amen.
0: Amen me ma se bolelo mo hapi.
1: Amen wa le.
0: Mare na modimo ma tsiriso le ganya le gotso a o baballe go vetse mme wa ka o bohlokwa mo le mongwa mo ifo bana ba gwale ka sitena le ba sothu ka kakaretso. Amen nna. Are ha ke le bowe ntate modimo a re etse hantle ka letsatsi lena memma sebolelo mo hapi taba ene eng khopotsa ke santsane ke le ka mane ka sekolong ka mona ka limkom queen jale e ba ne suwe ka mono e tlabe e re bolella ho tseding ke tsa dithuto tseo di geneng ga dietsa ho thwe o tsebe ba mamedi ba hao o tsebe ba mamedi ba hao e ka ba o ka ba tseba ka mantswe e ka ba o ka ba tseba mo ba phelang hona teng empa o tsebe ba mamedi ba hao ya le taba yenu mo kana modimo na santsa mphile tlolo ye ntate modimo o na santsa mo kana modimo o na santsa mphile tlolo batho ba banyega ba bua ba hai ka pakile le ke nthwalo ne fela le lebanyo ho bana bua le ka go batse ba ka o fela a ke ya go neng ka o fela ke ya go neng ka o fela empa ka pele pele moifo ke wa bana ba gwale ke ka iphumana ke ikentse jwang bana ha ona letho leo ke ka iphumana ke ikentse lona re ke mathe ke lebeka mana ka dithuteng Alexa yona e fumane ya heta sa precipitary eno ya kwadinya mono lexa ka sa pharege ya thaba bosiu koloi ya lexa

0: rapela mogahlane a fitisetsa lebone la thuthuo ya kereke go morutitshidiso Masemene. Morutitshidiso Masemene ha moela
1: ena a le fitisa ka selemo sa 2020 ka metso e mmedi. Moruti a le fitisetsa ho moruti Bennett Kometse. Moruti Bennett Kometse ka selemo sa 2020. A le fitisetsa lebone leo la thuthuo ho moruti Makakane. E leng yena motsamaisi wa seboka sa kereke ya Lexa hana jwale. E ke rata ho mamele nalane eno. Amen. Banna bana ba kereke ya motlakase. Ke bua jwalo ka maporosetanta. Hohle mo le tla mmona moruti Makakane. E leng motsamaisi wa seboka ka go kereke ya Fankgedi Lesotho. Le mo jwetse go bolebole o itse a dumela. Amen.
2: Amen. Ga gadi ntse ba mmatse ke thaba go.
1: Amen.
3: Amen. O khona go di thaba ne.
1: Hi yeme koloi ya Alexa. Hi yeme koloi ya Alexa. Ke tswa ka mono ka dithuteng Alexa. Tlasa Presbytery ya Kwading Alexa parageng ya Thaba Bosiu. Ntumelele ke mathele hona ka mono ka Presbytery ya Kwading Alexa.

0: ke o seng ha le chaba ba banga ba yalla ke o seng ha le tsatsi le chaba ba banga ba thabile. Amen.
1: Amen. Hallelujah.
0: Mokgatlo o teng ka hare ho banna le ba o teng ka hare ho kereke ya Alexa. Mokgatlo ona o bitswa wa banna le ba hlankana. Anna ha ke bua ka banna le ba hlankana ka ba ka hopola bialo. Ka mane ka tswedi ke ka mane. Amen.
1: Amen. Mophele ka gwadi.
0: Ha ke khutla ka mane ka tswedi ke. Banna ka ba ka fihla ka hopola magwagwe mmona. Mokgatlo o teng ka mono o bitswa bjalo wa banna le ba hlankana. E re ke mathe ke lebe ka mane ka mabotelexa. Parishing ya Thaba Bosiu. Le bona. Nke ke ba fefela ka yona pina e tshwanang ka sefela se tshwanang. Empa se se binwa ke bona.

0: Bajao, morena. Ntate, ke kopa tshwarelo ya dibetsaka. Le mmamope ramabitsa kwa le kaota. Bajao, morena.
1: Bajao, morena.
0: Mechiche.
1: Ntate, isa modisama le. Ke le fele tete malo hao. Ke a qala tsela ena e paeng tsang hae. Ke ba hao morena.
0: Re ba hao morena mechicha.
1: A me le batola.
0: Morena modimo wa matshidiso le kganya le kgotsa ba balle le bantweno nneso.
1: Ka o tshwana fela le wena mokwe.
0: Amen nnake.
1: A me le batola.
0: Re ba hao morena. O bokwe ntate morena wa lefatshe hobane. O senoletse ba banyenyane diphiri tsa lehodimo. Coach Halema ka le mahla a le Maseru East. Re ba hao morena.
2: Ba hao morena ngwaneso.
0: Nkgomankapu.
2: O monate ho mokwa ka e sa le hose. O monate ho mokwa ka e sa le ka madimodimwane. O ka Jehova moya wa ka. Ke tshepetse ka nna di bua ke le bitso la hae le kgethile. Ke ba hao morena nneso.
0: Ke ba hao morena nkhuang kapu.
2: Amen e kholo le tsotsa.
0: Amen e le ka botla. Re ba hao morena. Na konga tso utumelo ya hao ele kwanga ka yona mudimo uyetsa le hore batho ba seke ba uthusa ithute hore tumelo etswa ho yena e seng ho batho re ba hao morena bas kom maswabi iritsi ya ntate molo tsa utse pela in grace Facebook. Ba ha o morena.
3: Ba ha o morena.
0: Mahali.
3: Ha o tsho tsika baba, sempe ke lenna. Ba ha o morena. Ba ye tsela tsa putile.
0: Amen ngwanis. Ba ha o morena. Ditaelo tsa morena. Dithabisa pelo. Ba ha o morena. Mwana ditsela. Ale kwadi. Ba hao morena.
4: Ba hao morena.
0: Rakhadi.
4: Tsama Jehova modimo wa hao. O morate, o mosebeletse. Ba hao morena.
0: Ba hao morena rakhadi ntumenga ya matete.
4: Tsama khutso mo nesho.
0: Amen nna. Wa dipelo.

0: Morena dira ke di sheba mahlonga ke tsheya ditsietsi ha ho tshabo ha ho di hlonga na nkala hlwa ke wena na nem mathabo gauta a lepeka ha ntate mono masimole ba ha ho morena morena tlo yo kholo
1: ke bo le pitu go se bad bad lwena ke pili ba go aye ba do ro ri sa budimo ba tulana le serisa o batla go yetse hinna ba ga ona ke jang le se ke ba ha more
0: re ba ha o morena morena tlo yo kholo
1: a ja o tsale manda.
0: Amen, ngwanis. Reba ha o morena. O satla mpaballa le bophilong a bona. Me ke tla hlola ka mehla ka tlunga ya morena. Mesabi a le masiphudi. Reba ha o morena.
2: Ba ha o morena
0: ntate tshukulo
2: ga dipati le mollo ke tsena ngu ya se sabelo e kai ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ntate tshukulo mo hai
2: ha tsosa le ntate
0: amen e ngwanisi ba ha o morena morena ke modisa wa ka nkeke ka hloka letho nemma makolwane mo famere a le kwala ho abata re ba ha o morena
3: ka ba ha o morena ngwaneso
0: morena mmatshepo
3: e felle mo ke tsamayang folahlela ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jeso ke mongatsela ke nkgolomatumo
0: matumo makaga letebele
3: Amen.
0: Tangi hletebele. Ba ha o morena. Ke sikilwe ke Jesu ke ditse ho yena fubenya sa hae ka mehla ke ya gatholoha. Ke ya pirene ga to ka matsatsi ohle. A o tsili a le go bitswana. Ba ha o morena.
3: Ba ha o morena buli.
0: A o ntshaki.
3: A ke go kula wena nna ka tlhelang sentla ke na tsona tsa go khatisa e se khabelo sa ka ke nna ka tsebile e se morena wa ka o sa mo hele ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena sentswa ke magaga
3: amen e ke nyane ne
0: amen e senna ke re ba ha o morena fa di mehanga le rapele hoba mora motho o se a le haufi morena adoro ofisinga ye kgolo hantate molo motsheninga pela kapa zambezi re ba ha o morena
3: ke ba ha o morena
0: o hlatsitsitseng tsa ona
3: Tell Sidiba Samadi and the Terrena Tissel. Madame Sonaki would peel. The Baham Moran.
0: Old Satisitin Saunaka says, Who we got on our peel?
3: Saban Niki.
0: Amen in Naki. Baham Moran. Lihanka Samaya, Hosunga Yamoriti Walifu. Nkeke ka tshoha bobe le ha bo le bong hobane o na le nna re ba ha o morena kwatsaneng a le kwatsaneng re ba ha o morena
4: re ba ha o morena ntate
0: benji
4: o ka ntlatela tsa bana ha ba khumame ba gapela ba re re ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena benji
4: Yesterday,
0: my grandad. Amen, Nak. Re ba ha o morena. jwale ke re ho lona le letswai la lefatshe ana letswai ha le se le tapile le ka etswa jwang le tla lahlelwa ka ntle me le hatikelwe ke batho ntate thato malefane a le khubitswana re ba ha o morena nemma sibolen
5: ikelelweng bana ba Jesu Kriste iname pela Jukaristi ra ha o morena
0: re ba ha o morena nemma sibolen
5: mahatika masipodi amene
0: khulwane amen ngwaneso re ba ha o morena modimo o tla phetha tsohle bakenya saka modimo mohauwa ha o ke o sa feleng ntate moeketse ale ha ntate molo matala

0: wa mobolaya goba ho sane o tla mohloka a o sile hata a le magalane le mulu ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: le mamopi
1: Jesu mulu ke re utse ha re bitsa ho wena re rute se se le ba le mo re tswa le mo re ya re ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena me mamopi
1: ho mara ha thama ntate
0: morena mulu wa matsiri tsola khanya la khotswa ba balele ba ntlo ya ha
1: ke a leboha ntate le ho wena ho bejwa
0: amen ngwanis
1: amen ye kgolo

0: go ipetla sa hae ka mogwa o tletse gore matshwenyego a ne a tla tsebo go etsa moikokobetsi wa nnete le motlhodi wa dintlho tsotlhe gore ya le Jesu Kriste re ba gao morena
1: re ba gao morena morena masisi
0: ka pontsho ngwaneso
1: amen nna re ba gao morena ke tla buisetsang go Jehova goba melemo yotlhe ya gae e go nna mona a o senthabiseng a photlho a le sekamaneng re ba gao morena ga ke nyagama ke teba o mpalamise makhubu o nsike ka diatla memma re thabile polao

0: sa morara ne molemi ke ntate re ba ha o morena rangwane wa khubirule kotulo ale ha ntate molomata re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: sa go
1: to moya o halalelang dipelong tsa rona tse batang mme o tukise mollwala gato re ba ha o morena
0: re ba ha o morena sa go mo mokereke
1: ka mmasepodi ngwaneso
0: amen nnake
1: amen e golo
0: re ba ha o morena mo kamedi ya rena nga o tseba se o re se hlokang re ba ha o morena me alis magomo a le lengkutung

0: Morena.
1: Ke ba ga o morena.
0: Morena Masisi.
1: Morena ga o yo monya yo nka mo tshepang ruri. Mme a ka ntlisetsa thuso ya sebeledisietsing tsa ka tsotlhe. Ga se wena fela modimo wa ka. Wena tshepo ya ka le kgotso ya ka. Motshedisi wa ka a tshepelang ga o le dinthong tsotlhe. Ke ba ga o morena.
0: Ke ba ga o morena, morena Masisi.
1: Ka pontsho ngwaneso.
0: Amen, ngwaneso.

Ntate, etsa hore senolo sena se mpote ka thuko empa thato ho phethalo ya hao. Metsidi a le ya ntate Molopi.

Ibitsa ba robetse ntate dikubontse tshisa. Ibitsa ba nna ba ntlunye le fifi mti. Kere prompita yena haella le khotibo. Ba le ba le kautimo ba be ka tlase ba le ba le ka tlase ba be ka kautimo. Ma tshubwa na le hafetse wa mti wa fetwe le polo tsa banna le basadi. Utla go tumiswa wena fela mti. Ba profita le dinga ka le botle ba tsebe wena o di. Ke na ya re ne ile mo pilot yena re ne ile ntintu.

0: nnete tsatsi lena ke kopa ho kitimela.
1: Wa kitimela ntate Sekit?
0: Nnete tsatsi. Kitimela.
1: O ganwa ke eng ntate Sekit pitso tsatsi lena?
0: Ha e kopa ke na le tsangelo. Mase. Ke na le ntate Sekit. Ba tsa o tsamaya. Ana ba palenda.
1: Ntate wa ka o sontsole lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le legopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoa.

0: a go phete gapeng ke kukwe wa skatse a budat go wa skatse a budat gore
1: nakoe
0: gele ga mi hee e kukwe nake e motho a sa le holy e ku a le holy kwa sa re dake e dake dake lebitso ha sa letse bala mo lebitso ha sa letse bala mo ruti se dake dake dake dake o ha le holy u loketse u bua ka smart
1: die.
0: Ibi dawo ya tabisa na ke.
1: Mona ke mane.
0: Ke tabo vela.
1: I couldn't say to that I am going to give her ke. Mo go tsiya sa ya pakisi. Ile ke bana ba palalotsi.
0: I have to do that. Hey. Again.
1: I was going to go to the house.
0: I have an agent in Russia, and I can't get a
1: move.
0: Ah,
1: I didn't know what's on a way. Mahali ya jaksiri ya nchina putele tingwana disila kwa di. Akhadi nchume matiki tawa kupa. Nana tawa kauta peka hama simile kani sikitani mga na kuyo kupi Jerusalem. Mea sabika maskudi kani sikitani tate sukule mahali ya susa. Nama makula ni mufamere kwa labata kani sikitani angkuma matuma makara masuri. Awusili ale hadini suri kani sikitani awusili chaki mafafi kubenya maha magamangu. Rana doro ha mo tshwene ka letsigitsane mo pheme kwa di kwa tsane nga khala letsigitsane benji benji stadium e re ntate thati malefana se mo tshwana ka letsigitsane me ma sibule lo mo happy ka ma sporti ntate mo ke tsha ma tsala ka letsigitsane rana ma tsha puntu ka ma sporti me si di happy ka ka letsigitsane sa ba ta ha bo shop me ma pa ke ma hale ta tsana ka letsigitsane go nna ma fahla ma hale shutu ha le go o sile hata magalane ka letsikitsane me mmotlo go magatha ma ga din tlhane hati go ka letsikitsane mo kana ma sisi sa puntsho o sin thabei o sin thabiseng po so ka mane le me ma go thabile pula o si point le ntate mo netse ha matara ka ma tsikitsane so ke sa go mo tsitsa ka ma studio ya Tesla le mati me le sima go mo mo le me ma go ne go gotle ha nele Linda Dama Futin Fandabili Park, Okilon Kali Sikitan, Avan Hopu Tintisla Madua Kena, Mamma, Mapesan, Mastala Kamarawal Maho, Aus Mohosin Law, or Mahamatan Yanagal Sikitan, Kankara Tapiloma House in the Masporolom Hapita Masput, Bilamas Roman and Missimil Mira, by all how long ago you say to Banasa Masuma Amane Amisio Bom. Is all in Nagoka. So many four,
0: 64, 43,
1: 49.
0: Come on, that is a tomorrow.
1: Come on,
2: king haremane o king haremane bo number bo 20 mola
1: bo ke di tsaletse
2: wele la bo 20 ma ka sa bo kwatsane mmola wa bona
1: mela se bo dona mohapi
2: o agent o imme masibolelo mohapi mme
1: sure
2: tangi ne ke sa
1: mani le ameneng o le ba di tsela ho mopheme
2: o ke mopheme
1: ke mopheme nna ke
2: tangi nna ke
1: e ba le tshagale mo nete le tsela fetse na kwa
2: tswe ne ke ngotse mo fela mo
1: o no ho mo o no ka nna ga ke mo mona
2: o tsana fela le wena o beletse ya ke le monnati le ihlonolo fetseng ka nnete re sebeditse jwalo letsatsing lena a ya bitswa mabitso a ba halaledi mokgahlelong wa pele ka sitana le wa bobedi re kena ka gago go mankgang sekotšheng mohlompi itsentse re re bapalathe re ntse re hatanang ditorong mankgang sekotšheng mohlompi itsentse re re bapala athe re ntse re hatanang ditorong o monate o monate le mangjale le mangjane
3: le mangi le magara masisi
2: oh
3: so atsa le ni tla tsena sa a di di ha ja ga o khle le tswae re yo bana ba khala ke le tswae
2: eh u ba
3: bona
2: le tswae
3: le tsa le le le tsa ga smisi
2: ha ha ha ha ibira wa thabisa ya tsa bole monnate ka tsela tsa mapogo setan tatsina he ya o tsi
3: eh wa go tla le tshiri tshiri
2: ke a tsama hantle go ke tsama hantle mo kana tlo yo go tsama hantle nna yo go hey mo no he o bole monnate hampe he monnate bona bona bo haisale Shabana kwa hao ene paitse nga nita metu tuki yaani ema shume ama bidi. Kani tu eme sano reka taune ya muko koto hore nyaru na yabune. Haiba hayo mankhangsi kwa chinge sibe di tinga nti manabisu. Le haki sheba kapila mashua kaka mwona di tibiso otamu ifo hadiyo. Haki sheba kapila mashua kaka mwona regetse jina eh akise ba ka makapela mahlwa ka ka mona tsibiso ya mo ifo eh ire impa hakisibile re to kopananga ka di 11 akere re tlo kopanang di 11 a kereng re tlo kopanang di 11 e le kopano e etelang ya o qetela pele e le kopano ya mo ifo e etelang dikolo ho kwala kapa ke ya fusi ntwiseng re tlo kopanang ka di 11 kgweding ena e tlang ka la 11 kgweding ena e tlang ho jwalwa ke kapa ke fositse re tlo kopanang ka di 11 ka la 11 October ke kopano e etelang ya o etela pele mme kopano enyena ho lebeletswe ngwane mong le mong wa kgwale haeba kopano yena na ke etellang ya o qetela pele re lebeletse moifo wa bana ba kgwala ka o fela o monate
1: ya thanks for night
2: o monate
1: ke tawo fela
2: Oh, kala 11 e le kopano e tellang ya o qetela pele. Thank you nake. O jwalo, ha ba ha ke shishi. Kopano ya o qetela etellang ya o qetela pele bana ya o qetela ka tla e bona ka bo di 15 tsa November. Ke tla be re kwala dikolo ka bo di 80 ka bo di 80 tsa November man, bo di 15 tsa yo. Wana ba ke nyotse peditse. Me kwa pano nyena e re tlang ho yona marenaka, marena aka. Ngwane mo nle mo ngwa gwale. Ngwane mo nle mo ngwa gwale. Dikolo dikwalwa tje. E ka ga ha o hetla morao, o tlo bona go hona le mo nya sotlile ho hang kwa pano. Ha o ka hetla morao wa sheba o tlo bona go hona le emong ya sotle ho hang kopanong fela ga ke ngwana kgwa marenaka marenaka ngwane mong le mong wa kgwale o lebeletse uniformo ke ya sekolo uniformo ke ya sekolo uniformo ke ya sekolo e feletse uniform ke ya sekolo e feletse o mona a tibile o ya thabisa o mona a tike thabo fe kapa ka ha di ntho tsa gone di sentse di sota ke ntse ke nahana a ke re ditaba ga di nahana ka ha di ntho tsa gone di sentse di sothile re se ke ba re uniform o ke ya sekolo ga re se ke ba re uniform o ke ya sekolo uniform o ke ya sekolo ha go kwala ma hana bua le uniform o ke ya mabatuwa ha go ile o kwala ma ni uniform o ke ya sekolo ye feletse dikolo di tlabe dikwalo a hle batho ba modimo ya la ga ya di zembe uniform o ke ya mabatuwa hana bua le ha re kwala mane uniform ke e feletse ngwane mo le mong wa gwala ngwane mo le mong wa gwala se bana kwa ene pa etse metso se ke ya ne mashumi a mararo ka mora ho ga ya gona ya bone metso zo e mashumi a mararo ka mora hora ya rona ya bone re kena bualo ka hare ka papile nka ka kena bualo ka hare ho tsebeletso yena ka paka go palo ya lentswe a tsa bonne te go motho no go lebuwe e hante go lebuwa ke ya lebuwa qwatsane ke ya lebuwa me ke le wile ha lekgolo hante go motho go no le bowe ska ba botsa gore na ke le boang empa ke ya le bowa homonate e bile o ya thabisa homonate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang ha bo papa ke party empa ha bo mayena o etse wa loya tsebeletso palo ya lentswe.

0: rena re theuwa ka mane ka hamagagi ya ga re theuwa ka moka hamagagi ga fitla ga itulela ha molomo wa mphi mona le lapenye la salis ha e sala re ituletse ha re theuwa ka magagi ka mane ke dutse hantle ha molomo wa mphi mona ha salis ke ne ke fitlhe lapenye ka hora tsa bo leshome ma bosibu kwa ya le itse ntse re qoqa mono re keteletse re fitlhela taba ya hore ha o etswa re ba ha o morena kapa ha o ka thwe re ba ha o morena o tla bona motho e mong a thuthumela etsa tje ha re bua ka lentswe la mokana modimo ha o loketse o rapela o tla bona motho e mong a thuthumela etsa tje mme ke a hopola gore taba ena e ne bua jalo ke mokana masisi a re hei mohlang o qalang o nka fonofono kapa ore o etsa re ba ha o morena o tla utlwa o tla bona o thuthumela o etsa tjena a re ha ya lahla o ne a qetelele ka o tshobelwa re ha ya lahla ho batla sefahlego sa modimo ho bobebe fela ha wa lahla wa nkutlwana ke reng ho batla sefahlego sa modimo masale o tla dumellana le nna masale o tla dumellana le nna o na buite mana ye nngwe gona mono mohlaletsatsi le yona leno a re ke tediletsa lefatshe ke hlobogane le tsona ke tediletsa lefatshe ke hlobogane le tsona ke ne ke qala ho utlwa gore ne ntse le motho ya jwalo kgolong ya hae e o la ka mpha setshwantsho sa bophelo ba hae o la ka mpha ena setshwantsho sa hae a re ke tediletsa lefatshe ke hlobogane le tsona ho batla sefahlego sa modimo ho bobebe empa ha wa lahla wa utlwa bona ke reng mme taba ena o e senelele o e ngola ka ditlhaku tse kgolo ho batla sefahlego sa modimo ho bobebe o ka bua wa go o mokreste o ka bua wa go mokreste o batla sefahlego sa modimo empa ha wa lahla ho kgahlilwe modimo hore nna le wena ka tle re be mmoho palona ya lentswe yeo ke e hlophiseditsweng ke mohlophisetsi wa ena karolo ke ne ke sa tsebe le ho tseba hore ditaba di tla ba tje le mpe le batle mmuso wa modimo le ho loka hwa ona mme dintho tseo tsohle le tla di ekeletswa le mpe le batle mmuso wa modimo le ho loka hwa ona pele hei le batle mmuso wa modimo le mpe le batle mmuso wa modimo le ho loka ho wona le ho loka ho wona pele mme dintho tseo tsohle le tla di etsetswa thapelo ya kutlwisiso ya palo ya lentswe la modimo thapelo ya kutlwisiso ya lentswe la modimo re ba ha o morena morena tlo yo go
1: ga bi sa o loka kudina mo sale reko ni me senta tia la la la anti di pole no ni ti le o ke ta mo nu kwanda ke a lukile yo re fa ma fulu fulu a sang khidi a khotso o le si di ke se le nyame se teng go le fifi me le te mo di mo a khana o lo re pa le sedi bana bana ba ha ni ne se ga bu sale ma o mo di ni e ri le ga bona me nya bi ketso ya o ha o kena ta go di tlongo o kena ka re o di tetse ni se le di nya matso e tsiko ya le ntlena go go tota go ke keletsa ka go lota le ka go loka ntate amen
0: amen morana wa ka
1: amen da
0: kanginta ke ka ruda fatse mwana a inyaleng ya ba ke nna ma mautu wa ka ke a kolohanya ka dira fatse mana a inyalenga ya ba ke phutha matso wa ka ke a betela sifubi seno ke se supo ke bopaki ba hore ke ditse ka thabo le monyaka ka ntlunga ya ntate ke mesunga ya letsatsi le entswenga ke morena mo ke tiananga le polelo lempe le batle mso wa modimo le holuka ho wona pele me di nthotseo tsohle le tla di ekeletswa ha ke thola kenka di borenetsa ka

wa modimo le ho loka ho wona pele me di ntwetseo tsohle le tla di ekeletswa ha re sheba sehloho sa ditaba se re modimo le mmamona dipelaelo sehloho sa ditaba se re modimo le mmamona sa re dipelaelo ha etloa ere ha ho motho ya ka sebeletsanga marena a mabedi hobane kapa o tla hloya e mong a rate e mong kapa o tla goramela e mong a nyedise e mong le ka sitwa ho sebeletsa modimo le mmamona ye se hoho sa ditaba se re modimo le mmamona dipelaelo ha ho motho ya ka tsebanga ho sebeletsa marena a mabedi. Hobane, kapa, o tla hloya e mong, a rate e mong. Kapa, o tla goramela e mong, a nyedise e mong. Le ka sitwa ho sebeletsa modimo le mmamong. Lempe le batle mmuso wa modimo le ho luka hwa ona pele. Lempe le batle mmuso wa modimo le ho luka hwa ona pele. Maoba mona ha ke ntse ke shebile marangrang ho ba le fatse e se le motsana ha ke shebile marangrang ke bona ntlo yena e hlomilwe di thupa ya beuwa marulelo ka hodimo mehlenyane ya bo mmarona le bo ntata rona ba ne ba ke mo hloma fatshe ka dinako tseo empa mo hloma fatshe wona le ha ile mo hloma fatshe jwalo wine wina le motheo wine wina le foundation mo soma fasi una ba sotho ba ne ba tsiba ho go tloketse o be le foundation jale ha ke shebile setshwantsho sena se ngodisa setshwantsho sena se a hlalosa a e na ke ala ka ho hudela ntlo ka hodimo hobane hey marulelo a turu ke ala ka ho hudela ntlo yena ka hodimo
hobane marulelo a turu o ruletse mono ha o sheba setshwantsho sena santu ya dikamogetse ka nna tsa ba le shomele metso e megago botinya ba yona bophaga ba yona ya le motho e mong a hlaha kwana a re tshe motho eno a ska itshinyetsa nako hobane moya ha o ka wa fihla mona marulelo ana a tlo baleya ka ofela marulelo ana a tlo sefoa ka ofela e mong a hlaha kwana ari ke qala ho e bona ntlo ye senanga motheo na le re etla tia taba ya ka ke ra mo ile ngwana ti le ntshela modimo ho senga wa letsatsi le entsenga ke morena le re batle mmuso wa modimo pele lentswe la modimo le gempe ge batle mmuso wa modimo le holoka hwa ona pele o kekebe wa go mokreste empa ke tswetsa hao di hanana le teng o kekebe wa re o se bapadisa bolo Impa o sena dieta tsa bolo. Impa o sena diapago tsa bolo. O se bapadise jwang? O mo krest. Fela ha o tswela ka ntle ka mane. O fetui. Bibele ya ka le bibele ya hao. Ho senya kwa letsatsi le entsweng ke morena. E re le ka lebaka la diaparo. Le belaela keng? Bibele ya ka o senga wa letsatsi la ka jeno. E re le ka lebaka la diaparo. Le belaela ke eng? Le mohang. Mokgwa. Wo o di kgahla. Tsanaha di mmelanga ka ona. Ha di sebetse. Ha di ohle. Empa. Ke a le bolella. Hoba isita le Solomone. Ganyenye yohle ya hae. Ha ka ba aba le seaparo se jwalo. Jolo ka sa enwe ya tsone Bibele ya ka le Bibele ya o sengwa letsatsi e re le ka diaparo le belaela ke eng ha o ka ya kerekeng Iba wapere ka tsela yenu. Yo batho ba ka genya ke tsela ediseyang. Ba ga wa lokela go be o tlile kirekeng. Ba go no sa lokela e be o tlile kirekeng. Ah o go bo sa tla kirekeng ka nnete. Tsela yena yo wapere ka yona ka nnete ha yo dumela go be o se bakenya se.
bibele ya ka le bibele ya hao ho sanga wa letsatsi re le ka ile bakala di ya pago le bela ya ke eng

0: Baha o morena.
1: Ke baha o morena.
0: Morena wa masisi.
1: Le mpe le batle mmuso wa modimo le ho loka ga ona pele. Mme dintho tseo tsohle le tla di ekeletsa. Bule e la ga ke sheba mohlodi thurumane mo la ntshekisa teng. Ke ne ke tshaba ho bala mono mo ditso modimo le le se modimo le mamona. Jale e be ho thudi pila eo. Ke ne ka ka mo ya o halelang wa nkutlwa. Go bane ho seng tshebeletso ya ba ha o morena kitse. Ha ho ye monya ye o ka mo tshepa nguhle. Ne ya ka ntshise tsa ntusa ya sebele di tsi tsa ka tsohle. Ha se modimo wa ka fela. Go bane ke yena tshepo ya ka le kgotso ya ka. Ke yena motshidisi ya tshepala nga holo di nthong tsohle. Go tlhagile go tle go yena pele. Empa hangata go bua nnete go feta haholo. Motho o qala go motho tlo. Ka nne le sengwe se ntse ntse. O tla go pota pota kwa na ntse o batla o botseteletse o fumane mamona. Fela nna ga fela ha ne mpa ke mo phoka fela. O na ntsa la ntsa re tsena le tsena. Empa e tla ga go duma ntse o bidika go ntse o le jalo. Tsela o khutlele mane mo hitseng ge kope go yena pele ge tla e keletsa ha ke re ha re ya ho ntate modimo ge ya fela ge lo kopa empa yena ke yena ya tsebang se o nna ke se hlokang ha o ya ho ntate modimo ha o ye se letho ha o qala o tswa modimo e sentse le yena ya tsebang se ka pelong ya hao ke yena ya o hlophela nda ya ri ya hao ha re qala selemo mona re ile ga re qala ka diary e re uetsetswang ke ene mme ka gago go diary ya ka ya letsatsi le letsatsi e sentse e le yena ya ntlhophelang yona gobaneng ke yena modisa ke nku go yena ke yena a tseba merego le ditabatlabelo tsa gag tsaka ke ka gona go thong re qale go yena pele e tle re re ntse re ya go bathokwana re be sentse re tseba gore yena o go qetelela ka gore jale a o tekele tafole ontso bua o o bone ntlo tsa le mangwe tsa ga haena haena motheo empa go tla ha o sina morego o ntse etsa dintlo fela o sa rege me ga go yo tshwenye ha o tlo tshulwa fela jole ka medzi a pula tlo wa magudelong a khalana a sa mo sa tsibinte empa ha o kopa keletso matla le thuso o tlo di fumana ho ntate modimo e bo ntso ho ntate o ntekeletse dineo tsa moya e be jwa ha o ntso tsholwa lo o tshaga dihlomo tsa gago tsa moya e le nthapelo o qale jalo o lwane ka yona o tlo tlhole bommamona ga ke re mmamona o tlo motlhomo o tla bodio o ntse o mo thusa o sa tseba ga o ka tla o tloa e bontsaga nna ga ke sena ke maitseng a tlo nkesesa kena ke motho o jalo ditaba tsena tsotlhe tse o ntse o di bua letsatsing la kajeno ngwaneso e ka re ga se kajeno fela gegege ga go kopela go ntate modimo go tsotlhe tse o ntse o di bua ke tse a isang ha re re ba ha o morena ke bo inehelo bo re di tlametse bona letsatsi le letsatsi ke ke tshwenta te bulana ke ha ke sa tsena le nna no ke a kula ke ka tla tshagelo le ke kula ho e ka hona le ntwe nngwe e ke fitetsweng pelong ya ka go bane ha ke nka bo inehelo ba ka ha ke go bona ga le mashi le mathale a lelala tsene re tle re qetelle ka wa ha re ntse re tsa dintho tsena tsohle tse modimo a re keletsang godimo tsa re dikopileng re ne re mo fetse baka go sebetse yena ke ba ha o morena ngwaneso
0: re ba ha o morena morena masisi
1: modimo a wetse ka hore le ka hore nnake
0: amen nnake.

0: le hollo ka fa ona pele wa bona ha o ka tseba foundation ha o tlo frutlela he ba tlo ba frutlela hai ho ba ne o ile wa gahlwa Genone ifeta ikhidetse. Wile wa khahlwa. Ke pere e khane ilwenya yo satsebena idile monga yona kae. Batho re a frutlela. Re ba ha o morena.
1: Wa ha o morena.
0: Ke ba ha o morena.
1: Lentse le ba se muso a modimo le holo pa hao.
0: Pele.
1: ke
0: le batho le fa se malhangata go kopana ha re ikete ha re ikete ha re ikete le mme mare thabile le mpele batle muso wa modimo le holo kwa hona pele
1: mo kwa hona pele
0: tanki tanki
1: bona re le batho go gola mona mo re ha go kopana se se be re di tsa batho ba tla batho ga ba se di
0: he ba
1: mme nna ke ba neng ba khona mona go kwa ga le le tsona ha go le go bana go tsena ha re qala phami go tsama tsa tsela
0: Thank you, Manish. Yes. Thank you, Manish. Oh, Muratian Tatanga, ya ikenseng motswalle wa pelo ya ka. Oh, pelo ye tlotle yanga ya

PCFM, le dingwetse tsa nkgono godu botshabela le maseru. Du memela pitiki e tla tshwarelwa St Paul Primary botabute. Go tloga ka hora ya leshume hoseng, go isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki e. Ditekisi di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela. Basadie! Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bomme! Pitiki! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuso Transport. Hai hehe basadie!

0: Selemela weather forecast.
1: Aga se fela tsa boemo ba le godimo go na di dipilo jwang ba kenga sa le tsiare le na le entsweng a jwalo ke morena. Monyetla wa pula o mahareng ho isa ho fokolang ha holo mabalane ka jeno. Ho senga ke 39% ka lebaka la mohudi o teteaneng empa o tlase haholo ma ka 0 degrees to 15 degrees Celsius.

go luka wa ona pele hangata motho ya tsebileng a gora a skebe a tseba tlala motho ya jwalo ha ka ba a tshelela bophilong a hangata empa motho ya ileng a tseba tlala jale ha morao a tseba gora motho ya jwalo o tla bona e le yena ya tsweleletseng bophelong le batle mmuso wa modimo le ho loka ha ona pele mme ho loka wa modimo ke ho finna ho loka wa modimo ke ho finna ditholwana tsa nnete tsa bophelo ho loka wa modimo ke ho finna tseba bobe tseba go sesefa bobe o etse botle batla kgotso we latel tseba go sesefa bobe o etse botle batla kgotso we latel.

Mona o yetswa tibiso ya le fulan thabise malerato tshetsa. Ya hloka etsenga la super lwetse 2026. Mofuta bolokwa ka la tharo mphalane 2026 a bolokela hloka le mafi ha molengwa. Ditshebeletso di tla qala ka hora ya borobedi hoseng. Ho tsebiswa bohle beng ka mofule metswalle ba Lesotho Republicing ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke Lerato Tshetsi moradi wa moo. Ntokoleng le se ke la ntieisa hobane Jehova o atleisitse tsela ya ka le godimo le lokile ke a phomola teng.

0: mamedi ge re tla le Bishop Mlapo a ba sa re bulela ka thapelo
1: sengwena o botle ke o dumedise ka lebitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke o dumedise le batho botlhe ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng. O sengwena ke kgatlhile gore re ye testamenteng e ntšha epistoleng ya Jakobo kgaolo ke ya pele go tloga ka tema ya bohlano. Re bala testamenteng e ntšha epistoleng ya Jakobo kgaolo yona ke ya pele go tloga ka temana ya bohlano. Ha e mong wa lona a tlhoka bohlale a bo kope go Modimo o sitsang botlhe ka phano e kgolo o sena go ganana mme o tla bonewa, fela a kope ka tumelo a seke a dikadika gobane motho ya dikadikang o jalo ka leqhubu la lewatle le tsukutlwang le agelwang gotlhe ke moya. Ya jalo a seke a tshepa gobane a ka newa letho ke morena. Morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona. Ha e mong a tlhoka bohlale a bo kope go Modimo, mme kaleo ya bohlale ke o tshaba Jehova. Re ntse re gopola go ba Jehova Modimo ke ena monga tsohle, ke ena mmopi wa rona, ke ena monga bohlale, ke ena monga nako, ke ena monga wa dintho tsohle. Mme ka re ha o kopa ho hong kapa ha o rera ho etsa ho hong, o botse molomo wa Modimo. Ha o qala leeto, o qale leeto ka Jehova Modimo. E tswe Jehova Modimo e le ena qalo ya dintho tsohle, ebile e le ena qetello. Ke Alpha, ke Omega, Jehova Modimo wa rona. Jwale e ka re ha o hloka bohlale o bo kope ho Modimo molemong wa hore dintho tsa hao di tle di atlehe. Ha o hloka hore o tle o phunyeletse isataba tsa hao ho Jehova, empa pehelo yona e teng, o kope ka tumelo. Ke yona taba eo tshwanelang hore o ye ka yona, o kope ka tumelo, hobane batho ba bang ba na le ho kopa empa maikutlo a bona, empa ditaba tsa bona di hloke tumelo. Ba dikadika jwale, mme ha ho le jwalo ba keke ba newa, ba tle seke ba rua tshepo ya hoba ba ka arajwa, hobane motho ya dikadikang o jwalo ka leqhubu la lewatle le tsukutlwang le agelwa gotlhe ke moya. Jwale ngwaneso, seke wa dikadika, hobane go dikadika le hona go farasa gwa maikutlo ha o tlameha hore ebe o ya go Jehova Modimo ka tumelo e tiileng. E ba jwale o sia tsotlhe letsong la gae, ke moo o jwale o tlaetsetswa. Empa ha o dikadika o tlo seke wa rua le tshepo ya goba o kaetsetswa. Jwale go seng gona ngwaneso, isa ditaba tsa gago go Jehova, seke wa dikadika, empa rapela, empa dumela. Jwale tsohle di etsetswa botlhe ba dumelang. Jwale ngwaneso, o sa tsotele bonyenyane ba ntho eo o e etsang kapa ya morero wa gago, botsa molomo wa Jehova ka tumelo yohle. Jwale ngwaneso, a re ke re ipehe ho Jehova Modimo ka thapelo. A re rapele. Ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang, ntate ya mosa ya mohau, wena ya leng teng, ya neng a le teng, ya tla nne a be teng ka ho sa feleng. Jehova lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona, ke moriana mmokong wa rona, o tutubolla mahlo a rona ntate ya matla ohle. Jehova Modimo re a kokobela mme ho phame wena natla sa lehodimo. Ntate ya matla ohle, ka mehla le matsatsi o re isa tseleng ya holoka ka lentswe la hao. Jehova Modimo wa rona, re fe matla a hore re tadime dintho ka tsela eo Jehova Modimo o ratang hore re di bone ka yona, mme re etse ka hona ke ka mo o tla re utlwa ha re etsa ka teng ntate re a o leboa ka monyetla o mong hape wa letsatsi le letsha wa dinthotsentsha ntate ya matla o hle mmele gona e ka gona ge ntshafale ka ntshafalo ya kelello ya le o ntshafala Jehova dinthontsohle tseo re di etsang Jehova re a leboga re beha kereke ka lefatshe lotlhe tlhonolofatsa boloka sireletsa le rona bahlanka re ikopela matla bohlale kelello le ditlhomo tsotlhe o etelela mohlapi wa gago pele ntate ya matla otlhe re boela re beha o tlotle ditlhogo ya naga ya lesotho mohlonolofatse mo boloke o mo sireletse yena le lelapa la gae lelapa la borena bo bogolo le borena botlhe ka gare go naga ena ya lesotho ntate re beya botlhe ba potapotileng motlotle itshebetsong gore Jehofa modimo wa rona le bona o ba tlhono lo fatse Jehova modimo o ba fe bohlale o etella pele setšhaba sa gago ntate ya matla o hle re beha bookamedi ba sena sealemo ya momamedi le botlhe ba kene mananeong a bona le bao e leng gona ba tla kena ba tlhonolofatse o ba bolokeng re beya ntate mothutsi wena motlhonolofatse mo bolokeng o mo sireletse ka mehla le mehla tsotlhe re di beya ka pele wena ka lebitso la ntate la mora le la moya o halalelang amen
0: Amen, dadem rutiri alebu.

Ke le ba modisi mo mamedi idumela. Mokgetho wa puso ya dibaka lekgotleng la mathomo la ntshupe ka Chesnack mofumahatsana maamohelang Ramotshwane o re e se e le beke jwale ba sitwa ho nka maeto ka lebaka la ho tshologa ha dipula tse maatla tse ntseng di tswela pele ho tshologa sebakeng seo. Ramotshwane o boletse sena puisanong le PCF mo maobane a re sena sebaka tshitiso ka ha ba sitwa ho ya ditsing tsa bophelo ka ha noka ya senku e ja ditlhokwa. Tswela pele hore boemo bona bo amme moruo wa sebaka sena hampe ka ha kgwebisano e se bobebe. Ramotshwane o ipiletsa ho mmuso, batho ka bomong le mekgatlo e ikemetseng ho ba kgahlametsa ka diketswana ka ha tseo ba neng ba ena le tsona tse pedi di ile tsa nkwa ke metsi nakong e fetileng. Ka ho le leng dipula tse matla tse ntseng di tsholoha ha jwale di behile ba bang ba baahi tlokotsing ka ha ba dula ka hara matamo ka lebaka la ho aha mekgwabong. Letlole la dithuso la khamphane ya kgokahanyo ya Vodacom le nehelana ka meaho kapa moaho lehaeng la bana ba nang le bokowa la St. Angela Maseru ka mora ditlaleho tsa hore o ne o se o neela moaho ona. O lokisitswe marulelo wa hokelwa ka difuthumatshi tsa metsi tsa matla a letsatsi le dipompo. Ho feta mona, letlole le tshepisitse hore le tla fana ka dijo nako ya selemo. Mookamedi wa lehae la St. Angela Sister Regina Ntisa o lebohile Vodacom ka thuso ena a re e tlile ho tsosolosa tshepo ho bana ha ka ho le leng bana ba tla ikutlwa ba tshireletsehile. Ho sa le jwalo, mookamedi wa letlole la Vodacom Monghadi Tshepo Ntaopane o itse mesebetsi e kang ena ke karolo ya meralo ya letlole ya ho netefatsa tekano le polokeho ya batho ba nang le bokowa. A re ho tlisa phetoho setjhabeng ha se boikarabelo ba mmuso fela, empa bo hloka boikopanyo ho tswa ho lefapha le ikemetseng mekgatlo ya setjhaba le balekane ntlafatsong. Lebitsong la lekala la tekano, mookamedi wa lefapha la ditshebeletso tsa batho ba nang le bokowa Mathabo Pama o tsholeditse Vodacom ka hore mohato ona o tlile ho sireletsa tokelo ya bana ba nang le bokowa ya tshireletso le seriti. A bile a ipiletsa ho dikhamphani tse ding ho tsetela mesebetsing e tlisang phapang setjhabeng. Ho tsa matjhaba, maetapele wa mokga wa Umkhonto we Sizwe ya Jacob Zuma o

Mafelong a setswa feta beke Zuma o ile a leleka ditshosa MK tse ileng tsa kena boipiletsong bo ka bona di neng di sa kgotsofalela lenaane la bonkgetheng ba tla emela mokgadikgethong tsa kalanne Pudungwana. Le ha o le jalo, a re diphetogo tsena di keketsa ama tshebetso ya mokga o boetse a bolelela boraditaba gore ditshose sa tlo sebetsa hantle di tlalele kwa mogeng. Moporesidente wa Russia Vladimir Putin o re dipalopalo tsa setšhaba se lebileng dikgethong tse akaretsang bekeng e fetileng ke sesupo sa gore se tshegetsa ntwa ya naga le Ukraine le mehato ya ba bogolong ya poloko ya tshireletso. Pejana Putin o ne a ile a re dikgetho tseo tsa go tloga ka labohlano le e fetileng go isa Sontaga ke teko ya gore na setšhaba se letlhakoreng la mmuso ntweng ya naga le Ukraine kapa tšhe. Go ya ka sephetho sa ka Mantaga, mokga wa gae wa United Russia o bokeleditse ditulo tse 355 go tse 450 tsa ntlo e ka tlase ya paramente. Gatlhelego e le gore ba ganyetsang ntwa ya naga le Ukraine ba thibetse go kenela mojao. Go feta mona, go nyatsa sesole le go gasa ditaba tseo e seng tsa nnete go ka kenya motho tšhankaneng Russia. Puong ya gae ya go qetela mokeng wa bo 81 wa mokgatlho wa matsho ba a kopaneng mongwadikakaretso wa mokgatlho Antonio Guterres o tlhokomedisitse baetapele ba lefatshe gore molao wa matšhaba ga o dumelele dinaga tse maatla go iketsetsa borata mme o ipiletsa go botlhe go ba le tshebedisano. Puo ena ke e tlhekelang go fitlha pheletsong ga tshebetso ya gae mokgatlhong ka la 31 Tshitwe. Guterres o boleletse ditlhogo tsa dinaga le mebuso mmogo le barumo wa New York gore ga a tshegetse mebuso e maatla lefatsheng e sebedisang dikgoka kgatlhanong le e menyane. A re gara diqholotso tse wa tobaneng le tsona ebile dikgotlhano ka gara lekgotla la matšhaba la tshireletso tse bakileng gore Aforika e tlhoke setulo sa ka nako yotlhe lekgotleng leo. A re le ga go le jalo o tswela pele go ipiletsa go lefatshe go tlisa diphetogo tsa nnete tse tla netefatsa kgolo ya moruo. Botsitswe le kgotso ya mošwelela e ka setana le gore ga go naga e salang morao ntlafatsong ya lefatshe. O phetetse puo ya gae ka go netefatsa boitlamo ba gae molaong wa motheo wa UN le ka mora gore nako ya gae ya tshebetso e fele. Re phethela ka tsa boemo ba legodimo. Leodimo le kwaetse ka go kgetha dibaka go phodile go isa go bata go seng gona ka mafafatsane mo na le mane dibakeng tse borwa bogolo. Mohudi o ka bonwa dibakeng tse ngata moya o foka o le bobebe go ka lebelelwa gore le dule le kwagetse ka go kgetha dibaka go futhumale empa go be magareng go isa go phola dibakeng tse ding ka maloting. Go na le monyetla wa diperesente tse 20 wa pula mo na le mane e ka kgamang le diaduma le sefako dibakeng tse ding. Moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe le magareng go tlhaga borwa bophirima. Mamamedi, ditaba di felela mona mamela tsa Senyesimane metsotsong e 15 ka mora hora ya bosupa.

0: dutse
1: e bile ke go pala ho ka di ma ambogela
0: o ntse go ya ho ga wena mona
1: ke hola ta chelate yo ntate a go meletseng go tswa Afrika borwa
0: ya hola ta chelate ka di gaftini tse tletse mmalebota di to ha maletolo fihla mo lo go ntata wa ha tsiba ka go mela chelate ya jena ka mpisi o ntse o lela bemmo o dula se gaftini se no rija mjena chelate ya jena ka mpisi
1: hele o ya hantle ntate mo holo wena ja tseba ho botlo dinga ka o fe
2: Tlohela ho sokola, beng ka wena sebaka ho romella tjhelete ba le ka ntle ho naha. Ebe e kena ka hara account ya hao ya Mpesa. Ba ka o romella tjhelete ka Mukuru, Mama Money, Maizaga le Hello Pesa. Vodacom Mpesa, changing lives.
3: Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela 20 a mabedi a metso e mine. Nka qeto ene paetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-111-111. Ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi. Bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke le kunutu. Se ka salla morao thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha manta ho fihlela la bohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-111-111. O emetseng. Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya AgPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.

Mamedi re khutla ditabeng tsa metsotso e ma le shumele metso me hlano ka mora hora ya bo supa ke le buhele rilo ya tlempele ho momo mamedi e ka lena ne lena la iconet mo mamedi re ha ho le tsena fela re tswele pele metsotso e ma shuma mabedi a metso e tsheletseng re furaletse hora ya bo supa ke ne ke re mo mamedi pele ke tlotla ke fetela thekisong hape ke o file dipolelo tsena tsa dihloho tsa dinaha ka ho fapakana ha tsona tsentseng di tswela pele mmokeng ona wa matšhaba a kopaneng mme dipolotiki tsena tsa matšhaba mo mamedi ke tse ding tsa dipolotiki tse tibileng fela tseo baetapele ka dinaga ka ho fapakana ha tsona ba sa lokelang ho iphapanyetsa tsona ka hore o tla fumana ho tsona ditaba tseo tse bonagalang e kare di hole go na le ka tsela eo di tlang gaufinyana ka teng. Re se re ntse mohlala he mo mamedi ka ditaba tse dina tse akgang go kwalwa hwa Strait of Hormuz e le motshwaphogo kapa tsela eo dikepe di tsamaisang diole le kgwebo ka teng. E re mo mamedin ke utlwe maikutlo a gao ke o file polelo ya moporesidente wa Iran wa USA ka baka o fa le moporesidente wa Ukraine he mo mamedi. Ga re ke go utlwa mo mamedi ga ga dipuo tseno tse o di fumaneng. Na o kare letho ho efeng 2121 9956 kapa plus 2665 9956 anke ke tla ho ntate le tshwara ka mona ka qwading tsa matšhaba maikutlo ha ga dipolelo tsohle tse entsweng kopanong ena ke kgahlwa ke moporesidente wa Iran ka ha e apere matshwao ohle a semoshweshwe a kang kgang ke motlotlo wa nnete le hore ntja ha o e otla e tla oloma empa e ka hodimo ke leano le la o ka nketsang hae motse ho ahwa wa morapedi thesele ke maikutlo a ntate le tshwara ana ka moo yena a di bonang ka teng he momamedi ntate le tshwara ke maikutlo a hae ha re ke utlwa maikutlo a hao momamedi pele re tlo kena thekiso mona 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ho tsona hodima tsona ditaba tsena tsa dipolelo tsena tsa matšhaba a kopaneng.

0: Question.
1: The Prime Minister is politically accountable to Parliament for overreaching the king. He is legally accountable to the judiciary for non-compliance with the steps he needs to follow in the decision-making process. In advising prorogation or overreaching the king in the matter, the Prime Minister must take into account the interests of Parliament, especially in regards to bills awaiting royal assent, which must not be...
2: ha re se ga ga ga ga hatellang se ka ka tsela ene tjupang wa tla ho mo hatella ka yona ya o rena intelligence wena o bua ka intelligence o sa etse beng lo etse ba o no dukwa ka le ntse la intelligence that
3: Amedi jwale re kena na kunye re kilweng metsotso ha ile mashome a mararo tsena ka mora hora ya bo supa o tla hopola hore hemo amedi ke nako yane ya Alliance Insurance ha gele metsotso yena amedi re ha ho le tsena hehle hle re tobe hona mo ka kutlologo etla ga ha re khutla teng ka tla boela re tlotla re tswela pele ka ditaba tseding hapetse o re o tshwaretseng tsona ho seng hona
4: Tickets, where is the heading?
5: Ke khathetse mmatu. Ke khathetse ke dula ke mo fa monyetla lo mamela hantetsa na ko ena ka o fela.
4: Mang, monyetla wa eng? Se funk, le tsabane hape manyo.
5: E ya mogotsi, ene se ke batla divorce.
4: Ao mogotsi, le selena le nako e telele haka.
5: Ke re ke khathetse mmatu. Monneno ha santhata.
4: Saka tshojalo hle mogotsi na o kile wa le ka tlhabollo bonyane.
5: E tlhogo go mogotsi, mikoloto enkimetse ke ntlo le koloi, sekolo le dijo, ke tla nka ka tshelete o le fa mohlabulle.
4: O kile wa le ka Lions League.
5: Empa ke ya gente mo no mogotsi, e seng tlhabollo ya maikutlo.
4: Jo hle, ha o tsebe Lions le fella banyala ni tlhabollo.
5: Ni ke sa tsebe, e re ke lo baleka.
6: Na diketso le sefanka batla fela bankele wa la tlhabollo. Kapa etla ba ke o gaoa ha lenyalo la bona. Imamelle hape gaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwetse e hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
7: All rise.
6: Diketso mollo o ne a nyetswe ka molao. Molekane wa hae o ne a mo hlekefetsa, mme bopaki bohle bo fanwe le ho bonwa ka hara lekgotla le. Ka lehlohonolo ke setho sa Alliance Legal. O na le mmueli wa molao ya ileng a mo thusa le ho mo tataisa ka tsohle.
8: Diketso mollo, ke amohela kopo ya hao ya tlhalano le sefanka mollo ho ya ka molao wa manyalo le ditlhalano. Lengolo la hao la tlhalano le tla fumaneha ofising ya mongodi wa lekgotla. Mmueli wa hao o tla etsa ditlhophiso tsa hore o fumane kopi ya hao ofising ya hae.
5: Ke a leboha ka wa batho ka mohlomphehi. Jowe, ke a kopa mohlomphehi. E ka ba ho tlo etsahala jwang ka bana? Ntlo le...
8: Tseo tsohle di tlasa taolo. Ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya hao. Sefanka o fuwe ntlo bokong. Tsohle di hlakile ka hara kopi ya tlhalano eo o tla e fumana hang hore e tekenelwe.
5: Ke a leboha mohlomphehi. Ke a leboha Alliance Legal. Ruri, le bo mpudi.
6: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le ha na sa tsebe se ka etsahalang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwetse e hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
4: Tickets, where is the heading?
5: Ke khathetse mmatu. ke gathetse ke dula ke mo fa monyetla le o mamela ha nthetsana ko ena ka ofela
4: mang monyetla wa eng se fank le tsabane hape manyo
5: e ya mogotsi ene se ke batla di force
4: a o mogotsi le selena le nako e telele haka
5: ke re ke gathetse mmatumo monneno ha santhata
4: se ka tshwaralo hle mogotsi na o kile wa le ka tlhabollo bonyane
5: e tlhogo ke mogotsi Nkoloti nkimetse ke ntlo le koloi sekolo le dijo ke tla nka ka tshela tsho le fa mohlabule
4: o kila le ka lines liga
5: ae empa ke ya gente mono mogotsi e seng tlhabollo ya maikutlo
4: johle ha o tsebe lines le fella ba nyala ni tlhabollo
5: niki sa tsebe e re ke lo baleka
6: na diketso le sefang ka batla fela bankele wa la tlhabollo ka pa etla ba ke o gaoa ha lenyalo la bona imamelle hape gaolo e hlahlamang ya molao o teng Dipale khutshetse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, tebe ya basotho.
5: Bana beso, ha ka mpa ba buti o tla nna nthusa ho hlokomela bana. Mojimo, e ka ba hana tse ka ntlo. E ka ba Alliance Legal sa ho isireletsa molemong wa bana ba ba hae.
9: Tumela medic

0: ka kgethang a le mong ho sebetsa nyewe ya hao magotleng. Mediketso molao o teng.
1: Diketso o nkile qeto, tlhalano ke tharollo. Na o tla fumana gente e tla tseba ho sebetsa ditaba tsa hae le bana. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.

Mamedi ke a dumedisa hohle mo o teng hele naneo ke la Alliance Insurance wena mosotho wa iso. Ka jeno lena he re tlotla re bua ka mokgwa wa ho eketsa tshireletso ya hao. Booster cover. Re tsile le tsholo wena mosotho wa iso hore oko o hlahlobe le hona ho nyakurela hore na e ka ba tshireletso eo e tshwereng ya hona jwale bakeng sa lepato la hao kapo la beng ka wena. Na o bona ka e ka re ntse e lekana. O bona ka e ka re e tla arabela ditlhoko tsohle tse o tla ba le tsona nakong eo tsietsi ya lefu e seng e le teng. O bona ka e ka re tjhelete eo eo tlo tla e claima kwano Alliance Insurance e tla lekana hore o reke lekase, e tla lekana hore o reke kgomo, e tla lekana hore o reke lejwe, e tla lekana ditshebeletso tsa lepato. Re tlotla re bua ka tsona ditaba tsa mofuta ono, mme re tsebe ho shebisana hore na ke mekgwa efe eo ka etsang hore tjhelete e jwalo e qetelle e lekane. E re ko lemose wena mamedi wa ka hore letsholo lena la rona la booster cover le buletswe ditho tsohle tsa Alliance Insurance. Hore na o kene policy ya rona kgale dilemo tse 10 tse fedileng, dilemo tse 15 tse fedileng, dilemo tse 3, dilemo tse 4 tse fetileng, fela jwale o no soka o elellwa ka ditaba tse ding kapa ka dihlahiswa tse ding tse o ka tlatseletsang ka tsona. Tseba hore he wena mamedi wa ka, ke nako ya hao hore jwale o tlo qalelle ho ditseba mme o tlo nke monyetla ona hore o booste cover. Le moahle wena mamedi wa ka hore ha o eketsa tshireletso ya hao ho ntse ho ena le melawana le dipehelo tse tla hlahella mme ke tokelo ya hao hore o ditsebe. Jwale re a qala. Ho etsahala jwang ha o booste cover? Ha o booste cover ya hao, ha o nyolle fela tshireletso ya mpatisheleng ya hao. Empa wena mamedi wa ka o theola maikutlo kapa o theola sane se ka ngongorisang sa ka moso seo sa se tsebeng. O theola hore wena mamedi wa ka o iphumana o sa tsebe hore na o tla nka eng o e kopanya le eng nakong eo tsietsi ya lefu e leng teng. Ka nako nngwe.

0: ine re ha ke bua le ntate e mong ke mo botsa gore na ho baneng o sina insurance a re hanga ka shwelwa ke tla rekisa di khomo e be ke a mmotsa gore na wena di khomo tsetsa ha ho ba katsuwa ba di utswitse ho sane a re he
1: virtual dj
0: jole wena mamidi wa ka ke tse ding tsa ditaba tse ho reng ha re ke re qaleleng ho di bua ka pre di qoqe hona jwale e le ho tsetse ba ho sheba gore na o ka booster cover ya ho jwang e ka o thusa jwang hore o tsetse ba ho boloka beng ka wena na go nyeo se o le siyo ka pa le wena ha o se o le siyo ba tle ba tsebo ho etsa ditshebeletso tsa mofuta ofe jwale ka hare ho tshireletso ya rona ya Omang funeral plan gena le ditshireletso tlatsetso tse o ka wa boostang cover ka tsona gena le ya pele e leng kgomo gena le lejwe gena le molebe gena le nkukele gena le nthobitswang ka hore ke cash top up re boetse hape gena le nthobitswang ka hore ke thuto ya bana re boetse hape wena mamedi wa ka gena le matsete gena le mosala gena le ditshebeletso tsa lepato le makese re boetse hape go latela mofu wa ho hohle moateng re bile re balata le ha ba le Afrika Borwa ka padinaheng tsa ba ehelani ka hare ho SADC jwale o ka tseba ho booster cover ya hao jwang wena mamedi wa ka ka ho kenya kgomo o ka tseba hore jwang ka palang ho sitosiseng le sesing se ka ba se kene tlasa policy ena ya hao yeo nan le yona ya gale hona rally ebe o atla ore ke batla ho kenya kgomo tlasa e mong le e mong e le hore o ka tseba ho nyonyolla seabo sa hao ho tloha jwalo ka 13 maluti wena mamedi wa ka o kenya kgomo eo wena mosotho wa heso mme kgomo ena e tla tseba hore ho latela dilemo le hore na policy ya hao ke ya boleng bofe e tla tseba ho jara wena mamedi wa ka e meng kapa e tla tseba ho jara tse ding tsa maima ao a hlokahala nakong ya lepato haholo jwang gona basotho ga hlaba dikgomo mme kgomo ke ya boleng ba dikete tse leshome ho feta mono ho na le batho ba ratang ho tshwaya mo bafu ba bona ba bolokilweng teng ke mane mo o ka tsebang ho fumana lejwe wena mamedi wa ka ntle le mono he o ka booster cover ka hore o kenye nkukele matsatsi ana dibaka tse ngata di se di sokola ho tsamaya kapa ho tsamaya ho tsona dibakeng tse ngata ha o sana dikoskara ha o sana delay bakeng sa ha re lo sa gapatsi re tlotla ha e mona ba bang ha bana makoloi a ba ka sebedisang ho lata ditente di gampoto tse tlotla di phea nakong ya lepato jwale ha o kentse nkukele o tla fumana koloi matsatsi a mararo e tla dula lapeng mono e tla nne ganna ho lata ditente ho lata ditulo kana go nngwe wena mosotho wa heso e betle jwalo e late yona kgomo yane kapa ha o ile sa gwapatsi e be ho so ho laishwa hona mono ntate patsi setla e le ditompo e kentswe ka hare ho mohlomong venena kapa half track ena o tla bo e sebedisa ka bo itse hape re na le ntwebitsang ka hore ke cash top up o ka eketsa tjhelete ho tloha ka dikete tse hlano ho fihlella tse mashome a mararo wena mamedi wa ka nakong ya lepato ha se hore dintho tsohle le ha o kene tshireletso ya mpatisheleng o ka dijara hona le ditjeo tse dintse tla re ha hore o fumana hore di sedi le ka hodimo ho seo e ka bang ono se radile jwale cash top up ena ke hona mo e ka kenang teng wa tseba hore jwang ka parang hona le tjhelete e teng dipakeng e ka reng ha hona le se shotang ebe wa ya gela mohlomong yona koloi ena e o e hirileng ya nkukele e se fellwa ke mafura o tseba hore o romelle ka pele fela motho a ntse a e qhoba ga e re koloi ska ema mono tshela mafura a kiana mohlomong he wena mamiwa wa ka mono ile reka thepa e nngwe e tlo sebetsa mona go bona hala rally arch le se le rekile ha holwanyane hobane le bona gore setšhaba se tlo tla se tla lepatong se tlo ba sengata o sontsha tšhelete ena o ba romella o ba tsubilela hape rally ba tsebe hore ba reke thepa yohle eo o e hloka mohlomong e tla gao ya mmošareng o bona gore arch ditshebeletso tsena tsa lepato tseo ke di hlokane di tlase haholo kapa tseo ke neng ke di kene di tlase haholo re ke ntshe ke tse hlano ke nyonyolle ke tsebo bona hore na ke tsa ra jwale tjhelete ena ya cash top up e ka sebetsa ditabeng tsa mofuta oo ke be ke kene hape mona mo reng o ka booster cover ka ditshebeletso tsa lepato kapa wa kenya ralo makese wena mamedi wa ka kapa kana ko engwe haeba wena o sorata ditaba tsena tsa hona rally tsa hore o ka boloka mofu wa hao ka mokgwa wa hore masalla a hae a tla beswe e be mologa e be o etsa ntho bitswang ka hore ke cremation hona mono fela wena mamedi wa ka o ka ikgethela gore ke batla ditshebeletso tsa lepato kapa ke batla cremation ho ba bobebe jwalo fela wena mamedi wa ka ho feta mono ha re fetela pele batho ba bangata ba re arch e rona kgale re lefa insurance ha hona le ha ile matsitenyana o ka qala ho tsetela ho tloa ka legolo la maluti o ka tsetela dilemo tse 5 tse 10 kapa tse 10 le metso e 5 e ba heo booster cover ya hao ka letsete la Alliance Insurance dilemo tse 2 o ntse o tsetela o ka kadima ka go lwana ya tshelete tse e itseng ya ba rally o tseba hore o e sebedise mabakeng a mang wena mamidi wa ka ke karolo ya booster cover eno ha e fele mono o ka tseba hore o etseletsete le isang bana sekolong leo e ka reng ha bophelo bo ka honka ka pa bophelo bo ka fela wena mamidi wa ka ngwana wa hao a soka a fihla boemong bane ba tertiary kapa university e ba rally wena mamidi wa ka rally ka hare bona hore na ho sokolea rang ho fumana dihlapiso ebe wena Alliance Insurance e sentse e betse ngwana wa hao 25,000 maluti. Selemo sa pele ha kgathatse o itlela Alliance Insurance mona o fihla a fuwa 25,000 maluti ntato ya ha sali. Ha qeta ho fumana 25,000 maluti o qala selemo sa pele. Selemo sa bobedi e ka nna ya ba o tla ba saina le dihlapiso. Jwale a ko kenye thuto e le karolo engwe yo boostang cover ya policy ya hao molemong wa ngwana wa hao. O ka tseba ho sireletsa bana o fihlella ka ba bararo wena mamidi wa ka ke 25 maluti fela hloho ka nngwe re boetse hape wena mamidi wa ka gana le mosala mosala le dikhutsana ha akwate ke chalete ye o gereng ha o se o hlokaetse wena setho sa rona ka pa molekane jwang ka pa rang re tseba hore ge sale ge ntse ge fa bana ba setse hore ba iphidise ha ho taba e bohloko jwale ka o fumana hore bana ba setse ba le jwalo batswadi ba bona ba neng ba sebetsa ka thata ba haeletse gore ba ba sielele thonyana nakong eo ba ntseng ba phela jwale bana bana ba se ba sala ba hiriswa bana bana ba se ba sala ba le ka o sheba hore na ba sebetsa kae ba bang ba qetella ba se ba sa e dikolong empa ha ona le mosala mosala e fana ka tjhelete ya ho tloa magolo a mahlano ho fihlella dikete tse 5 kgwedi le kgwedi e le hore ngwana hao le hana soka a qeta sekolo a ka tseba hore ka nnete sekolo fisi nyana se etswe mono scaffolding nyana se etswe mono kapa ya dieta e nnetswe le ya uniformo ka tjhelete ena e bitswang mosala e tswang kgwedi le kgwedi bakeng sa dilemo tse 2 wena mamidi wa ka mme e nngwe hape eo ka boostang cover ka yona ke ena ya ho latelwa setopo hohle ka ntle ho naha ya Lesotho o ka latelwa setopo sa hore na se Cape Town o ka latelwa setopo hore na se Limpopo kwana bophalaborwa mo Basotho ba bang o tla fumana ba itshebeletsa teng bo Botswana kwana wena mamidi wa ka ga tseba hore Basotho ba leka ho sheba ka ho hlora na ba ka iphidisa jwang jwale ha o ka booster cover ka tshireletso ena ya ho latelwa setopo ka ntle ho naha ditaba tsa hao di ka tsamaya ka tsela e hlakileng haholo re a ke le bona wena mamidi wa ka ke nwe metsi ha ke kgutla ke tle ke tsebe ho fa hore na jwale booster cover ena e tlo sebetsa jwang ha ke se ke o hlaloseditse ka hore na dihlahiswa tse teng ke dife hodima policy ya hao
1: banna ka hopola di etsa hala ha ke ne ke pataga ngwane le sekele ke ile ka imelwa hao holo le ha motho ke ne ke na le ntho tsaka motho o ka nahana ho ikatetse mpa o fumana hore a ikona ha o so kale ke hopola hantle hore ke ne ke sokole le kese kgomo ya fitla bosimu Lewe, la pa ka mora beke tse 3. Motho a nka sekoloto hodima sekoloto. Banna ke sena le vene fela e thusang ho reka dijo le ho lata patsi.
2: Le wena o ka ngodisetsa o man funeral plan e ntlafaditsweng. Kapo wa ntlafatsa mpatesheleng ya hao ka Jane. Letsetsa 800-1088 hona jwale.
3: O man funeral plan ke lefala mosholele.
0: Asmo he wena mamidi wa ka getswela pele he ka hore na o ka booster cover ya hao jwa. Haiba o sontso o le setho sa rona ka policy fika pa efia rona alliance. O ka tla le yona wena mamidi wa ka o tshwere contract eno ya hao. E ba rale he re tlo hlahloba hore na o nongodisitse tshireletso e kae hore na o nkile molemo funeral plan. O nkile diho di funeral plan o nkile tse putswa ka pa matlama. Ka pa efe yeo e ka bang ona le yona e sireleditsweng tlasa Alliance Insurance. Jwale re tlo e shebisana le wena hore na e o sireleditse ka bokae, o ka rata ho eketsa eng, dipakeng tsa kgomo lejwe, mosala, nkukele, jwalo jwalo. Moifo wa rona wa Alliance kapa wa rekisang dihlahiswa tsa rona ba tla tseba ho lekolela yona mme ba bone hore na mohlomong seo kgahlileng ba ka tseba hore ba se ngodise jwang. Empa boemong bo e ka bang ha o setho sa Alliance Insurance, ntsona le tokelo ya go tshela lo wena. O itlela fela o itshwaretse kontraka ya mo o keneng teng mo sireleditsweng teng. O boetse hape wena mamidi wa ka o tla o tshwere di rasiti tsa mo he e ka ba tse tsheletseng tsa go qetela tsa mogao gao kapa bopaki wa go o ntse le fa hantle. Ebe jwale wena mamidi wa ka o tla o ngotse hape fatshe mabitso ditlhago dinomoro tsa di ID tsa bohle bao o ba ngodisitseng tlasa kontraka ena ya gago. Sena se tla re thusa go bona gore na ge tseba gore batho bana ge bone na bohle ba ka tseba go kena tlasa maemo afe kapa tlasa policy efe ya rona e tla tseba gore yo thusa go jale o nyolole boemo kapa o booste cover. Morero wena mamidi wa ka ke o thusa gore o utlwisise gore na tshireletso ya gago ya gona jale ha o e bapisa le se ka tlhagang ka moso le go latela gore na maemo a economy a jang na di ka tseba gore ditshenyelo tseo di jare tsotlhe wena mamidi wa ka. Jwale ha o entse jalo o tla ithusa gore e be re sebetsa ditaba tsena ka tsela e hlokolosi haholo. Ge bile ge re ha o hlile o tshela o tla ka kwano ka Alliance Insurance o itlhaela mo o itlhaelang ga o tlo tla qala fatshe o ntse o tlo ba karolo ya rona. Mme phapang e tla ba fela gore tse ntšha tse ka godimo tshireletso o ne se ntse o na le yona kwana ke tsona tse tla ema botho. Empa tsotlhe tse lekanang le tshireletso yo o tlhagang ka yona mo o tlhagang teng di tla tshwana fela wena mamidi wa ka. Ga gona nthwane ya gore o tla utlwa e kae kare tšhelete ya gago e se e weleletse. Go bobebe jalo fela wena mamidi wa ka. Taba botlhokwa ke gore booster cover ya gago ka jeno letsetsa morekisi wa ditlhagiswa tsa Alliance Insurance a tle a o thuse. E ka nna ba o ne se ntse o le setho o sa ntse o ngoletse dinomoro tsa gae. E ka nna ba gona le o kileng wa kopana le ena kae kae ya ba wa o tlhalosetsa empa o ne o soka o kgatlhwa. Ka jeno le nako gona o e utlwisisang hantle o ka kenya kgomo, o ka kenya lejwe, o ka kenya nkukenyele, o ka kenya mosala, o ka kenya hape hape jwalo ditaba tse tshwanang le thuto ya bana ba gago. Ka nnete ga se patuwe ga e bona Basotho ba eso ga bana ba ntse ba gotla gothwe ba gaelelwa ke ditlhapiso tšhelete ga iyo wena o e tsang ka taba eo. Booster cover ya gago ka jeno taba eno e botlhokwa gagolo wena mamidi wa ka. Ga re etse gore leloko kapo meloko ya rona e gole hantle e seke ya phela jwale ka rona. Botlhe ba tsebang gore ga ba ka ba phela ka tsela eo ba neng ba rata ga ke re etseng gore meloko ya rona e phele ka tsela eo rona re lakatsang gore e phele ka teng. Ba ke ba be le bophelo bo bobebe fela ba godiswa hantle ha monate ka kgotso gobane ge tseba gore re ile ra ipeya kapa ra boloka sotlhe molemong wa bona. Wa tseba le ga o itshireletse ka tshireletso ya lepato o ntse o ipeile hantle gobane ga o so ka etsala gore Modimo a o nke wena setho sa rona o siile bona bana bao ba gago ka nnete ga bana itshwara ditlhogong ga bana tseba gona ga bana timelelwa ke rona e be ba tla etsang gore ba tsebe go boloka gobane jwang kapa jwang o motswadi wa bona. Jwale o tlo etsa jwang go booster cover go bobebe fela etsa WhatsApp nomoro ya rona ya WhatsApp ke ena. O seke wa etsa voice note wena mamidi wa ka o romele lentswe fela hi ho 6200 5600. Ebile nomoro ena ke kgothaletsa bohle ba phelang ka ntle go naha ya Lesotho gobane ba tla tseba go bua le rona ebe he ba sia melaetsa ya bona ka tsela eo ba tla etsa gore le bona ga ba arajwa ebe ba utlwisisa dintlha kaofela. 6200 5600 ga o rometse WhatsApp mo go tla tlhala lethathamo le tla tseba go tataisa go ba ratang go booster cover o ka ba wa tlhaga kapo wa penya mo go thweng bua le motho ya tla o thusa hanghang. Go ba ratang go sheba boemo ba policy ya gae gona tshireletso ya gae e kae o penya gona mono e tla tlhagahe o bone gore na boemo ba policy ya gao bo tsamaya jwang. Jwale ga o booster cover o ka tswa ka lefele garo go ba reng nna ke se ke na le tsietsi ya lefu o ka tseba go etsa kopo ya matshidiso gona mono. Empa pele o etsa kopo ya matshidiso go na le ba reng nna ke batla go bona gona ga na policy ya ka e ntse le nako kapa e ntse le fa hantle e ge ke tle ke shebe gona mono nomorong ya rona ya 6200 5600 o tseba go etsa dintho tsena ntle le gore o tlele ka leng la Alliance Insurance go bolokela le tšhelete ya go palama go bolokela le mabaka a mangwe na a mamidi wa ka. Jwale booster cover ya gago e be o bua le rona go 6200 5600 ke nomoro ya WhatsApp o seke wa yetsetsa voice note wena mamedi wa ka o e romelle molaetsa empa ho bohle ba phelang ka rona rena le nomoro yo ka eletsetsang neng kapa neng ho tloa horeng ya botshelela ho fihlella horeng ya leshome mantsibua nomoro ena ya mahala ke 800 10888 800 10888 ho eletsetsa nako yohle harabe ke ho tloa horeng ya botshelela ho seng ho fihlella horeng ya leshome mantsibua le ha o le lapeng wa utlwa wena mamedi wa ka yo fa monyetla hore o dule le molekane wa hao fatshe jwale le egale o ka dula le molekane wa hao fatshe jwale wa letsetsa nomoro ena jwale e wage morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance yo moletseditseng mono mahala a le hlalosetse ka policy ena le emamelele le babedi le botse dipotso tse tla le kgotsofatsa le booste cover ya lona ho sane ha le hlafela Alliance e be sentse le tseba hore na le hloka eng ha le hloki eng wena mamedi ho molemo ho etsa dintho e sa le ka nako e se re wa fumana jwale o se o hloka hore o dietse nako e se ile hona le melawana le dipehelo le ha o tloetsa kopo ya matshidiso hopola ditaba tseno sietse se tla etsa hore ka moso o ikutlwa e kae kare bophelo ha se ba hao o ikutlwa e kae kare atchi wena modimo o shebile ka lefe a ko etsetse tla o thusa bophelong ba hao ha re etsa tjena wena mamidi waka re a fera tshakela maqephe ya Alliance Insurance ho Facebook o tla fumana Alliance Insurance o ka kena hape ho Instagram o a bua le rona o tla fumana Alliance Insurance o boetse hape o ka kena ho WhatsApp channel wa sheba Alliance Insurance re bua le wena hona mono nako ena ka ofela go fa dintlha hore na re sebetsa ka tsela ya mofuta ofe ho tloa moo he mamela sealemoya sa hao letsatsi le letsatsi Alliance Insurance e teng dialemoyeng tsohle ka rona ya Lesotho mme re tseba hore nako yohle re kene ge arabele ditlhoko tsa Basotho bohle ho latela nako tseo he ba tlang ho mamela sealemoya ho fitlhela re kopana nako e tlang wena mamedi wa ka e re ke hle ke emise hona mona ko fe monyetla wa hore o tlo fetele ho wa mang mabaka lebitso la ka ke Makhosi ke Poulo Difoko ke nqaka e mona wa seminana ke masese ba le wa dibono sotho ke le swana le molemo ha e suma sithi.

0: R. Kelly, the storm is over now. Pele monene le Jennifer Lopez, All I Have. Ke medi ka mara hora ya le show me re rekisa go khutla go tlokoka lo bua jalo le Dr. Mathis Kasut.
1: O hloka go pheta maeto a hao ka nako. O fihle mo yang o bolokehile. Flash cabs e teng bakeng sa hao. Re fana ka dipalangwang bakeng sa maeto le o tsamaisa dithepa ka hare le ka ntle o se direkisa maseng. Mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke. Makoloi a rona a hlwekile, a na le di-aircon, gape bakganni ba rona ba tshepagala. Re fumane ya gaufi le kereke ya AME Maseru. O ka re letsetsa dinomorong tsena. 6688 0060 kapa 589 14605. Flash cabs go fitlha ka nako, leeto le monate.
2: Anna kharage tsara sotho o sheng ka ka botlhatseke motho o e ube ditaba maotong phele phatswa ya floshemi in tshwane stilini se se kutswa ke se ke stini bothomo o di makausi button down e metopa in tika Rally skalaka mnandi le hitting ke mametse under die mo gome a fatshe e sebediswang go etsa timi eko
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: Itulah kami raro kamera hora yale show me your pulse, our beat. Since kana lena doctor ma tako tulo lo tseba fela hore na mhlomonyi hetse ding tsa ditaba tsa go lokelang ho di ela hloko tsa tsile ne bena ke di feng re bua ka bophelo bo botle ba kelello. Doctor Matha dumela tsile ja.
4: Good morning Rilo.
0: O hantla ke?
4: Ah ke hantle ka jino. Wa utlwa gore le lentse le phepa.
0: Ah ke utlwa hantle ntate mme ga thaba ha o le jalo.
4: Ho jalo Rilo. Ke a le.
0: Eh ya Doctor Matha?
4: Eh. Ke a leboa se ke tle ke dumedise bamamedi ba gao ba re mametseng ka sena sebaka ke tlhomphe bookamedi ba sealemoya le wena ke o dumedise.
0: Ke a leboga ntse go tswela pele leetong le ena Dr. Mathe mo e leng gore ntse re sheba jalo ditaba tse amanang le bophelo ba rona bo botle ba kelello tsatsi le go tswela pele jang leetong la rona.
4: Ke a leboa Rilo. Ka jeno le momamedi wa PCFM ke la ka fumana potso go ba bang ba mamamedi mona gape ntse re koka re bua. Ba re hedge re kopa thuso mona hle ka dintla re ka ga dintla tsenata ga bolo ba supa dintla tsena tsa elo re ntse re kitsa tsa dikamano ka pata tsa marato jwale ba ka kopa thuso gore mo re ke re tshara tshare mo rilo jwale re tlo tshara teng ka jino jwale mo mamedi a ka hlaetsa tsa motswalle wa hai molaetsa kapa e mongaka rata go tla go le molemo ditabeng tsena gore nako ya ne sefile ya mental health minute mo go tloa ga bapotso tsane tsa bona getsentse ba dipotsa ba se fiela tsona gore na se thusia jwang ka gare go dintwa tse re kopana le tsona ka gare go bophelo ba dikamano ka gare relationship di-relationship e re bue gore di mefuta dimekgatlhelo gantlentle re tlo bua ka di-relationship tse re reng ke the intimate relationship tsena tse e le goreng ke tsa marato ke yona mo go tlotla re bua eng gobane se specifically potso tseo kile ka di thola ile di ne di bua ka yona taba eo jwale go kenang ga re bua ka dintwa kapa dintwa dikgotlhano ke tsela e normal e le goreng e a etsagala mo e le goreng batho ba babedi ga ba sa utlwane ka taba kapa ka go buisana baka sinch ba shebela ditaba mmo ha ke bua ka ho se shebele ditaba mmo ke le ka ho bontsha hore motho e mong o tla ba bona hore ntlo ena e ka ba ke e mong a e bona e le ke ka mantswe a mang partner e tla be re ke bona ho le molemo hore kgoding ena re ba jete bokana re spente bokana empa e mong a re a e ha ho itswalo. So o tlo fumana gore ke yona ntho e leng ka nako ngwe e baka dintle jale e re ke tle ke tswele pele he momamedi ke a dumela gore go sa bitse motswalle wa gae ya botlhokwa ya tla batla go mamela ditaba tsena dintho tse bakang dimpa di-conflicts ke dife ka go bophelo ba dikamano ya pele ke tshwere ditsang ka gore ke go se bue ka mokgwa o tlakileng re tla e bitsa ka gore ke poor communication mme go subui ka tsela e hlakileng go etsa molaetsa o fetang o seke wa feta ka mokgwa o hlakileng emeng seno sebaka ntho e reng ke misunderstanding go se utlwisisane mo qetellong batho ba babedi ba ka go dikamano ba ka qetelletse ba sebedisa mantswe a hash mantswe a hash ke e le goreng e mong o tla qetelletse a buile le mantswe e le goreng ka nako nngwe a susumetswa ke galefo gobane ge sa kgone go shebela dintho mmoo jale ke tle ke tswelele pele gore e mong o tla ba nagana gore partnera ga e utlwile botlhoko ka lebaka la dintho tse ding tse fapaneng tse fetileng tse e le gore o utlwisisa gore motlhomong o leka gore o boetsa go iphetetsa go ena kapa a ntshetse botlhoko go ena jale taba eno ya se bui ka mokgwa o hlakileng e etsa gore misunderstanding mosutlwisisane o be teng and ka nako nngwe ge utlwisise kakage go lwana kapa go lwantshana ke ntho empe kapa ga se ntho e le gore ke karolo ya bophelo lebaka leo go dintwa di tla bia di diteng di tla tlhoka gore di rarollwe di manage ge tsede gorena ge di tlhola jang lebaka baka ko gopane tsela eo re gaileng ka yone mmele ya rona le dikelelo tsa rona di agele ka tsela e fapaneng to an extent ya goreng tsela ya rona ya shebo e fapane and ga e fapane jalo e tlo etsa tsela e re buang ge expressang di-feelings di-opinion tsa rona ka yone e tlo tla e fapana ke mo go tlo ba le misunderstanding go ba le emotional friction e le goreng ke yona re e bitsang ka gore ke yona e bakang dintwa jale dikgang tse ding tse etsagalang o tlo fumana gore gannyeng e ne bakwa fela ko obane go nne molaetsa o ne o sa hlaka ntate kalape o na le ka go tlhalosa ntho itseng jale ya ba mme ga utlwisise ya ba mme le ena o na le ka go supa ntlhwane ya ba ntate ga bonna mme o le ka go supa eng ke mo ntwa di kalayang gona teng jale e nngwe ke taba ena ya stress se bakwang ke ditšhelete ga ditšhelete di sa kgone go fila dintho tse lokelang gore di metwe ka go lelapa di fitlhelelwe ka go lelapa ke moo di-disagreement di tlotla di ba teng mo e leng ge tlotla ge ganyetsana and ka go ganyetsana goo o tlo fumana gore di kena-kenana le ditlwaelo tse e le goreng ka nako nngwe di ne ntse di sa tlwaeleya gore e ka ba karolo ya bophelo ba letsatsi le leng le leng gangata ga re bua ka taba ya tšhelete re tlo bua ka go boloka mokgwa wa ponaletso ya tšhelete gore na tšhelete ga e qeta go golwa jalo ka e le mafelo a kgwedi kena potso ena re ile go tsebe gore e tlile bekeng yona ena ebile go thwe ke tlameo ya tresa pere kgwedi ena go fela gobane jale mafelo a kgwedi ke yana gobane jale batho ba nne ba bua ka yone e ne etlile le batho ba llang ka ntho e lengwe tshwanang fela ba sa tsebane gore ba bua ka ntho e lengwe tshwanang gore etlile ba bangwe ga ba keta go gola o tlo fumana gore ba etsa jang ba sebang ka mogolo wa lelapa kapa tšhelete ka ofela e be ga etle lapeng and ntho eno ko qekeletse e ba yona e bakang dintwa ka lapeng gobane jale o tlo fumana go na dintho tse lokelang gore di etswe ka go lelapa go boloka tšhelete go lefelela bana dikolofisi gore dijwa direkwe bophelo ba letsatsi le le leng bo tswelele pele jalo jalo jale taba eo ya gore beng ga gona ntho e re reng ke transparency ya gore mogolo kona o tlile lapeng ga o dulela fatshe ra o gala jale ga e sa etsagala taba eo ke mo e le goreng o tlo tla o fumana gore jale e keteletse e baka stress se e le goreng stress seo stress tlo ipona tsa ka yona ke mo go tlo tla go qelešanwa go lwantshanwa gobane jale tabataba e go tlhotsang ntlwa eo kapa gore disagreement eno be teng ke gobane jale pay slip kgweding e fetileng kapa kgweding ene e senya metsi se re sa tsenang go etsaetseng ka yo ke yona taba eo jale e nngwe ya botlhokwa-tlhokwa eo go lokelang go ikwisisa e le goreng ke kopilwe gore re tle re address-e ka jeno ke taba ya intimacy taba ya intimacy ya bongwe ya gore ke kopano ya bontate le bomme o tlo fumana gore e nngwe ya tsona ke gobane dintwa tse e tsagalang ka go malapa ke tsona tse qetelletseng di bolaya ntho e re reng ke lack of emotional intimacy and ha e fa jalo ke mo e le goreng batho baba disconnected, ha baba disconnected emotionally. E mo le mo o hloka thaselo go emong ha ona mo ba tlo iphumana ba gona go ba tle mmogo ba gona go ba phile bophelo bo leng bo tla bana ke fela bobedi ba bona ka mantsi a mang ke le ka go ntshang go intimacy e bolawa ke go ba distant from one another emotionally go sena bond ya maikutlo hangata re buikata ba ena ke lata bo emong bo emotion because ntho e mo le mo e kala maikutlo gore motho a nagane a be le desire kapa ntho e itseng go yena boikutlo bo itseng e qala maikutlong a gae jale ke tle ke tswelele pele ke bontshe gore ba bangwe o tlo fumana gore ba sa ka taba ya goreng ba batla go bapisa batho ba bona le batho ba ile ba kopana le bona pele ba bakaga motlho mo kamano e ba nang le yone jale yona taba eno ya go bapisa mmele ditshobotsi facial expression di ntho tse ding ka ofela ke tsona tse e le goreng qetellong di baka ntwa go the current relationship e le goreng e qetelletse e tlo ba aspected as a result tsang tsa goreng motho ena o ikutlwa a sa kgotsofale because jale a mo bapisa le yane le partneragae e ja a feta jale ke mo e le goreng jale ba qetelletse ba sa kgone go ba etsiwang ba ikutlwe ba le content bobedi ba bone jale ke tle ke tswelele pele ke bontshe gore go na le taba ena e re ditsang ka gore ke trust e le gore gangata ga re bua ka yone re bue ka taba yane delusions delusional e bakwa ke gobane gangata go feta ganyenyana partnera e nngwe e tlabe e belaelela e nngwe e mong gore o etsa ketso tse itseng kapa o na le di-affair le batho ba bangwe ba ka thoko e le goreng they are silent ha di tsebe and go se di tsebe gwa gae ke go qetelletse a utlwa a sena trust o eng jale go e tsagalang mo ke nna go e tsagalang ko obane mpa e tlo bakwa ke taba e re editsang ka gore ke jealousy jealousy yane e go thosang ke taba e re editsang ka gore ke delusional to be delusional o go naganelela go bona e ka motho o etsa ntho tse itseng o na le dikamano tse itseng le batho ba itseng yete go se jalo kapa o na le di-conversation tse private le batho ba itseng be e le goreng di betsa o be suspicious and ga go ba jalo ke mo e le goreng qetelletse jalo go ba le ntwa eno e le goreng e mong o qetelletse a gopola motlhomong ketsalo tse fetileng tse e le gore motlhomong di ne di monate go yena jalo o ikutlwa a imelwa e ba burden ka gare go relationship ya bang go yone jale e nngwe o tlo tla ubale o ipona nako trust e a nneyang kapa go se tshepagalane kapa go tlhoka botshepei go tlo tla re o bona ka gore go tlo fetwa boitshwao ba batho ba babedi be e le goreng ba mmoo e nngwe o tlo qetelletse a sa sena thaselo go e mo motlhomo a sa tlo kalela go fitlha late e mong a sasa a etsa dipromise tse sa tingwang tse sa phethagaleng o tla ba re ka ukente ke batla gore re ye kaekae go lo etsa ntho itseng kapa re ye re shopping and o tlo keteleletse go so sa le mabaka a tlo tla keteleletse a bolaeng yona taba eno ya gore ba ne ba itse ba ya kae ba intha ba ya kaekae mokiting o itseng ga ba sa ile o sa nyametse ka lebaka la gobane o ntse a kgathatswa ke taba yaneyang ya delusional disorder jale e nngwe ke taba ya external stressors tse e le goreng re keng ke pressure e tlang ka thoko e ka tlisang ke ditaba tsa mosebetsing e le gore e tlo ama bophelo ba lelapa kapa ba dikamano tse teng tsa lerato tse e le goreng mosebetsing ga o e na le pressure e le goreng ntate kapa mme ga a kgone go imanager e tlotla e tlekeleletse a etsa go botlhoko le anka eo a ka bang le tsone e bane motlhomo o tlo e expressa go partnera ya gae jale re tle re tswelele pele go na jale ge tlhola ditaba tse ebuang ka ofela ge manager dicoutse tse ebuang gore re tlekeletse re tlweletse go lwantshana re tlweletse go tlokelana botshepei go tlokelelana transparency tabeng ya tšhelete ya tshebediso ya tšhelete e kgolo e go lokelang go itsiba rilo le momamedi wa PCFM ke gore ge batho and ga re le batho kae kae moke tsa maiteng ha re ntse re ithuta ka ditaba tsena ke re tsetse mo hlala ona gore le lapa le le leng dibi le na le ntere di tsanga go ke ntlwana ka papa fun ka lentsi le ya moele ya molemong wa ditebetsa mo mamedi no matter hore na engwe sekuno ha kae engwe hlokomela ho kae engwe ha e hlokomela ho kae empa ha o ka o kwisisa gore motho yo tlhilang le yena o na le bofokodi lwena o na le bofokodi and bofokodi ba hae gore le phele mmo le utlwane ka puo dintwa di seke tsa ba teng e kgologolo ko utlwisisa gore bofokodi ba hae diphoso tsa hae ke tsa gago and o lokela o sebetse ka thata gore o mo etse bang o mo sireletse o mo tshietse o mo matlafatse o mo gothatse o seke wa bona diphoso tsa gae bofokodi ba gae gobane jale ga o bona bofokodi ba gae le diphoso tsa gae ke maane mo e le go beke e nngwe le nngwe la bogago re tla utlwa dipalo tse phaneng tsa diphoso tse dingwe tsa tsone o tlo fumana ga o dira fatshe le pele batho ba batla go arogana o tlo fumana gore e nngwe a mabaka ko o fumaneng ko obane go ile a tlhokagala ntho e re reng ke o sekwisisane and o sekwisisane goo ko o sekwisise gore motho enwa ga ntse a gola ha tshwane le ga nna ntse a le monyenyana o se a le mogolo e se le mme ya ile a ba le bana and mmele wa gae wa fetoa ka lebaka la golo and ntho eno ga re sa e amoele re sa ikwisise re le batho ba bontate ke mo o tlo o fumana ka nako nngwe go ba le dintho tse ngata tse qeteleletse di etsa bang di etsa gore malapa a lle ka lebaka la ntho e re e bitsang ka gore ke go cheat jane ke tle ke tswele pele go bontsha gore ga tšhelete e ba teng ka go lelapa ntho e re e kgothaletse ke gore tšhelete ga se eno e re e golang mafelo a kgwedi tšhelete ke o etsang tšhelete o ile o le teng and eno e re e bitsang gore ke salary e tlang ka go lelapa e le goreng ka nako nngwe e senyamela e se sa tsena ka lapeng e baka dipa ge e kgothaletse gore e kae kage ge ka tla counseling ke le babedi tlhabollong o setsebi se tlo tla se sebetsana le rona gore thusa rona ge ka bajeta jang ge ka sebedisa e kae go phela o fitlheleletse nako ya 18 goal ya rona ke etseng pono ya rona ke etseng ge batla go fitlhelelang ge batla go ipona ge le go kae ka moga nako 18 so gangata go feta ganyenyana o tlo fumana gore ga re entse jalo go latela di-case tse regileng o tlo fumana gore ka nnete batho ba ya thusee letlakoreng lona le gobane e kgolo re tlotla ge sebetsana le yone go di thusana gore ge iqeteletse ge tshepana gobane go tshepa motho kapa gore o tshepe phanna ga se ntho ya letsatsi go na le dintho tse e le goreng o tlotlanaya o sebetsane le tsone tse tharo tseo tse e le goreng o ka di etsa le wena mo mamedimo o gae ya pele ko go tlotlanaya o kwisise o be le kutlwisiso understanding o be le ntho e re reng ke bosane le tsebo ya taba eo leng ka gago yone ya seo seetsang dintho tseno ke tsona tse tlo thusa gore bobedi ba lona le ga e baneng tate o tlisa four maloti tafoleng le ga e baneng mme o tlisa 10 maloti moputso ga o lekane and le kgona o le utlwisisane le shebisane le be le bosale ba katlamelo ya ditšhelete gona le ka e plana jwa e ngatafale le ka e tsang gore ke e le thusa gore e le sustain-e kgwedi kao fela go se ka wa ba le dintlwa tsebo e le tlo e fumana moo ke yone ke o tla e etsa gore le be le botlhale le kutlwisisana ya gorena le ka manager jwang gobane bontate ba bangwe ba feteletse ba lela ka ntho e na rile gore re keteletse ge ba le inferiority complex ka lebaka la gobane ga e ba ke tlisa 10 maloti mme o tlisa 40 maloti tafoleng mafelo a kgwedi ntho e eno nketa gore ke be mosetsanyana because jale ga ke sa kgone go etsa dintho tsa lelapa kao fela ke keteletse jale ke pitšwa ka mabitso a itseng ke keteletse ke bapišwa le bo maatla yona nthweng ya comprising ke yone e keteletse employer kare so o tlo fumana gore ke dintho tse e le goreng di a etsa tse e le goreng ga re tlile re kgona gore re tataise ka bogutshwanyane ke le ka goreng tse dingwe tsa dintlwa ke dintlwa tse e le goreng di tlhoka gore ge tseba ge sireletsane to an extent ya gore ga re utlwa gore ke ntho e bile ge batle thuso and thuso re e batlang ge kgothaletsa gore ge e batle go ditshedi tsa bophelo bo botle ba kele go batlhaoi ka lebaka le le leng gobane go na le lesedi le e le gore e tla ga re letšhabisa le tlo kgona go tlisa tharollo e nngwe e re lokelang go etsa re lokela ge lwane le go sekeletsana ka gago go dikamano tsa rona ge seke ra bolelelana mefokolo ya rona go metswalle ya rona ga kopela metswalle ya rona bagaisane kapa eng di-family member-a tsa rona kapa di-in-laws e leng bosi wa rona ba bagolo kapa bontate matswale kapa bontate wa rona ka go malapa ntwa ka pa di tshetsahalo tsentse di di agala ka ga mo phelo ba rona ka go lla parono because high intention la pele two pa di tsiba go sane ha di taba le dikile se le tlo go Dr. Mathedi ne pa itse go tswe le ke PC le ke bona mantse ba di tile ka left ba kwa tie ba o go ile ngwetse ba go ile mo ga o bana ja le ngwetse se le teng and ha sana na go yang ya go jwa le kutlo mo sa ba itse itse ya ne se fatse ka go bona and ke mo lo go le dintwa di etse ba di ketele tsi ba teng o tlo bona ka go le lapa leno ka ofela e fela ntla tsenga ta tse sa imuti ka le ba ka lona leno ka bo go tshwanela ha di ketela ke re ha re sire le tsaneng he ha o tsiba go ka go le nyalo ka bo ka go kamano e le bisa le nyalo e kgolo tsiba he lwanela go tsebe gore motho le ena ke motho ko o boemong ba gae o tlwisisa e ba le tsebo ya seo leng ka go sona e ba le botlhale and o etse ga o sebetsa o sebeletse gore ntho tse o di buang e be realistic e se ka ba dipromise tse empty tse senang letho tse tlo qeteletse di etsa batho ba lemetseng ka bokhutshwanyane ga ke qetelela conversation ya ka kajeno ke qetelele ka gore ntwa e nngwe le e nngwe e na le tharollo empa tsela e re ka e batlelang tharollo ka yone ke ena e ka senya le go mpefatsa gore tharollo e se ka ba teng le go go senye go feta e le gore re lokela ga re kwatile re galefile re utlwile botlhoko ka re go dikamano tse re leng ka go tsone go utlwisane botlhoko re lokela re itumelele go dula fatshe ge be le nako ya gore re fole re fodise maikutlong ge tlhoge maikutlong ga re thobeile re fodile galefo eno e ngata e ka re tlotla e keteletse re disa dikgetho tse kotsi tse tlo re ama in the next 10 years bophelong ba rona le baneng ba rona ba senang molato ba tlotla ba keteletse ba una molemo wa galefo lo olwana ga gona go o sa tlo ba tswela molemo go gotle kore re kgothaletsa gore ga re itumelelwa re sebetsane le botlhoko le dintwa tse teng ge di seise ge di tlhole ge seke ra di balegare re kampara e mongwe a ya kwana e mongwe kapa ga go tlise thagololo because eno yona ya gona fela re soka re fola ge ipha nako kapa re kopana le ditsibi tsa bophelo bao tlo o thuse re fole emotionally e ntse tlosia e siantho re ditsang ka go ke leqeba le legore ka nako nngwe le pele mo o yang le motho o tlo o phela le ene le ke ba le nna tlo le bona tsa tlo kopana le lona o tlo nyane o tlo gola dithulana tsa le ke ba la nako a ne fikile tse e le goreng motho ya jalo ga a kaba le nako ya go a etsiwa a ka thusa a thutlwe boladi bono ka dintho tse etsaetseng a fore then a kgone go a etsiwa a phame a etse dipeto tse nepaetseng ke a leboa rilo ke kopa go fa mamedi sebaka ke a leboa.
0: E dilo ho ema shima ama bedi ametso e mene ka mara hora ya le show me people's choice radio ke tsona taba tse re buang lo koka ka tsona sengwe letsatsi mo mamedi dipotsa dikatsatso tsona le tsona ha re kereke na ho tsona ka metso tsene e mehlano pele re phethela ga lokolla Dr. Mathaki 62009956 62009956 o ka romela voice note ka pa molaetsa o ngotsweng ga gutla ga tsona pele hang ka mara mona
1: o hloka ho phetha maeto a hao kana o fihle mo yang o bolokehile flash caps e temba ke sa ha re fana ka dipalangwa mba ke sa maeto le o tsamaisa di tipa ka ha re le ka ntle o se tirike sa mase mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a be makoloi a rona a tlhikile hana le di aircon hape ba gandi ba rona ba tsepa ha re fumane ha o fihle kereke ya AME mase o ka re letsetsa di nomoro ntsena 6688-0060 kapa 589-14605 flash caps ho fihla ka nako leeto le monate
2: PCFM your pulse our beat
0: your pulse our beat e mashima mabedi a metso tsheletseng ka mara hora ya le shuma ke ne jalo tabenza mana le bophelo ba gona bo botle ba kelelwa ho lo re kene tabenza mana njolo le dikamano le gona mhlomo ke tse ding tsa dintho di fense ge re bone hangata di baka jalo di gohlano mathata ka re dikamano me le gona ge ge hlola jalo bothata bono jwang hona le moletsa o la kena Dr. Mathe o re na ya bo di long distance relationship yona ge hlola jwang re bona ge dula ge lwana le motho wa ka empire ratana mind you this is a serious relationship means a ga hore re tlotla re nyalana re hlola jwang ye
4: ke a lebo ge hlola ka hore ge tle re etse o be di ba gona ge ke fumane thuso o bana o tlo fumana tse ntse di ntse tse ditimo kit a o supisa na fa hore mohlomo e mo o shebile go dintho di tsale bona go itse e mo o batla hanghang e mo ha so pisisa bona hantle re ka gae so yona ntho ke yona go ketele di ba ka miss understanding di ke tsalo tse kwetsa ke tso tsetsa di ketele tse di di Samuel hore o ka ketelletse go le matsana go bile teng e le go gothaletse go re bobedi bo fumane thuso ke a pele ya bobedi ke hore na jale ha e bane e ba long distance relationship jale o ka botsa le wena gona when is when ke botse wa ka e botsang re le when is when e le re se sa ke ska ba jale o ye le tshikeletse jale le fatshe le tse ke a le bomo
0: okay 6200956 hona le mo mamedi ya batlang ho tseba hore re fapane haholo le motho e keleng ka manong le yena ke motho a ka ngalang ha hona le conflict nna ke rata hore re bue ka ntho ebe e fele hono SK anga na go itelele empa ena ke motho a ka ngalang taba ye re hlula jwang le hore na is it a red flag
4: ke a le bo yenwe wa tswa ka setaba ya red flag empa e ka ba ntla re di tsang ka go ke taba ya semelo ka pa se bopeo seo anang le so santa this is long ona le so se long kgolong ya hae ha ya ka ba motho le go le a feta ka ga dimpa tse serious tse ka kgona a di emela di arabele ka boyena jwale ha sa kopana le motho a mo confrontang a mo latela mo latelefisa ka taba ke mo le go jwalo go qetiletse jwale kana ko ngwa etse a utlwa a tine ya ga tshala matla and jwale go qetiletse hlaisa mo se bopeng se ntsa go o short temper ka pa ke motho a kwata nka pelinyana tsela go tsena ditaba tsena ba tigale ka ntina me a batla go taba e buye e fele e le ile go ke taba mao ba ne ke pale fitileng ga e sa go affecta ka jino ka pa go tsana so ke taba ya se bopeng lo re tla ne gore motho o phela le yena ka pa partner go tsene se bopeng sai na similar society something of ha kwa tiwa ke lo kena mata na la tsang ke lo kena gore ke se ke ka reng ye ke se na go nyiwa a kwa tidi e lo ha se na go yo hle gore ke ka batla wa dress wa ditaba ka pa di bua na go yo hale fa o tsaneng ka pa go na le tension e tsalang ka pa go supisana ha maikutlo go itsa halang ke tla ne gore tsebe go ke ha le ke na tlhabi ke na kwa na gore nka bua ka taba yana ga se ka hantle a sa kwata a utlwa ke sa mo thagi ke sa mo hlasile jolo go bana tsona di tsaba ti
0: Yeah, e dilo ho ema shima ma bedi ya metsero bong ka mara hora ya le shume. Let's talk to la Facebook o tswa ho Thabati Blaure re lo good morning. Na no lena le nghudisa ha holo fela. Make it like if mana tse molemo. Okay, re le ba ha holo fela. Morning Rilo, yo Dr. Matheo bua ka nna. Ke hlokometse hore re hloka thuso nna le molekane wa ka. Ke me maretha ka mane ka thetsane mona tike ha batho ba ntse ba ithlokomela ka lenane o lena go bane e re gentse re hola e bilentse ga ba batho ba babetire Dr. Mache
4: Hello
0: Arpetel
4: Repetela ka go lenane o lena na la PCFM mo se tsho mo go lwa lona go gele le tsebo ge ithlokomela go na re a tamelana jang re be le taba ya national phone when I see re tlhokomele ge tsebe gore na maikutlo a rona ka amana jwang le batho ba menagano ya rona kato tse re ditsang di ka ba kotsi yakae di ka sego di ka tlisa kotsi kae baneng ba rona tse e le goreng ketelelong ga re se re kgona go tsiba re tlo peteletse go develop ya ntshwane re reng ke emotional intelligence botlhale ba go laola maikutlo e le goreng na re kwatile kapa re se gantle re peteletse re tseba rona ke nye re etsang nakong efeng jalo diske o tsumana gore khale fo ke kwatisa bana ke retsa ntho tse le reng le bona ha ba se ba re botsa re segele hantle re tsitse gona gona re ne re tsane ba neng se se na dikarabo tsa tabatsing ka bo khutshwanyane re le ka hore ke a gola ke tsumana tseo ka itlokomela ke tsebo hlokomela le ba re potidi ke nna mo go tsama hala mo mamedi a ke ka bua le ena ke 58398537 ke a leboa sala hantle le ba mamedi ba gago
0: go leboga rona mamedi le wena he ba o baka gore o ko o tswelisa pele puisano e nang ke le qoqe le tsamaeleto le na le yena o tla mothola dinomoro tseno tsatsi le monate beke monate Dr. Mathe
4: sala hantle le ba mamedi ba gago ba PCFM re tla kopanang ke dumela ke go inyetsang
0: e tlebe se le go dinyetlang ke a leboa
4: go jalo sala hantle bye bye
0: Ke PCFM 92.8 ho isa 104.3 MHz. Ene le Dr. Mathe re shebile taba tsa manang le bophelo ba rona bo botle. Ba kelello ke a tshepa o hotse bile motho a betere.
5: Mono ye tswa tsebiso ya lefu la mme mama hao Theresia Moeketsi. Ya hlokahetseng ka la 10 Lwetse 2026. Ho futla bolokwa ka la 20 Lwetse 2026 a bolokelwa Roma missioneng. Tshebeletso di tla qala ka hora ya bosupa hoseng. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle ba Lesotho Republiking ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke Mohau Moeketsi morao wa moo. Molakatsa lehae le fetisang ka molemo e leng la lehodimo, ke buletswe phatlalatsa kgoro ya lehodimo.

0: Our Beat.
1: Your Pulse Our Beat e re bea metsotsong e mashume a mararo ka mara hora ya le shume le motso o le mo re tlo tla re qoqa lo bua jalo le Dr. Matshwene mo mamedi wa tseba labaga labone fuf wow labone le leng le leng re qoqa lo bua le yena ka taba tsa manang le bophelo ba rona bo botla ba lehano le meno nje re shebe le hutla fela gona re hlokomela lehano la rona jwang ke dintho difense o re di elang hloka. Good morning.
2: Morning.
1: A tsile jang?
2: That's a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
1: Okay.
2: kana go mo tshego go utla e ka o na le short hold na o tla na le irritation ya ntse go tlo tlo tsamana tsa hangata e mong o tla utla e ka o na le botlhoko ka tseleng o pela ke go bona le tshubi ya nutrition tshubi ya tseleng e tlang to the throat e la hlela di tlhanyana tse itseng tse tsang tse ding jalo go tsena jalo ana le tonsillar stones kana go mo infection e gona go tlabela na go tswa tlotlong go ya tse dimane e le go na le irritation ya nna tsa go mo thateng ntse ga ke ka nka itse maya tsene le se mo wa tlhaba ha se sona e tlo ba mo tsela le tonsillar stones ga tsara le ba se tshoko dimela ntse ntse ga ba ga le ha ba tlo bua ka wena fela ke ka tlo ya empa go le ke go e sheba go bana ke ma ga tsa ma kae o tla bona le tlhanya na ka tsebeng kana go nngwe ke ka ba yona ntho e le le swang go re tshile go tsotsonya ga go na le botlhaka ka ba ha o sheba ha wa sama ile o ga a e ke ha o ga a le le mela ha o le tshe wa mo ga o mane o go fina le ho na o fana go bona na ho itlala ha go le go lo baneng ke bona bana le di tonsillar stones ha ngata ka ba di tonsillar tse di go go ile njalo ha ke ga ba bui o tlo bona fela ngwana ga na dijo ka ba a e fa ya go tlhalotsa batswadi gore sa tlo ba le hamo la ngwana ne di tonso se ha o go di bona ha bonolo ha ka la sa ma ke mana mo ho ka ngwana tshe pele le me ka ntle a itse mo dumo mo rang a e go tla hona o bona
1: mm ha ba hona le ntwe re ye leletsweng ka lena nna le na beke le beke nna lo wena ke hore batho ba tla leka hore ba itse dintho ka bo bona ha ba sheba le hano ka pele meno a bona ntse le fela hore ba ithusa fela ke ngwa dintho tse o tshoge re hloka ho di qoba ha re tla taba yena ya di tonsil stones le teng o tshilo hore ha o khotheletse go batho ba di ntshela peng mono tse ding tsa dintho go utlwa batho ba dietsa ha ba leka hore ba tlise di tonsil stones be na ke di thing le rona mohlomo motho jela ha sa lo ke na le tsona o lokela o ga itse eng
2: a ka u tla fata tsena yo wa hlokomela le hano la hae e le ho fokotsa dikokwana hlokotse ka hano ke ke sala hano la hae ha bedi ka tshuba se ne ba itse ke se se ne ba itse ha tshukunya le kwa le ba le tsa ka metsi e ke wa gagaga a poditse mo ga o mane e mo ke hore a tloele menko e se mmetse ke se ka ngo tsa a ba tsena a tsiba ne ba ke mo tla tshidisana le go buisa na ho raska tshibela pela ha wa ke ba ha e ba ile molekane ka pa mang a nan le mafu a le hano jang ka pa jang ha o le motho a nan le di tonsils o tlo dula a kholotsa tsena tsa hao go re di etse tonsila so so ba ne ha di ba ke mongko ha di ba di go bana ho go tsena no ja le ile ho go ka sireletsa ha motho o tla nena ka hore mafu ha wa la ha a be wet a fat a olo jeng wa ga ke tsa nna na ha e mo no mong a ntse a tla tsana ho ga a tsena ke nga go thusa ke go gagatsa ka metsi a fofonyana a tshetseng letswai ga ga kgothaletse o ka ikgothole tsona ga e mono fela ke a utlwisisa le tenga ke batsangake ke tlotlosa e le ore go tlhoka

Mamedi wa PCFM ha ke o dumedise ka jeno ke la mashuma bedi a metswe e mene kgwedi ke yona ya lwetse selomo ke sana sa ketetse pedi mashuma bedi a metso e tsheletseng o dumediswa ke Tladi Makutle lenano ke lona la Meet Day Life go PCFM me ha ile la bone tsena re na le sepolisa sa rona ka kwano ka diphaposing tsa gaso mo mamedi wa PCFM me re na jwalo le bona kwano ba sentse ba le teng mme re ke tle ke ba fe monyetla gore ba tle ba o dumedise momamedi e ba le rona go ya maane metsetsong ya mashome a mararo ka moragora ya lesomele metsemedi le sepolesa go tloa mono metsetsong ya mashome a mararo ka moragora ena ya lesomele metsemedi ge tla mathela ka maane ka sekolong se segolo sa setšhaba mo re tla gokana jalo le Dr Monahi Mahlatsi.

0: mamedi re mmoho me ke tle ke bontse hore ka kwano ka diphapsing tsa gaso re na le inspector Setai Ntshebo Ntsebe ake Ntsebe ke a leboha bontate le sergeant Tshepo Tshese ke a leboha bontate re ha o le tjena mamedi wa PCFM ke tle ke ba fe monyetla gore he batle ba o dumedise mme bona ba tswa ofisinyane ya thibelo ya boshodu ba boqhobane le boshodu ba makoloi bontate ya bontate akandite mamedi ba sentse ba kua gore sentse le le teng ka kwano ka diphapsing tsa gaso ga re ke re utlwe he gore na le ba tshwaretse di feng
1: ra le bona te makutle ndate ge gempe re le boya gore fela be o go file monyetla ona gore nne re tlo tlha kwano go bua ditaba tsena tseo re di tshwaretseng basotho gore re tlo di arolelana le bona re tlo ba ofising eno o sengwe e tlhalositse ya thibelo wa boshodu wa makoloi le boqhobane mme re sebetsa le ditlholo tseno tsa molao tse pedi fela re gaufinyana le Setoto Stadium le lebala lena la difofane la moshweshwetho la sesole difofane tsa sesole ke ona mo re sebeletsang re fumane ya teng mono ntate ke kopa gore ntle le go senya nako basotho ba eso ke ba dumedise ka moka ke mpe ke tswele pele fela ka gore ntate ke lakatsa gore nke ke qale ka ntlha ena yeo e leng tshwenyo e re leng go yona e golo gona morago ga o tsena ntate re na le tshwenyo e teng ya basotho ba bonala mo ba rekisetswa dikoloi kapo ba reka dikoloi go tswa go batho ba South Africa ba ileng ba nyamelela dibanka ka mane ka South Africa ba batlo di rekisetsa basotho ka mona sa mokana e ka e kare ehlile ke tsa bona gantle ntate South Africa ga re ithuta ditaba tsa teng dibanka tsa teng kapa di-insurance di etsa go na le mokgwa e ba thusang setšhaba sa bona ka ona wa goba motho a na le takatso ya gore banka e mo rekele koloi ebe go ba le metšha e latelwang gore go qetelele go etsaetse jwang jale ba etsa jalo bagaisane ba rona ka mane ebe ba etsa dikopo tsa gore dibanka di ba rekele koloi banka mme ga e rekela motho koloi koloi ena e ba ya motho ka letsatsi lanene la o qetela leo a tla ba qetile go patala jale go bonala go na le taba e e tsagalang mono ya gore motlhomong ka kgweditse pedi ga kopo tsa ga diketa o amoelo ka nako ya kgweditse pedi kapo tse tharonyana motho yane o sa nyamelela banka ga a nyamelela banka jalo a sa sa o patala mane koloi ena ke nakong e e tlisiwang ka lesotho ka mona e tlotla e rekisetswa mosotho mme ga e tla ebile e tla e seetseditswe ditokomane tse e seng tsone tlhe ke bontshe nate go banka pele motho a qeta go patala ntse le koloi ena ntse e ikarabelela bane banka ntse le title holder yeno ana a thusitsweng go reka koloi ke itse owner e leng gore taba ena e bolela gore banka ga e santsane le ena mong a koloi nakong go fitlhelela motho eno a qetile go pata jale se etsagalang ga ba se ba entse leqheka lena la gore ba tlo di rekisetsa basotho re na le bothata ntate bo teng diofising ka itsena ka mana ka go la aforika boa tsena tsa go registera makoloi go tsiwa ditokomane tsena dipampiri tsena tse e leng mangwelo a dikoloi ya sokang a ngwolola letho di a utsuwa jale go etswa mena eno ya gore dikoloi tse tshwanang le tseo e be jale dipampiri tseno tse jalo di tlatla di kengwa information e seng yona e seng ya nnete e tlo tla e bontsha gore eno ana e banka e motsebang e le owner mona pampiring ena e setla e le title owner e se le dipampiri tsa maiketsetso a bona e se se tsane tsa nnete tsane tse ntseng di bolokuwe ke banka mana jale basotho e ba ba bona e se ba nolofalelwa gore e be ba ka reka dikoloi ba bangwe e ba sa tsebe ba bangwe ba be sentse ba tseba gobane ba tsebang re tlhokomele gore gang fela e be koloi se tšhentšhwa matshwao wa koloi ke nomoro ya engine le nomoro ya VIN kapo chassis number ke ona matshwao a magolo gagolo a tsewa kapo a tsebagalang a koloi tše ama tse dingwe e seletsa gona ga re botsa koloi dipotso ka gotlhe-gotlhe gona e re uetse gorene na koloi e tlaa kae go e tsala wang jale ntate boipiletso wa gona ke bona ke ba gore koloi e tshwanang le mohlomong koloi re kue ka milione ha e tlo rekiswa ka mona e se rekiswa dikete tse magolo a mabedi mme o tla e bona koloi eno o ipotsa gona ke koloi ya mofuta ofeng enang e seng otho e rekisetsano ka dikete tse magolo a mabedi koloi ena ga o sheba marketeng kwana go bona gore koloi ena e wefa a million ke ditaba tse dingwe tse makatsang jale he e tla ga ba fitlha ka mona ba bangwe ba be ba tseba ba bangwe ba ebele ka taba ya o tlhikelelwa fela se gobane dipampiri tsena ebele seta sa mokana eka ke tsona empa o fumana gore ga se tsona ga e se re ya ka botebo bane e dipatlediso ke tsona tse re kuetsang gorena ntho ke nnete kapo ga se nnete na jale ntho e tla gomakatsa go tloa ka ona lokwana South Africa go fanwa ka ditokomane tsa bolotsana ba gore mohlomo ga re bue ka ID enana e tlabe go thwe ke yone ya monga koloi ga re ya ka botebo mo lo fumana ke ID ya bolotsana le lengolo lona leno la a reng ke lona la koloi re tla fumana gore e ntho pampiri ena ka bo yona face value ene e tlile yona ke ya nnete obane e utswiwe mane le tokomane e nepaetseng empa content ena e beuweng mona ga se yona ke content e false so ke tsona dintho tseo reng ga re ya ka botebo e be re tla kopana le tsona tseo nka ka di supang ka bogutshwanyaneng ele re re basotho ga le reka dikoloi a ko atameleng diofisi tsena tsa gabo lona e leng ofisi e tshwanang le ena e re sebetsang go yona le ke le fumane ditsela kapo metšha ya go reka dikoloi e le gore le tle sekene la latlhela gobane dikoloi tsena tse ke buang ka tsona tse ke reng batho ba ne ba tlhang ka olane la bogaisana ba nyamelela dibanka ga a di tshwarang data ga re kopana le tsona e di a re uetsa gore na gantle e tloa ka e taba tsa yona na ke di fe jale taba eo go tlhokometse gore e etsetsa basotho setlho sa gore ba latlhele obane ele ga e se e tshwere e tlile di tla ema mane ele re etsa gona re etsa gona re etsa gona ga batla nne ba re ba di rekile fela e le ka tsela enono e e seng yona ke batla go uetsang date makutle gore le mokgwa wa tsona go registera ka lesotho ka mo ntse le ona o ne o etsiwe ntse le o a bolotsana wa gore diloko re tlwaetse o sebedisa lentswe la mokodumetso ke ya kodumetswa mokodumetso ono go ga go tlhalosa ko gore fela ga go latelwe metšha e nepaetseng e lokelang go latelwa ga koloi e lokela gore e ngodiswe gantle ka molao jale tsena tsa bona ke tsa di otla ka la phologwaba go fitlhelela ba fumane ba atametse bona basebetsi bana ba diofisi tsa mmuso ba sebetsang diofisi tsena tse ngodisang makoloi jale ba go tlaetswa dimenamena tseno gore go etswe dintho tsena tsa bolotsanang tate e tlhile ke kgolotso e kgolo e rereng basotho tlhokomelang elelwang emisang go ka dikoloi tsena tsa mofuta ono o kalo latelang metšha e nepaetseng ga le batla go reka dikoloi mme taba eo e keke ya fumana ntse e etsa gore nne re kenakenane le lona fela ele e na le bothata nate makutlo kere ba ntho e tla go ruta gore eno ana o e rekile o bane motho a sa ntse a tseba e tšhentšhwang go tla kenakenana le matshwao ano wa yona ao e kereng ke ya botlhokwa go yona koloi empa le ya go le ualong date ke batla go ba uetsa gore le ga ka ba ba kenakenana le ona matshwao ano koloi eno re tla tseba go latela dipatlediso tsa gona gona ke koloi e tlang kae go etsagala jwang ka yona ke kopa ke fe mphato wa ka a tla otlotle gore
0: ntate stai pele ge ke utlwe mona ba rekisang dikoloi tsena e be le dikoloi tse utsweng Afrika Borwa
1: go jalo ntate
0: jale go buile ka banka e tsa gore go utlwisise
1: ke etse gore utlwisise
0: na
1: boshodu bona bo tsamaya tsena tsa dibanka ke dikoloi tseo banka e ileng ya thusang banka ya thusang date makutlo gore a reke koloi banka ya go rekela koloi ka mora nakonyana dikgwedi di se kae date makutle ga o sa phetha tsa tumelelano tsane tsa gago le banka ee jale nakong eno o seng o se o sa phethatse ditumelelano o se o kolota banka ebile e sele ga o se o e nyamelletse nakong ena o e nyamelletseng ke nakong ena ele o santse o tlhophisa ditokomane tsenana tse re reng ke tsa bolotsana tsa gore ele koloi o qetelele e tlile ka kwano ka lesotho o tlo e rekisa sa mokana e ka ke ka nepagalo gore o etse jwalo e yana di tlile di tla ka sebopego seno se iwa sebopego se seng e tlile ke sa bosodi bo totobetseng date mona moo motho a tla tsekisiwa koloi ya gae ka dikgoka kapa mo ano maepa a kileng lapeng kapo sebakeng sefe kapo sefe e be ua leba e tla nanagela e fitlhe e bulwe e be e a dumisa e be e a tsamaya ka tshobotsi eno e jalong date di megatlhelonyana eno e jalo mongaka ke a leboga
0: metsotso e lesome le metso e mene mmamedi re faraletse gora a lesome le metso e medi mme ga e ba o na le tlatsetso ditabeng tsena o tlo o kene nomoreng yena ya 6200-9956 ga golo dipotso 6200-9956 o utlwile bontate bare pele re reka dikoloi tsena ga re ke re itlale ofising yena ya thibelo ya bosodu ba bokgobane le bosodu ba makoloi ke yona taba botlhokwa eno pele o reka koloi e tsa bonnete ba gore sepolesa sa eno se a tseba jale se tle se tsebo gore se o thuse gona koloi ena ena paetse kapa che e ya bontate
2: ee yana de makutle ke a leboga ke tlatseletse maane mo ntateng tsebe matsa bua ka tsona koloi tsena tsa dibanka tsena ke re ntho e tsalang ke ya gore basotho ba bo rona bana ba tlaba ba rekile dikoloi jole ka ntateng tsebe dilaso ba bangwe ba tseba ba bangwe ba sa tsebe le gore koloi tsena ke tsa dibanka ba tletswe ka diphalana ke bona batho ba go tsena tse o tla fumana gore batho bana ba tseba ntle gore koloi e tlile ke rekile banke mme se ke batla go nyamelela banka ke tsebe gore ke lo e rekisa Lesotho o tla fumana gore ga se re etsa dipatlisiso tsa rona ka mane gobane ga kere motho e re mo fumanang ka koloi ya re ke rekile koloi South Africa kwa nago ntate makutle ka bokana pele re tlameya taba tseno re di sale morago ga re di sala morago ka lokong o ka tlo fumana motho a jalo ga se motho a teng ga fumanee e le gore ntho ena e reng maane ma tla ba fane ka ditokomane tsa gae go a le gana a reka koloi o fane ka ditokomane tse false e seng tsa nnete so ga se re tereisa jale ga mosotho a re ka nnete koloi ena ke e rekile go mangmang South Africa jale ge ba tla go latela ditaba tseo o tla fumana gore ga se ntho e teng e le gore go bontswe ntse go lotsana fela motho ba ba santse a tseba gaya bankeng gore ke lo fana ka ditokomane tse fosaetseng le diaterese gobane ge tlale ka go batla le gorena motho yono o dula ka ebe a re fumana eeanta
0: e re ge tle re rekisa e re tle re tsebo ke ena mmamedi nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 kona mo ka kena ngwana teng 2121-9956 kapa 59956 ke a rekisa ke a gotla
3: he a tseba motho ga o le tee ke gopole mantso a mme wa ka ga a ne a re motho o kotula seo a se jetseng ka jeno ke tsetetse tšhelete ya ka le ba Vodacom Lesotho ke a tseba ke tlo kotula tse molemo jalo ka ngwana wa ka wa mošhanyana a mpotsa gore e le gore mme your money is going to grow up go jalo ngwanaka it will grow up with mpesa
4: Vodacom Pesa le Starlink di o tlisetsa tsetela moo o ka tsetelang o le motho ka mong ka bonyane 50 maluti kapo le le mogatlo ka bonyane 300 maluti go tsetela penya *200# e bo o kena kgethong ya boraro Vodacom Pesa changing life
5: Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela 24 a metso e mene. Nka qeto e nepaetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-11-11. Ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi. Bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke le konutu. Se ka salla morao thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-11-11. O emetseng. Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.
0: metsotso le shumele metso e robedi re furaletse ora ena ya le shumele metso e medi ntso mametse PCFM re hatela pele mme ke dumela hore tabagolo ke hore re ithute gore na tlolo ya molao e ka etsala ka tsela e feng jwalo jwalo go ya pele mme sepolesa se tlile kwa no fela go tlatla fana ka thuto gore ge qobe ditaba tsa mfutona e ya bontate
2: e yana de makuti ga le boa eh ke go patlile kene ntlenje nngwe fela ka pelenyana ntate ke tlile mona hape gore ge tota ge le mo sa ba sotho ntate gore hona le taba e tsala mona ka gana ka mona yo ba sotho ba ba re ka dikoloi ka tsona di banka rally ba na le taba yeo ba etsang ka koloi tsena ba keta go di reka ba di hirisa e le koloi ya banka motlhomong a e rekile a nkile ka banka jale ebe o tlotla e hirisa jale go hirise gona gae ga gona le metšha e nepaetseng kapa dikgato tseo ga a hirisa koloi a bonang gore kapa dikgoketsang tse ka etsang gore motho ga se ka keteletsa nyametse ka koloi so etlhile batho bana ba itshenne boa ka ntle ka mona ba ya go bona batho bana ba ineakanya ba bang ba ntse ba etsa yona ntho yana ene gore ga ba fane dikadi ID tsa bona tse nepaetseng moo o fumana motho a fitlha a fana ka ID ya re ke nna mangmang o fumana gore mabitso ga o seo sheba kapa setshwantsho se mono ID-ng le se motho eno a shebalang ka sona a se ntho tse tshwanang le mabitso ano a se a gae ebe ga keta gong ka koloi ena o nyametse ka koloi eno o tsamaile ka yo ga ngata ba ya kata ba gore motlhomongwe ba tlaba ba re ba di-eventeng tse itseng motlhomongwe bo matšhato bo eng ba tlang ka koloi eno ebe gona motlhang ono a enkileng ebe e sale ya ga e sa gotlhile koloi e jalo so re tlo ba lemosa gore ka nnete ga ba ka ba etse gore go be le dintho tseo ba di etsang motlhomong pele ba hirisa dikoloi tsena tsa bone e le gatonyana e thatanyana gore motho a se ka ba sa a nyamela fela ka koloi e jalo
1: yona gore ne ba re ipiletsa fela gore go na le disebedisang tsa moraonyana tsenana obane mahlale a ke bonang tsa gategatela pele a gore motho ga e bana etsa mosebetsi ono wa go hirisa koloi o ntse a na le monyetla ga ikamantshitse le gore ebe o kentse a mang a marangrang ana ao a ka etsang gore koloi ga ntse le matsong a motho ono ga ntse e tsamaya a e bone ko bolelele nate taba eno e botlhokwa gobaneng go na le mosotho e mongwe wa bo rona a ile a kenya ona marangrang ano ba e nka koloi ka sona sebopeo seno sa gore e a hiriswa e ya sebakeng se itseng ya ba wa e bona gore wele ga e sa sebakeng ga e koloi eno ga e sebakeng sane se itseng e se dikela gauteng kwana ga e sa ya velocom wa bona ya ba wa e bona ga e bona ke ga wetsa boramaranga boramaranga motho enana tle ke bontshe ona sa sa gabele difounu nakong e boramarangrang ba thusana ya ba koloi enono e qetelela e ema kae kae monono kwele e se ba thibang maponesa a tlo e fumana ke go bolelele ntate koloi eno ne se bile e kentswe nomoro e seng ya yona e kentswe nomoro ya aforika borwa kwana ya Free State e leng gore koloi ena ne se tlile e le ga e tsamaya e seng tabeng yana ya go hiriswa yanana ga o go wa sheba beng ba dikoloi kolo ka a sa tlhalositse sa jena e tlile ga ba fana ka ditokomane ga ba batle ditokomane tse tlileng tse tla thusana gorena gantle koloi ena e nkuwe ke mana o thabela fela gore a le ena o sa ntsane a fumane customera ga e sewale a fane ka koloi ka tumelo ya gore koloi itla tla e pata ga dingange motlha tlo a go ana le yone ka nete ke boipiletso ba rona bo bogolo nate makutlwe gore basotho ba ba rona ba ke ba ele tlhoko ditaba tseno se le dikoloi tse mmalwa ebile go bone ka targete ke dikoloi tsena tsa di-fortuna tse ga re tsebe na gobaneng fela targete ke tsona tse tlhileng di bonagala di nkuwa mme re re basotho ba bo rona ga ba tlhokomele kele bomadimo a be ba teng di etswa le ke batho ba ba tsebang gantle go enwa ke nyeo eno a ke nyeo ebile ka nako ngwe fungwa ke mogaisane o etsa ena nto ka tumela go motho ga e leng mogaisane a ke ba go tswa fatshe jale gantle e nngwe e tlhokagalang kogo o etse se nepaetseng thepa gago e sireletsee le wena o sireletsee ka dinako tsotlhe o sa tsotelele gona re tsebana ga kae nate makute kapo re tlwaelane ga kae ga o etswe dintho tse nepaetseng tse sireletsang thepa gore qetelelong ya letsatsi ga ntse o hirisa thepa ya be bolokeile ya be bolokeile gobane ge eleletse gore e mong le e mong e bang o na le bokgoni ba go etsa kalo wa etsa ga e na le dikhampane ke bone ka ke batho ka bo mong ga motho a fitlha a re tjena ba etsa kalo e mongwe wa fitlha ka nako ngwe are a kope mokgotsi ya gore a enke o e batletse mosebetsing eo mmusong mona o fungwana gore ke ane se thola go lane la aforika borwa e seo ka nako ngwe seo ebile e be zwele mabaka a mang hona ka ma o thobe uwe paneng o se ena motho yena yena o sa nkile mokoloto o motenyo

0: E fetele tabeng ena ya tokoloho ntate. Tokoloho ere motho e mong le e mong a be bolokolohing ba ho kgetha hore na o rata ho phela bophelo ba mofuta ofeng. Mme motho ya jwalo o na le tokelo ya ho ikgethela hore na o batla bophelo ba mofuta ofeng. Mme o tshwanetse hore a bana le bokgoni ba ho fihlella bophelo boo. Ke batla hore ke etse mohlala ntate. Motho a ka kgetha hore atjhe nna ke batla ho ba sehwai. Jwale taba ke hore na bokgoni ba ho ba sehwai bo teng na? Hore ke batla ho ba sehwai e le mokgwa wa ka wa bophelo, e le mokgwa wa ka wa boiphediso. Jwale o kgethile taba ena ka hara dintho tse ngata tse wena o ka nna di kgetha. O na le bokgoni ba hore e ka ba ngaka, o na le bokgoni ba hore e ka ba sehwai, o na le bokgoni ba dintho tse ngata, e ka ba businessman. So kgetho ko ho bolela hore motho enwa o bolokolohing ba hore a kgethe dipakeng tsa dintho tse ngata hore na o batla hore bophelo ba hae e be ba mofuta ofeng. Jwale taba ena e tsamaya le bokgoni hore na bokgoni bo teng hore o be sehwai haeba o rata ho ba sehwai. Jwale bokgoni bona ntate bo boetse hape bo tlo tla sheba taba ya hore na thuteho ya motho eo na e lekane hore e ka ba sehwai. E ama yane ne ya development ya ntshetso pele na motho eo o na le bokgoni ba hore o rutehile ho lekana hore a ka phela ka mokgwa oo a o batlang. Ya bobedi ke hore na disebediswa di teng bakeng sa hore a phele bophelo bona ba bohwai. Ke dintho tseo re tshwanetseng ho di sheba tseo e leng hore motho re tla re o lokolohile ha fela a na le kgetho, a ikgethela hore na o batla ho phela eng, mme a boetse a na le bokgoni ba ho phela bophelo bono bo a lokelang ho phela. Jwale ntho e kopanyang taba ya ntshetsopele le bolokolohi bona hantlentle ke kgolo moruong, ke moruo wa naha. Jwale moruo ke ona o etsang hore jwale o thuse hore batho ba lokolohe ho kgetha seo ba batlang ho se phela. Mme jwale taba eo ya moruo hape e etsa hore jwale ntshetsopele ya setjhaba e be teng, e leng hore moruo wa naha ke ona o re tla re jwale ha o le teng naha enono ena e tswetse pele. Hobane jwale ditshebeletso di tseba hore di ya setjhabeng, mme setjhaba se phele hantle. Mme jwale setjhaba le sona se na le bolokolohi ba ho kgetha hore na se batla ho bapala karolo e feng, se batla ho phela eng ka hara naha, mme bokgoni bo lokela ho ba teng. E leng hore hono hore haeba motho a lakatsa ho ba sehwai, ya pele ke hona thuto e teng na o tlo tla etsa ntho eo, o kgetha ntho eo a nang le tsebo ya yona, a nang le bokgoni ba ho e etsa. Jwale na mmuso haeba o tshwanetse hore o bone hore batho naha e tswela pele batho bao.
1: Mamedi wa PCFM re ha o le tjena re tle re potele ka nqena fela re ntse re buisana jwalo le Dr. Monahe Mahlatsi re rekise fela re tle re tsebe hore re tswele pele ke mane moo jwale a neng a hlile a bontsha jwale bohlokwa ba thuto hore na e be ho na le tse lekaneng hore jwale di ka ntlafatsa ditsebo. Ha re bua ka bohwai, re bua ka sehwai, re be re bua ka sehwai se nang le ditsebo. Jwale potso kona thuto yona e teng na thuto ya rona e hlile manane a rona a thuto a etsa ho lekaneng ho nepahetseng hore jwale batho ba tswele pele e le hore jwale ba tle ba tswe bokgobeng. Mamedi, ke yona taba eo re e tshwereng. Ke tle ke bontshe he hore ena o sheba ditaba tsena ka leihlo la filosofi le hoja he momamedi ke qotsitse buka mona ya sengodi ke filosofara dithutong tsane tsa development studies. E re ha o le tjena mamedi ke tle ke tswele pele ke potela ka mona ka ramatheola e le hore fela re tse re tsebe hore re tlotla re hokana le Dr.

0: isiwe moleng ke a utlwa mole ya wo mhlomo mo ba dulang ba ka nnete ya mogena e hlile moleng ba pota pota tsegelela modimo moleng mo
1: na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela mashome a mabedi a metso e mine nka qeto ene paetseng ka bophelo ba hao ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-1111 ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo tlhekefetso tlhabollo tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi bokgatjhane bo dilemong tse tlase tshwaetso ya mafu a dikobo HIV le tse ding tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke le kunutu se ka salla morao thuso ya mahala e teng re a fumaneha ho tloha manta ho fihlela labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso letsetsa 800-1111 o emetseng hashtag hopola bophelo botlapele molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa America.

0: Yo pulse or beat did show her the body well like a table and dough, mommy did you mela. Mokamedi wa sepolesa sa Beria Senior Superintendent Kabelo Halahala o ipiletsa go batswadi ho gaotsa ho dumella bana ba tlase dilemong ho kena manyalong ka gore ho dumella seo ke ho amoga bana bokamoso ba bona. Lekgotla la sekolo se segolo sa setšhaba NUL le pheta boitlamo ba lona ba o boloka botsitso puso e ntle le ho hlompha molao ka morago ho taelo ya lekgotla la boipiletso e amang motlatsi wa mookamedi wa nakwana wa sekolo Professor Kananelo Mosito. Mookamedi wa mokgatlo o hlabollang le ho kgutlisetsa batshwaruwa ba mehleng setšhabeng Monghading Kadime Mothobi o re e bang ho sa nkwe dikgato tse fedisang disosa dipolayano diqabang dithethefatsi le tlhekefetso di tlilo fedisa setšhaba sa Basotho dilemong tse tlang. Ha re sheba ho tsa matšhaba mo president wa Kenya William Ruto o ipiletsa hore Afrika e fuwe setulo sa nako yohle ka lekgotleng la matšhaba la tshireletso ka gore kontinente ena e hlaella kgafetsa ka gore lekgotla lena empa e qhelelwa ka thoko. Ka morago ho selemo boipelaetso ba bona bo ile ba qobella moporesidente Andry Rajoelina ho itokolla pusong batšha ba Madagascar ba re mmuso ditulong ha jwale ha ona tse dillo tsa bona. Tsena di tse ding ditaba ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago hora ya bosupa.
1: DJ Boots and Mapumbu, Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go.

0: Ntate le hore motho a tsebe ho haha dikamano tse nepahetseng. Dikamano di hahwa ke eng fela? Di hahwa ke tsela ya puisano. Tsela eo batho ba re buang le yona. Ha motho a sa itsebe, ka thola hore o sitwa ho bua le batho ka tsela e nepahetseng. Ntho ha re bua ka puisano kapa communication, ke tsela ya ho bua le tsela ya ho mamela. Hangata batho re na le bofokodi ba ho mamela. Ha o sa itsebe, o tlo haellwa ke tsona ditaba tsena tsena. Empa neng e thusa hore motho a tsebe ho buisana le batho ka tsela e nepahetseng.
1: Re na le bofokodi ba ho mamela.
0: Re na le bofokodi ba ho mamela, ntate.
2: Re a phethela mme Matshepa.
0: Jwale ke hona o sa itsebe, ntate.
2: Re a phethela mme Matshepa, o qetela ka baki afeng?
0: Mantswe a ka o qetela fela ke hore re le batho re etse ka ditsela tsohle hore re itsebe. Re se ke ra tseba batho ba bang. O tsebe wena. E le hore ha o itseba, hangata batho ba sa itsebeng, o tla fumana hore a sa itsebeng, a sa itlhatlhobeng, ke tlhokwalo, a sa itlhatlhobeng, a sa itse nako a ka itlhatlhobe. O ba boyena, o itsheba boyena. Mme ka dinako tsotlhe ha o rona ba tshepang mona o entseng, ke utlwa ka re ha o a tlameha hore o tlhokwalo. Ke batho bana be re tla dula re sa re nna, re ntse re supa batho ba bang. Mme ha o itseba, how you touch the video below what I have a night. If you follow the Kitakai, the Matahaki Kitakai, how long was out of Manore? Kisifela Murukaman and the Batu. In Kerry Shokan, the fact in Monaco, less than 3 years of the day, the baby become on a tenant by a very pretty son. Kuruku is a high pretty son.
2: Ke ba tsena ke tsa botlhokwa mme Matshepang le bile haholo fela re kopana hape baking e tlang mme wa kahle mosebetsi o motle o ntse o etsa kwa botlhokwa ga o bona.
0: Ke a leboha ntate, wa tsebana ke thabetseng tsatsing le?
2: Ee.
0: Ke thabetse hore ka gara batho ba le ba 2333 le nna dijo la ka le teng ka
2: gara lebitso lao le teng ka gare ka mono mme Matshepang. Anything? Do you have a message?
3: So many messages. Ke la bone ba mere PCFM me ke eng kapa eng e ditseng kelelong ya hao mo mamedi re botsa fela gore na ibe wena se ditseng kelelong ya hao ke seng bekeng ena.
4: Aka DJ le wena ma
2: o thutse mabomo mo ba pala hape. Mo ba
3: pala.
4: A bone le letle le ntse nje mo re. Ah ke le mametse ka 95.6. And le hle 92.8 ya sala ka botshabela ka mo. Ya sala ho ha. Ba ya ke le mametse ka lechuleng. Hello ya le sekudisa na le mo le sheshang. O ntso tsa mamo ha le tshwanele 92.8. Ah 92.8 sala sala. Ba ya ke le mametse ke le ka mabita hanqabene ke dikobela wa le pagani ya wa le pagani la le Real Madrid la le Man U hala ya
2: mo ga bela mabomza mo tsona o tsela
3: B Town
2: mo tso go tsela ka di
3: ha ke tsebe o tsamo.
2: Okay, mame di redu etla khutla wena dikobela redu etla khutla mogotsi ska khatatse.
3: Okay, wa ba next satse na ke tlo ga bela ka.
5: Hela buts le mabombo le batla ka ka tika tika na ka tlunga ke botsa madi le mona ke ya ke kana Facebook mona ke tsumana o yo batho ba ka ke bana ka ba le se batle na se ka ke lo nya ka thure ko ba fela hele buts le mabombo le batle na the match ka reng ka ebu ke ra fela batle sham to Costa.
2: Thank you, Costa. Ra utlwa ga batle mwana ka ga le bua. Lo wena o motle Costa. Costa ga ba.
3: O no batla o tlo kutlo hlalosetsa kwa ene.
2: Eh. Ke mana ke tsa mhlela kwa utlo mhlela.
3: Eh, what's a king comedy? Just
2: for fun. Ga gata tafole mhlela. E ke ke mamelo ipotsa. Eh, mamelo tafole bile ya ka nna go beka mo mabombo mona e gata.
3: Dumela mba o kamedi on my mind bare hona le jwala bo nyolohang. At least my stuff is not included. Di tshe re suta ka lebo ka lebo lebelo nyane. Your pulse our beat.
2: So di tshe re suta wena o motho wa eng?
3: E happy ke bo tshimbo nyolwa. I was stuff say so that's still in hand. Tons of the hand still intact. But still my bombs are kimalume. Ke na le lona ka Thabong wa tseba ba heso gatello ya maikutlo ke ntho e teng e phelang go bohloko go arohana le beo o baratang ka lefu se so sa ile gatello ya maikutlo go bane bao ba sa fua tsebe go lekana
2: ba sa fua tsebe re sa mamela mabombo. We are going through a lot.
3: True.
2: Ke wena ntse go tswela ke ne ke bala motswele mo ka o seng se mabomso. E ke bo tawa thata bang. Yo mabomso bana ba rona. Yo. Ai ko.
3: Ke ntse ntlo tla ka yona. Ai siano. Ke o tata
6: flap. Trader man wa le course. Ah na se ke tsengile lo nya ka go ga fela ihle go. Ke go tshenda tsa ke tse bora, ke tse bora. Mme ke se bile mpa ke ntse ke ipopela ke tlampe ke tlo kenala ka mohala se bana leso. We DJ yampasore tsa tinde e o a shapua mabobs ke salo tsa mantsa a shapua ke ho pula ga la tlhala mo ma media le mo tsala go a mona ba sala mantsa a shapu ka nnete we ka nnete ke ba dutu fe
3: dalento e salo shapua
2: ah reida mena nna ke tsena bua ka
3: e salo shapua
2: reida mena ke tsena bua ka
3: ha iwe butsi
2: 5-5.
7: Yeah. Are we done? Like, done job. Oh, DJ Boots, the Mabu, the Alam, we are the Tapsa, Morijama. Editing Gilunyaka, Satin Lena, in fact, Shikiri, Matatin Wana, and the King Yena. Kihora Howley, Buemo. Ba ma a tla go laola di tlo tshwanela o sebetse di taba ka tsela e leng gore mo hla o gukela mono ha re se re sebedisa whatever that you set na go yong tse o le matle mono ka nnete e ke skibe ya o babela lwe le go gile ka hore ha re ntse re hlware ya go di mo re tla me ya re tsebe gore bona lena go re tla gukela fatshe mona ke be ba bang ke bona ba ka o di jalo ka le bidila go lo ife ona le Ibrahimwe mona e le mo go di dimo tsa ofeta ke tate ene le yena ne nga tsa ba tsha ntumo le mo ya le ha ke mamela ke di yo mona go tla go di o sa ja mpile ske to di ga mono ke fa nna ile go pelwa ke ntlo la ke le bana le iso
2: yo ya no le pele pele ke le bidi ya mo
3: ga mpa batho ba bang ha o le matleng
2: bo pelwa ke le bidi
3: ba ne wa bidika
2: mama le tlo lesa no tsa 5 to 5
8: it's time for 5 to 5
2: like gona ya no

ke sheba ka kwano ka melaetseng ka o fumana ko ona o phela o re mosupisi dumela tlhe ngwana mme maswading e se eme meemo o kgona e nngwe le e nngwe ke buletse 95.6 Raps modise ka robatho wena Raps botsietsi bo sa thekeseleng ge le moifo wa PCFM ga bo shebile lenaneong l

ang Tony Dada. Kapilipele e pineng na ya feel good inside. Sehlopheng sa umoja. Obwetse hona le mahlomola tsiu.

ka nnete a e ka motho o tla utlwa utlwa se tswile ke mmetebello taba ena mmetebello ntatae o e shebile mme e fihlile tafoleng ya hae a re thola re shebelle o rena phetong ya mananeo o keke wa ba le phetogo ka lena na maoto a ka a thothomela tata runa.

Umoja please. Ena ki richete ka mana ka Nazareth. O si yo ke na ko richete. Dinga ta dipina ta hanta tae. Virtual D. Ntumele ke one tsona ka mo go tlopetseng tsona. Ka teng tsa tsila ka jeno. Ke a tsebora na ho rata pina.

kampita ka dilemo tse ngata. Never ever take a chance. Ke le ka fumana monyetla wa ho qoqa le yena ke mmotsa ka pina ena hore na hantle o no habile kae ka pina ena. Neo Maphaka a ntjwetsa re hantle ntle mona counter ne ke bua ka Nelson Mandela. Haibo wa hopora ke nakong yona yane Nelson Mandela a neng a ntse a le ditlamong. Ka e bona, ka e utlwa, ka e amohela. Haholo jwang ha e tswa molomong wa monga yona. Don't push him, don't fight him.

Mamedi ke metsotso e medi re fogaletse go ena ya bosupa ga re lebo ya Holostone Easy ka lenaneo le la Boys Holiday. Re boela gape re kopana le ena beking e tlang ka nako e tshwanang. Mamedi wa PCFM ge re bo ke dikgomotlhe mo metseng le ona teng le kenang ga jale ke la ditaba kwa no PCFM lona le bitsa ka gore ke selotlholong ke le phetelang beke gobane ke la bone kgwedi e na lo itse tlhola matsatsi a masome a mabedi le metso e robong e masome a mabedi le metso e mene mme selemo sona ke sa dikele tse pedi masome a mabedi le metso e tsheletseng nna le bitso la ka ke thapelo lekanyana ke nna ya kaletseng ena tobaka go tlona jo lesena fela man goreng ya bo robong lena ga o tla gopola ke ditlang wena kwano sealemoyeng manta o isa la bone o tla goreng ya bosupi wa fitlhela man goreng ya bo robong ga re ke re lekoleo ga ga dintlha tsa botlhokwa tse re tshwaretseng tsona ka jeno Setho sa Paramente Monghadi Montwedi Masetsa o bontshitse ngongorego ka ntlha ya tsamaiso ka Paramenteng a bontsha jalo ha Business Committee e gatile jalo tshitshinyo ya hae ka ha e sa kene jalo ka ntlong bakeng sa gore e tle e tshotlhwe tshitshinyo ena e mabapi le gore maparamente a nne a fuwe jalo tokelo ya go sebedisa di-passport tse gobedu kapa tsena tse bitswang karo ke di-diplomatic passport le ga e se maparamente mme re tla teba ka ntlha ena re buisane le advocate Thembo Lesupi ke ena yo re tla tlhegeng ya kogele taba ena le ena mme o tla gopola pejana le lekana la tsale gae le se leile la etsa jalo kgoeletso mme le bontsha jalo gore batlhomphegi ba metlheng ba godise jalo di-passport-o tseo tse gobedu ka ga jwale nako ya bona motlhomo jwale ya gore batle ba di sebedise e se e fetile ke ntlha yo re tla tlhege teme ka yona le advocate Thembo Lesupi ga lena la o le ntse le gatela pele go feta mono ditabeng tse dintsi re tshwaretseng tsona komiti ya leano la ditšhelete ya banka e kgolo ya Lesotho MPC e phamisitse segatlha sa yona CBL rate ka dintlha tse 25 go fitlhela jalo go diperesente tse e supileng ka selemo mme e boetse gape ya bontsha jalo gore inflation e leng go nyologa ga ditheko kapa segatlha sa go nyologa ga ditheko Lesotho ga jwale e laoleile mme ba e bontshitse jalo ga e theohile go tloga jalo diperesente tse 2 felanwe go bong ka phupu go isa jalo diperesente tse 2 felwane e tshelela ka phato 2026 mme re tla ke re tlotla re lekola gore na gatlhamelo ya taba tsena ka go fela e tla ba difeng dipokotong tsa Basotho tsena le tse dingwe re ntse re gatela pele ka lenano la setlhotlhelong ka jeno ke nako ya re lekoletsa matšhaba ona jole metsotso e dula gantle go e mene re fogaletse go rena ya bosupa pele ge kena go tsamatšhaba re lokela go lekolatsana lane re fumana gore na ke difeng tse etsaetseng ga kgwedi na lo etsene tlhola matsatsi a masome a mabedi a na le metso e mene mme re ya mathae re qala jalo Aforika Borwa mo o na lane supang gore e ne e le ka letsatsi dina selemong sa 1995 a na le metso e metlhano mo Aforika Borwa ileng ya kete ka letsatsi la botšhaba lekgetlho la pele e le letsatsi la phomolo la naga pele go moo letsatsi lena le ne letsejwa KwaZulu Natal e le letsatsi la Chaga Day kapa Chaga Day go tlotla jalo morena Shaka wa Mazulu e a neng a tumi haholo mme ka morago fela ga puso ya apartheid letsatsi lena le ile la fuwa jalo mo elolo o phagaletseng mme la fetoga ba letsatsi la go keteka botšhaba le nalane tse fapaneng tsa batho ba Aforika Borwa mme ka gona Aforika Borwa ke letsatsi la phomolo ka jeno re bone ga moporesidente Cyril Ramaphosa a etelela pele he go ketekwa ga letsatsi lena la botšhaba empa le qadile jalo mane KwaZulu Natal e le letsatsi la tlotla Chaka Zulu re ntse re le hona Aforika Borwa mono la le supa go gene le letsatsi lena selemo ke diketetsepedi le gobedi 2008 moo Kgalema Motlanthe a ileng a kgethwa ke Paramente ya Aforika Borwa gore e be moporesidente wa naga mme jwale e ne e le moporesidente wa boraro go tloga jalo pusong yane ya apartheid mme go kgethwa gae go ile go latela jalo go itokolola mosebetsing wa moporesidente Thabo Mbeki ya ileng a thewa setulong ka mora gore a latlhegelwe ke tshehetso go tswa go African National Congress e leng ANC ka bokhutshwanyane jwale Motlanthe o ile a dula setulong sa boporesidente dikgwedi tse mmalwa fela mme o ile a tswela pele go ba moporesidente o fitlhela jalo motsheanong 2009 e le gore o qadile jalo ka letsatsi lena mme ya ba selemong se latelang seno sa 2009 ka kgwedi ya motsheanong ya ba nako ya gae e itlhile jwale kapa ya ba o tswa jalo o lokela go ka tlatswe ka ofising eo ya boporesidente mme ne e le nakong eo jwale Jacob Zuma a ileng a kgethwa jalo e le ena moporesidente ke tse dingwe tsa matšhaba he tseo nalane supa gore di letsa e tsagala letsatsing lena
ere ke re kena jelo na henya jini bizao mo na lane sipang hore ine le kala tsile na selmon sa sekete magolo a robong mashume a supile le metso e meraro mo gini bizao ile nyanka jelo mo hato o mo holo tsile nya fumana tokolo ho puso nya bokolone ya Portugal paramente ya gini bizao ile ya phatlalatsa jelo boipuso ka lona le tsile na me phatlalatso ena ile ya tla ka mogadile mo tsantwa ya tokolo ho ene nye dilitswe pele ke mogato o bitswang ka hore ke African Party for Independence of Guinea and Cape Verde ka bokhutsonya no bitswa ka hore ke PIIGC ka PAIC me mogato ona o ne o deletswe pele jalo ke monna ya bitswang Amilcar Cabral me ene ile e mong wa baetapele ba bohlokwa ba neng ba lwanela jalo ho fedisa bokolone kwano continenteng ya Afrika le ho jahe Cabral a ile a bolawa ka 1973 toro ya hae ya Guinea-Bissau e ikemetseng ile a tswela pele mme Portugal ile a qetella jalo ya moetse boipuso ba Guinea-Bissau ka selemo sa 1974 mabedike mo re fellang teng ka nalane mme re be gantle metsetso e robedi re foraletse go rena ya bosupo mo metse PCFM re hatsa ka otlolwa re le kwano mona Avani Lesotho Hotel and Casino gona teng ka godimo thaba ya mpilo mme re fumana lekhubung le legolo la 95.6 bangwe le kwano mona Masego e ka setana le mathoko a yone empa o bangwe le kamane ka mafeteng fitlhela botloting teng re go 104.3 mme ka qasha ke 104.1 ha thabatseka e le 102.9 mogotlong ke ha bodiphamola mona le kubula lona la gaso ka mono ke 101.1 re boitse gape re a fumana lo magangrang ke www.pcfm.co.ls ke gona mo o ka re mamelang ka go tlhaka gotlhe e ba motlhomong ntseng o le mo o ka e kang jole ge ya seja empa mona go magangrang o tla re fumana re tlakile re ha metsetso e le mona e le e robedi re faletse go rena bosupa re tle re kena jole go tsena tsa matšhaba

Mamedimisotso se ditse ho e go bonge fa le tso gena ya bosupa ha ke le koletsa magao ga ho tsena tsa machaba ha re ma tharekene jolo na henya Kenya mo mo president wa Kenya William Ruto a kupile ngore ho be di dipeto ho le khotleng la machaba la tsireletso UN Security Council me a to bitsa jolo tlokahalo ya hore Africa e be le bo America pa setulo sana go yohle ka hare ho le khotlalena ha a bua le sebotjensi ya karetsang sa machaba ko paneng Ruto o ile a bontsha jwale ho se khotsofale ha hai ka taba ya hore Africa ntse e safua jwalo bo emedi ba ka dinako tsohle kapa setulo le ha etsa jwalo karolo e fetang kotara ya ditho tsohle tsa seboka seo o bontshitse hore sena se etsagala le ha e le hore dinaga tse mashome a mahlano le metso e mene tsa Africa di etsa jwalo kotara ya ditho tsohle tsa seboka se jwalo mme taba ena ha e hleletse jwalo puong ya hae eo e leng hore o iteketse jwalo sona seboka sena se ntseng se tswela pele gona jwale tjena mme bontshitse Africa e nkelwa diqeto ditabeng tse amang empa ba sa fue monyetla wa ho kenya letsogo ditabeng tseno tseo e leng gore jwale di yae ama continent ena mme jwalo bontshitse jwalo le go makala mme o tla gopola le mongwedi wa e leng gore jwale o tlatla a beheme jafatshe gona mona lekgotlelena la matšhaba a kopaneng kapa dinageng tsena tsa matšhaba a kopaneng UN Antonio Guterres o ile a bontsha le ena gore ke nako jalo gore Africa e tla ebe jalo le setulo sa nako sa ka dinako tsotlhe ka gare go lekgota lena la matšhaba la tshireletso mme William Ruto le ena ke ena o e gateletse ka jeno ditaba tsena re tla di lekola ga re ntse gatela pele re tla kena go tsona ka botebo gobane jwale go na le dipuo tse dintse e leng tsa tshetlegwa tse kenyeletsang jalo ya moporesidente wa Botswana e ka setsana le yena enwa wa Kenya re tla utlwa gore na ba buile ka thata ka tsela mofuta o feng re tla dilekola ga re se re ga ba o phethela lenano lena maare se re shebile mane gore yane ya borobong ke tse dintseo re tlatlhege re di tshware mme taba engwe ge yo re ntseng re beile le ditlokwana le thabi ke mo jwale re lebeletseng gore moporesidente kapa tonagolo ya naga yane ya Israel Benjamin Netanyahu a tle a setlhege jalo puo gona sebokeng sena sa matšhaba a kopaneng mme o tla gopola nakong e fetileng nakong e waneng a tshetlhega puo o na le dinaga tse mmalwa tse e leng gore di ile tsatlha tsa tswa mme e le ka lebaka la ntwa e ntseng e tswela pele maane botšhabela bo gare mme re tla bona gore nagetlhelena na seo se tlatlhe se phetena re ntse re beile leitlho ditaba tsena tabela ntau o hanfela ha apanye ka mane he ka nyesomo bakeng sa gore re tle re bone gore na di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng ha re ke re mathe ha re le mothating ona re kene jalo mane Sudan borwa e leng South Sudan mme le teng re ke re lekoletsa magao gao

Moporesidente wa Sudan Borwa eleng Salva Kiir o kharile jelo mmuso wa naha wa kopanelo mme a kgetha jelo botsamaisi ba nakwana ha naha e ntse itukisetse jelo dikgetho tsa yona tsa pele ha isale mme naha eno he e hlaloswa e tla tlilebe jelo dikgethong ha isale e fumana jelo boipuso dikgetho di sentro e tsahalang naheng eno ya South Sudan mme he ba tla tleba jelo dikgethong haufinyane mme taelo eo e fanwe jelo ka labobedi e fedisitse jelo tumellano ya ho arolelana matla e neng e theilwe tlasa tumellano ya kgotso ya 2018 eleng ya emisa jolo dintwa tsa lehae tsa nako e telele. South Sudan ile a fumana boipuso ka selemo sa 2011 mme ho tloha ka nako eno naha ena e ne ile ya tobana jolo le mathata a dipolotiki le dikgohlano tse ileng tsa ama jolo diteko tsa ho tshwara dikgetho tsa naha e jwalo, mme jwale he dikgetho tsena tsa pele di reretswe hore di tle di tshwarwe ha kgwedi ya Tshitwe fela matsatsi a 20 a na le metso e mmedi hona selemong sena. Ke ditaba tse ding di kgatelo pele he e leng hore ya etsahala mono naheng eo ya South Sudan mo ile hore ha isale ba ahibana eno batla ke ba utle hore na ho kgetha moetapele ya ratwang ke bona ho katsela ya mofuta ofeng. Ere he haole tsena re tlhiga mathe merekene jolo mane America mo mo presidente wa America Donald Trump a mo hitseng jolo mo presidente wa China Xi Jinping White House ba keng sa ketelo ya bohlokwa ya semmuso me he ba se ba a mo hitseng jolo mo presidente wa China me ha ba qala dipisano tsa bona pijana ka jono ba itapela ka bobedi ba ile ba totoba tsa bohlokwa ba ho buisana ka technology ya bohlale ba maiketsetso artificial intelligence ka pa AI ka bohutswanyane nakong ena ya ketelo ya pele ya Xi Jinping Washington kama ga dilo mo tse fetang le shume me he ina ke kopano ya bona ya bobedi selemong sena me ntse ile hona ho matlafatsa jelo maqhama dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi Trump le Xi Jinping ba kopana jelo nakong ena eo matshwenyeho mabapi le dikotsi tsa AI a ntseng a eketse haholo e leng se bakang jelo tlhokahalo ya hore ho be le melao le mehato ya tshireletso ho thibela technology ena hore e se ke ya tswa taolong. Jwale Xi e le moporesidente enwa wa China o ile a rapalatsa jelo tlhokahalo ya hore ntshetsopele ena kapa ntshetsopele ya yona AI e dule e le tlasa taolo ya batho, mme ho lebeletse hore dinaha tsena tse pedi he di tse kutisanang lehlokwa moruong le technologing ba buisana jelo ka ditaba tsa botlhokwa tse kenyeletsang kgwebo Taiwan e ka setana le ntwa ya Iran. Empa le ha o le jalo ditsebi di re ho se tshepane dipakeng tsa mahlakore ka bobedi China le America ho ka nna ha tsitisekelo katleho e kgolo dipuisanong tsena. Ke ka moo re felelang teng ka matšhaba mme re dula hantle metsotso e leshome le metso e mehlano re e foreletse go rena ya bosupa ke nako gore re tle re amogele ditaba tse phetelang letsatsi mme tsona he ke ka puo ya Sesotho. O santsa le teng kgaitsidi ya ka Thabelang Tau bakeng sa gore a tlo re balela jalo ditaba tsena. Thabi ke tseo.

Ke le bale kanyane mo medi wa PC ke o dumedisa. Le khotlala sekolo se seholo sa setšhaba NUL le pheta boitlamo ba lona ba go boloka botsitso puso e ntle le o tlhompha molao ka morago go taelo ya lekgotlala maipiletso e ama motlatsi wa mookamedi wa nakwana wa sekolo Professor Kananelo Mosito. Lekgotla le bile le kopano e ikgetha maobane ka morago gore ditho tse 12 tsa lekgotla di kope kopano go tshotlha ditaba tse tlhagileng ka go gotlelwa ga Mosito tsamaisong ya sekolo. NUL e re ya moetsi ka tlholo ya lekgotla la maipiletso ka la 14 kgweding ena nyeweng e amang Professor Mosito lekgotla la sekolo le ba bang ba robedi mme ya moetse ka tlholo ya mo eo ya nto go tlisetsa Mosito mosebetsing. Lekgotla le bile la laela gore go se be le mosebetsi ya tlhogiswang kapa go kgethololwa. Le re lekgotla go tla ba le nyewe e tla tsamaiswa ke setlhopha se ikemetseng sa ka ntle go sekolo go netefatsa gore tshebetso ya go ikarabela ga Professor Mosito ga ena leeme. Lekgotla le tiisetsa botlhe gore diqeto tsa lona di tataiswa ke dithaselo tsa sekolo. Mookamedi wa sepolesa sa Berea Senior Superintendent Kabelo Halahala o ipiletsa go batswadi go kgaotsa go dumelela bana ba tlase dilemong go kena manyalong ka gore go dumelela seo ke go amoga bana bokamoso ba bona. Puisano le PCFM ka jeno Senior Superintendent Halahala o itse batswadi ba fumanwang ba kentse letsogo go nyadisa baradi ba bona ba tlase dilemong sepolesa se tla tshwara batswadi ka matlhakore ka bobedi e ka sitana le a nyalang ngwanana. O itse batswadi ba lokela go kgothaletsa bana go kena sekolo pele ba ka kena manyalong le gore diqeto tsotlhe tsa bana ga di a lokela go nkelwa godimo ga fela ba ntse ba le tlhokomelong ya batswadi. Halahala o re boikarabelo ba go thega lelapa le go ba le bana bo ntse bo imela batho ba bagolo ka goo ga go ngwana ya lokelang go feta boemong bona. A phethela ka gore bana ba banana ba lokela go sireletswa kgatlhano le tlolo ena ya molao ka ga ngata boikarabelo ba go godisa ngwana bo salelana le motho ya motsheadi. Go sale jalo mokgatlho wa matšhaba a kopaneng UN o sa tswa tlhoya la 27 Pudungwana e le letsatsi la matšhaba la go ema kgatlhanong le manyalo a bana ba tlase dilemong le a tlhophisitsweng. Inspector Setai Ntsebe go tswa ofising ya thibelo ya boshodu ba boqhobane le boshodu ba dikoloi o eletsa basotho go itlaleya ofising ena pele ba ka reka makoloi gagologolo a tlhagang Aforika Borwa. Puisano le PC ka jeno Inspector Ntsebe o itse boshodu bo atileng morao tjena ke ba mo batho ba rekang dikoloi ka thuso ya dibanka e be ga morago ba rekisa dikoloi tsena ga ba se ba tlotswe ke go lefa dikoloto tsa tsona. A tswela pele gore a mang a matshwao a tlolo ena ya molao a bonagalang dikoloing tsena ke go tlakolwa ga nomoro ya engine go etsa ditokomane tsa maiketsetso le go fana ka masiba a dimšhe go ba tlanka gore dikoloi tse jalo di shebagale ka dimolaong. Ka go le e leng sepolesa se re thibelo ya boshodu ba boqhobane le ba dikoloi ke boikarabelo ba botlhe ka goo bareki ba dikoloi ba tlalege tlolo ena ya molao e sa le qalong gore sepolesa se tle se lwantshe ka yona nako eo. Ditabeng tse ding, mookamedi wa mokgatlho wa thibelo ya ditlolo tsa molao le tlhabolo ya batshwariwa le go ba gotlisetsa setšhabeng kapa batshwariwa ba metlheng le go ba gotlisetsa setšhabeng monghading Kadime Mothobi o re e bang go sankwe dikgato tsa hanghang mabapi le disosa dipolayano diqabang metseng dithethefatsi le tlhekefetso di tlilo fedisa setšhaba sa basotho dilemong tse tlang. Puisano le PCFM Mothobi o qollotse tlhekefetso ya malapeng diqabang dithethefatsi e le disosa tsa dipolayano tseo a reng di qeta setšhaba sa basotho. Go feta mona a re ditlolo tsa molao di ka thibelwa pele di ka etsagala ka ga di amoa setšhaba kgotso ebile go se bobebe gore bophelo ba batshwariwa bo ka tshwana ga ba se ba lokollotswe. Ngongoreo ya gae e boetse ke gore bana ba golang ba bona tlhekefetso tshebedisweng pe ya dithethefatsi le diqabang ka malapeng kapa metseng ba moyetleng wa go kena ditlolong tsa molao. O phethetse ka o ipiletsa go ba bogolo le batsetedi go tshetsa mehato ya mokgatlo wa gabo ya o fetisa molaetsa wa phedisano e ntle setšhabeng sa basotho.
Hare di phethela ka tsamatshaba mo president wa Kenya William Ruto o ipiletsa gore Africa e fue setulo sa nako yotlhe ka legotlela matshaba la tshireletso ka gore kontinente ena e tlhaela gafetsa ka go legotla lena empa e qhelelwa ka thoko. A bua mokeng wa bo 80 a motso mong wa mogatlo wa matshaba a kopaneng New York America. Ruto o boeletse diphetogo tse tla fa Africa setulo seo. O itse go amakatsa gore ebe kontinente ena ga ena boemedi ba moswele la empa e tlhaela gafetsa dipuisanong tsa legotla lena le shebaneng le ditaba tsa kgotso le tshireletso lefatsheng ebile Africa e na le go feta kotara ya botho ba UN. Go sale jalo mongodikakaretso wa UN Antonio Guterres puong ya hae o ne a ile a tlhagisa diqholotso tseo a tobaneng le tsona tshebetsong ya hae jalo ka dikgotlano ka gare go legotla lena la matšhaba la tshireletso tseo a bileng a re di bakile gore Africa e tlhoke setulo sa nako yotlhe. Go sale jalo tebelelwa ke gore tonagolo ya Iseraele Benjamin Netanyahu o lebeletse o tshetle ya puo mokeng ona o ntseng o tswela pele le tlasa gatelo loso lwa ga Iseraele gatikelong tsa ditokelo tsa botho motshoporong wa Gaza. Mongamedi, Africa e na le go feta kotara ya botho ka gare go legota la tshireletso e seng UN. Ditaba tsena di felela mona setlhotlholong se tswela pele. Boela mamela ditaba gape go sane metsotsong e 30 ka morago ya botshelela.

0: Omedi metsotso ma shema ma medi le metsi medi re fola letso rena ya bosupa re le buile a go lothabela ntau ka ditaba tseno tsa ga bosupa e fitile ka metsotso le shomele metsi me hlano ke lo ka o hlalotsitse gaitsi ya ka gaso e latelanya ditaba e tla mamane ho sana o seng metsotso e ma shome a ma gago ka magoga ya botsilela ma medi wa PCFM harbela pero a mohela re tsola pele ka lena nayo le bitswang selhlohlolong ka jeno he ke le phetelang beke ho bana ke la bone go dina ya lo itse hlala matsatsi ma shema ma medi na le metsi mene me ke go di ya borobong ena selo mo ke sa dikete tsepedi ma shema ma medi le metsi e seletseng na le so la ka ke thapelo le kanyane ke ka letsetu ba ka ho tlona jele tsena ho fela mana ho reng ya bo rupong empa he re se bitsa mo le thabelang tau e ka tsena le tibo soto hlaisa lena la kajeno mamedi re hasa re le kwana mona avani lesotho hotel and casino me re fumana ho 95.6 kwana masiru ka tsena le mathoko a yona fela ka mane ka bo qacha ding re ho 14.1 me ka thabatse ka ke 102.9 kamane ka mafiting le kuting ke 104.3 mme ka thabatsa ka ke 102.9 ka mogotlong ke 101.1 ke hona mo o ka re fumanang hona teng le ka ho magangang ka fumane ha ke www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls ha ho le tjena nako ya ntumela hore re tle re fetela jwalo ka mona ka mabenkeleng mme ha re khutla re tla tla re tlotsela pele ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona ka jeno
1: ana moga wa ho wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ho o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: le di passporto tse jwalo ho sa natse jwalo ho rena molao o reng kapa na molao o hlakile ho lekana.
1: Well, Shewa, tsaka nnete a diplomatic passport o tla fumana ho melao yona e hlakile hore motho o e tshwara ka lebaka la boemo bo a nang le bona. Mme it goes without saying hore ha o lahlehelwa ke boemo boo, o se o keke wa lokela go nne be le pasa eo. Mme ka nnete ga Home Affairs e isa kgweletso eno ya go hela, batho be bang ba ne ba fuwe dipasa tsa mofuta ono ka lebaka la boemo. Jwalo boemo bo jwalo bo se bo le siko, ba lokela ba kgutlise dipasa tse jwalo. Ke mo gona le motho o fuwa pasa eno ka morago a fumana boemo bo. Mme ka nnete ke ntse utlwagalang e nngwe ya mabaka e ka ba taba ya taolo gore mmuso wa Lesotho o lokela ona kwena kaofela o tseile gore na o na le batho ba bakae ba tshwereng di-diplomatic passport so that o tlo o tsile gore o tsebe the extent ya exposure ya ona go latela gore na ke batho ba bakae ba nang le dipasa gobanneng le yona diplomatic passport ha motho yo mong le mong a sa ana le yona le motho yo a senang lebaka la go ba le yona e qetelela e se lahlegelwa le ke boleng bane ba yona ba gore it's a privilege e preserved bakeng sa mangosa a rona a magologolo eo re reng a nage batle mme go a tlaka ge gore ga e mandate le supine le moparamente kapo e ne le letona jwale a etsa tshebetso le thomo ya motlotlei le Basotho ga sa se maemong ano a etsang thomo ya motlotlei le Basotho a sa etsa ya gae le mme mampho fela ya lapeng ka nnete go a nnepagala gore a futlise eno ya motlotlei jwale a beleng le ya gae ee
0: re ile ra bona bekeng ena setho se seng sa paramente monghadi Masuitsa a bontshe ke lengongorego gore e sale jwale a kenya motion mme o bona jwale business committee e sa sebeletse gore jwale motion ono o tlo kene o tshotlhwe ka gare ho paramente mme o ne a tlhile a bontsha ena kapa motion ono wa gae o sa tlhalositse gore ke mo a batlang jwale gore ditho tsa paramente jalo ka ga e le batho ba botlhokwa ba ileng ba sebeletsa naga ena ka mokga gore batle motlhomong ba foralela jalo paramente kapa ba se maparamente go nne go beele ntho recognition eo e leng gore jwale e ba teng ka go kgethologa ba ne ba tshware jalo dipasa tseno tsa bodiplomat ke seo a neng a tlhile a setlhalosa motlhomong re ka re ke mabaka a feng a ka tsheetsang taba e ya gae motlhomong le a ka ganyetsang jalo tlhagiso ena
1: wa tseba a ka e tsheetsang le ga ke sena ona le mateng ya gago ke nana e ka ba tabeng ya gore motlhomong go tlhompha bona batlhomphegi ba mešeng le gore motlhomong wa tseba go leka go gogela batho gore ba fuwe mesedi a kore ba etse mesedi tseno ya bo ya paramenteng ba ntse ba utlwisisa wena le di-privilege tseno fela jale mabaka a ka gananang le yona e ntse le yona a tshwanang fela le ya gore o fuwa pasa ena gobane o le tshebetsong ya motlotlei jale ga o se o se tshebetsong ya motlotlei o tshebetsong ya mang when why do you need that diplomatic privilege e e tlang ka tshebetso ya puo mme se bile ke e nagana motlhomong gore e se ka wela taba ditaba tsane tseo gangata Basotho ba nang le go didita ka tsona gore na ke gantle go maparamente a inyollele disalaga because wa e bona gona jelete ntate Masuitsa wa gore maparamente a lokela gore a etse preside godima issue yeo ba tlo benefita go yona you see gobane issue ya gore maparamente e re ga a tloa paramenteng a sa sena boemo boo ebe ba ntse ba ba le di-privilege tse attached to mosebetsi wa bona paramente itse ke privilege mme you ordinarily you don't want somebody who's going to benefit from taba gore ebe ke ena ya etsang qeto ya gore na taba e re a e tlhokana gobaneng e presents a conflict of interest nekabut

0: kato fumana ga se maparamente a tla bona e ya bataba dine tsa go ba di diplomatic passport la ba se ba se se go haibo ka go pola gore maparamente a rona gona le nako yeo a neng a ka covid no go itse di kgoba tsa ba se tlwalwe go no tlwe motsamao fela ya ba bona ba fetse yo la la 6000 ke tsa fetse so as an institution tsana go di sopa ga mente le yona ntse tsama isha ke batho ba na le dikamelo le dithahasello tsa bona empa ka hlako le leng ya le le se tshaba se ka tsa go go bulo ka ona ke na o ka tsi tsela le a bona bo ntate ma swetsa ka pagamente nga mo mathata a di ba tsha ke bana re sito ba hira ba sa batle le mo sebetsi ba hloka go ya sekolong re sito ba patala CNMGA meaning we are failing o re rimitse di tlhoko tsa tshaba sa bo go o ka lebella go taba e ka nyeng ke tsona tselong ke di priority tse o ba busi ba gona le maparament e tla ba ke di tlhoba boroko tsa bona tsela o re resitwa go re nna na le tseletso la rona re le tsisto o aga ba di tlhoko tsa tshaba sa go fela o bona le ba itse ba ba se di tshaba sa bona o re na ba heketsa lo matla fatsa di privilege tsa bona jang go le ha se ba sa fumane di-5000 di jena bonyana ga a tsile ka ntle e nne le marena ka di-passport e ka fumana tshobotsi e jalo ga e ke ke ya tolo ke ya gantle gagolo ke ena motlhompheng ntate Maswetsa kana go thwe mabaka a pressing a molemong wa setšhaba sa Basotho ke a feng a na a tlhokang gore former members of parliament ba fumane di-privilege tsa mofuta o jalo mme ka nnete e se le paramente gore ba e shebe nta ke bana mo botlhonkereng jale re bitsa batho ba conflicted gore ba etse qeto godima ntho ba amang
1: okay na go ba dumelela bona bo boga dipolitika pa le ba diplomat bana ba mehleng go ba dumelela go boloka jelo di-passport tsena tsa bo diplomat go ka baka jelo pherekano ya gore na mohlomong batho ba bantseng ba emetseng mmuso wa Lesotho ka molao ke bomang gagolo-golo jelo ga uwa jelo dikopanong tsa matšhaba na taba eo e ka baka jelo pherekano le ka letlhakoreng jelo la matšhaba jelo ga batho bana ba tlhaga fela ba se ba se diofisi empa ba ntse ba tshwere jalo dipasa tse tsa bo diplomat ke kopa pele o kena go yona advocate Lesupi o tlo tshware ka metsotswana fela ge ke re fedise mabenkele.
0: Thank you.
2: Na o motšha ya dilemo di le 10 go fitlhela 20 a metso e mene nka qeto e nepaetseng ka bophelo ba gago ka go letsetsa nomoro e sa lefelelweng ya 800-11-11 go bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithetefatsi. Bogatšhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba gore ditaba tsa gago ho rona ke lekunutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha go tloha Mantaha go fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-11-11. O emetseng. Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.

0: 82900. Bullet high fisa meling ya kaka. Bullet herbal remedies. Bullet ha o sebedisa o be le mamello e tle e tsebo e o hlolele ha re fihla re bua ka mofetse re bua ka dipalese re bua ka di kidney stone re bua ka dihlala Bullet ke pheko o ka re thola hohle ka rona le ka ntle ho 56991481 kapa 63282900. Bullet ha e fihla meleng ya ka. Bullet herbal remedies. Bullet ha o sebedisa o be le mamello e tle e tsebo e o hlolele ha re fihla re bua ka mofetse re bua ka dipalese re bua ka di kidney stone re bua ka dihlala Bullet ke pheko o ka re thola hohle ka rona le ka ntle ho 56991481 kapa 63282900. Bullet ha e fihla meleng ya ka.
1: O fela le jalo ke nako ya Bullet herbal remedy sentsa le teng kwano ntate Hlaswa Nkala ntate Nkala
2: mo lo anwa
1: ho ya jwang ntate
2: ntate ho ya ho ya jwang
1: a ho ikela ka neng
2: e ntate e ha re le ba Bullet re ha e fihla meleng ya qhaqha ha e etsa taba yeno no ke ha e le hore e fihla e kopana le bothata bo teng ka ha ho mmile jwale e ba e fihla e bontsha ka metso ke etse mohlala kere ha motho ho na le ntho eo hlabileng jwale o fihla o nka spele o itlhabolla o tlo fumana hore ho na le bohlokonyana bo o bukwang fela ha eno wa bohloko bo isang kae hobane a kere wa itlhomolla ka morao o itlhomolle o tlo ukwa bohloko bo onono bo fedile mme re le ba ha Bullet re re ya qhaqha e fihla mmeleng gobane e thusa maemo a nono a imetseng motho wa siki tse nono tse teng ka gago mmele ge re siki tse teng gobane Bullet e tobana le siki tse ngata ka gago mmele wa tseba lebaka le legolo le rereng e tobana le siki tse ngata ka gago mmele ke gobane ha e qala motho a e sebedisa e kenelela ka gare go methapo go hlwekisa system eno ha e kena ka gago methapo e tshwatla lehlwele le thibelang circulation ho phalla hantle gobane methapo ke yone e fetisang melaetsa gore mmele o sebetse hantle gore leitlho le bone mothapo ke yone o fetisang molaetsa wa pono gore digesting system e be teng methapo e ntse le yona tsebe e ukwe maoto a hate eng ka ofela gore di sebetse mmogo molemong wa tshebetso eo ya bophelo bo nonne bo be botle methapo ke yona ya mantlha le madi jwale tsatsing la kajeko re na le bopaki gape ge le ba Bullet re se re buile nako e telele go na le basebedisi ba Bullet ba tla go jwetsa gore nna ke sebedisitse Bullet ke ne ke le tjena molwane wa ka dumela ndate o phetse hantle ndate re aya molwane wa ka ula bua taba tse kila ka ukwa ga o di bua ke re ash ena taba eo e buang ka gore bontate ba bangata ba lla ka bona bothata bo wena o llang ka bona o kotle ke re qoqe ka bona sealemoeng monana gona gantle wena go ne go le jwang ntho ena e o qadile jwang o ko tlhodilate gona mono molwane wa ka eeandaletlhone
3: sebedise Bullet ke na le botlhokonyananyana bo bong le teng ke utlwa radiong ke ne ke na le gorasa ba ga ke ntsha mosese go le botlhoko e kanka sesese
2: ko nako eno ya ga o tshwerwe ke mosese ke ka go ke seemane sa keng wa ilo ema o le mongwe
3: nka se e ka ihle nka sesese o ga kapa ka utlwe ka mmele o nana
2: ndaka
3: ka ntsha go tlhona ka go ya kwa nana ga ba itsanga ba ka ya taka go.
2: Ena.
3: Ga ke tsebe se go go high court. Ona re motho mo le mo yana o tlhokile Bullet.

0: o sebedisa.
1: Moriana o bitswang bullet o no o kwile ka motho e mong kapo o kwile sealemoyeng. Ola.
0: Abeke la ta ona mahlala tsiana le no ke tau kwa ka yo.
1: Eh.
0: Ntlo ga le tla sa bana bana ba ba bidi bana na mona na ishi na go thata ka ona le kuri tana e dimmo.
1: Tla sa mafahla mo.
0: Tla sa mafahla mo.
1: Eh da.
0: Na ra ga ke se bini ga botlo e mo sala ka kwa go bukhu bona na. Ni.
1: O swe khona o ya mahantle.
0: Ke re nka toka se ke ya gore ka bona tate ba ba.
1: Eda.
0: Ke ne ke kokomo sa, kokomo zona ona ona re sa tsebe le ne buka go
1: tha. Go re o thole gore o ka ba nka hora o yeme mono le mong. Jwa le lo tlena o tlenne hona ho go re ha motho a hlaha. Eh?
0: Ke ne ke nka ntlo tsa ga lo ga ke se ile re ka mahlonga ma ke sa wa tlo mo tsa mo ha ntse ka ga ke.
1: O mamelletse bohloko.
0: I can't get it.
1: Hantle haholo ke bona taba e re kgothaletsa hore ntate ha o le ntate e ba ntate wa mme a le mong ha nako eno e otla eno ya go ya lapeng lokisa mabaka a teng kapo e ba ngantsa hana o fela a sie o tlatla wa bona hosane tatela ka motseng. Hiri, watsiba boemo bo bo hlaetseng bo, a se wena o le mong. Mme wena o ntse o le lehlonono gobane wena o ile a hlatatela buleteng. Watsiba batho ba bang banna bage ba mamelela nthweni. Hela, wena molwane wa ka, o thole motho o imamelletse go fitlhelela ga a sa ya ngake mane ne jwa le ngaka e ba e re a kgona. Mosise ona o se o gana o tswa ntate, ga o se o gana o tswa o se o phunywa tlasa mogubu mona o se o ntsha ka pipe. Mme ga o ntsha ka pipe le tsona di-doctor di a potlaka di a sheba ona tlasa ditapole mo ebe ga o na legole mo le lesetlha le nontshang prostate ga e ba le le teng ba re ntate mafatlhana re tlamehile re a kgaole jale wena o letlhonono kore
0: Ontate
1: molwana ka o ka reng go bontate ba bang bantseng o thola ontate o ntsa ipata kapo o ntsa nagana o he e ka nna ba ke bototo o ila nna ka boetsa jwale ke bona bompaketse nthwe o ka reng ga o phuthulwa o fa bontate ba bang pelo ya gago.
0: Mulonaga
1: wa tseba kgeleboa seabo sa gago gore o tlile mme o tlile o bua ntho e o e tsaeletseng e seng ya gore o sebetswe kapa ba bulete ba ile batla go wena nna ke mamela taba tsa ba ntse re bua WhatsApp ke mogolwane wa ka o nepaetse gore ge ke rile o thusa bontate ba bangwe ka odima ditshepe tsa nene tsa PCFM ge jetse basotho bontate ba ntseng ba gola bontate ba seng ba godile ha re nweng bulete bulete ke sejo tlatsetso se tla lelokolola wa tseba jalo ka ga o tsho ga ke batle mongwe a tlage nna ne ke mametse ntate a nene ke nwele botlolo tse pedi fela jale ga ke sa ukwe letho mmele ya rona ya fapana ee ga mmele ya rona e fapana le gore na e be sike e re lwanang le yona e tibile go le o kae ee ya ntate mmetlhe wena ngwaneso ka leboa ga ntate modimo wa re bolokele wena seka ba ba tlotse o tloa pela bulete le ga e se se metlha ena le metlha enana ga ke go gona jale jeo se o fodile fela o ko etse o e be motswalle wa gago kgweding ga magoa a thabile o konke e le nngwe wa gola lebaka ke la gore ke sejo tlatsetso se ntse o tlhwekisa o fa mmele wa gago maatla ke kwa tlotse o kopana le mathata anono o tla bo ile o fitlha madaleng wa gago o se o le monna mogolo a seng a godile ga o ka nna wa itholola o ntse o tšhakela bulete ntate ke a leboa shapa edate wena momamedi wa PCFM ge bua jena re le ba bulete gobane re re ga re tlotla re iketsa batho be e kareng rona re bahlodi re re empa ga o sebedisa bulete o ntse o bua le rona jwale o seka ba ba tswafa gore o re kgathatse ga o nkile bulete nkgathatse ka founu nke be kare motho eno wa nkgathatsa gobane ke itlhaisitse ka pelo go lona kere batho ba eso bulete e teng e tla le thusa ga ona motho a tla ya operationeng a tshwerwe ke bulete mofetshe ka mefuta yotlhe mona re bua le ntate a na santse a le tlokotsing ya o tla tshwarwa ke prostate cancer ke eno o tlotse ka bulete ge ebe le bo ntate ba sentse ba na le prostate cancer o thole mongwe santse a se sa ka pipe fela ga a qala a sebedisa bulete a fole 40 jwalo ka lesheleshele ge na le bo mme bo tla fumana ba tshwerwe ke cancer ya molomo wa popelo kapo ya matswele batho bano ba fole batho bane ba eso bane bo tla fumana ba na le ditlala ba tlame wetsa operation wa ukwa ebile ba hele ntate bulete wa tseba nna ke bona ntse ke nwa bulete ga ke ya baketeng mane ke ntsha dikeletagadi ditlote tse tshosang baketeng monono e le go bulete ke a entse e nthusa kapo jale go na le phoso e teng ka gomme gante bulete e tlhwekisa botlhaswa bo teng ka gago go popelo ya gae gobane o tla fumana ka nako nngwe bo mme e ntse le bona ba tshwaetsang bontate gobane mme mongwe o gotse a na le bothata ba di-period pain ga a fitlha lenyalo a fitlha applya ente ya thego ntho tse enono di fitlha jale di etsa kotsi e tshabeyang ka gare go popelo fela garere o seka nwa o seka tsamaya thego ge re nwa bulete ya thegong nwa dipidisi tsa treatment ya gago ga e ba o le motho a thibetseng gore o seka waya o seka etsa ngwana ka nako ya gago bulete e ikela botlhasweng fela e a tlhwekisa batho ba high blood batho ba tswekere batho ba nang le di-pulse batho ba nono ba nang le serame bulete garere e fitlha e tlhwekisa ga e tlhwekisitse methapo mmele wa gago ka kakaretse o phetse gantle gobane ga e qeta o etsa jalo sesole sa mmele sa gago se a kgona gore se itwanele mme ka lebaka la nako re re bulete e teng gotlhe ka ntle le ka gago o naga jale gore o tlo re tshware re o jwetse na o ka e thola kae e re re o re letsetse nomorong tsena go o jwetse na ga e ba o le maloting a lesotho kapo le ka ga toropo ya masego kapo le gauteng kapo le kae mo teng o re tshware o re botse na wena o e thola kae ke 5699141481 le 6328290 6328290 le 6328290 9-0-0. Okay, ne se ke di boletse ke a bona jwale mogolo wa ka ne hlile ke batla basotho ba hlakelwe ba nke bulete ba phele gobane ke bophelong bo botle ke supplement ge ile le yona sekolong se segolo ya tlhatlhobuwa gore na e be e ka kgona go sebediswa ke maphelo a batho mme batho ba bangatandate ba fodile ke bulete bophelo bo teng go bona dikgomo wena molwane wa
2: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho o kapa company e rekile lenaneo.
3: PCFM, your pulse, our beat.

amedi metso tse mashemo ma bedi le metso se pileng pele re fihla horeng ya borobong mo metse PCFM mo dilena na o ke la se hlohlolong ke mo gahlelong ho qetela jwale ha re se ga le mothating ona e bang he o setswa ke na kwano re a maela ka di atlatse pedi le bitsola ka ke thapelo le kanyane ke ka letsetu ba ka ho fihla mane horeng ya borobong se re seletswe ke na ko se kai re tla be re hlile re a rohana e bidi he le na ke le ri sa mafelong a beke ka mo re re a rohane re se re tla kopana jwalo mane ka manta horeng ya bosupa ho lena la se hlohlolong ere ha hole tshina re tle re hatela pele mo medika ditebatseo re neng re hlile re ntse re le ka hare ho tsona empa he re tle re bona hape re thatiseletse letseding tseo re hlileng re o hlopetseng tsona mothating wona wa hajwale.

0: metsotso se ditse go e mašomo a mabedi le metso e tsheletseng pele re fitlha mane goreng ya bo robong o mametse PCFM lenanao ke la setlhotlholong ga go le jena ge re tle re bele gape re ame jalo le tse ding tse ileng tsa itsagala ka jeno re tle re o fe tsona tse amanang jalo le banka e golo ya Lesotho e leng Central Bank of Lesotho mo komiti ye komiti ya maano a ditšhelete ya banka e kgolo ya Lesotho e leng MPC ka bokhutshwanyane monetary policy committee ba bile jalo le gona gore ba ke ba fane jalo ka maano a ditšhelete gagolo ba ipapitse jalo le maemo a magaogao a moruo mme re ile ga elelelwa kana gore komiti e na leano la ditšhelete ya banka e kgolo ya Lesotho e phamitse jalo segatlha sa yona e leng CBL rate ka dintlha tse 25 basis points go fitlhela jalo go diperesente tse supileng ka selemo mme qeto ena e nkile jalo ka la 24 lwetse 2026 e leng ka jeno banka e re keketso ena ya tlhokagala gobane jwale maemo a ditšhelete lefatsheng ka bophara le sebakeng sa rona kwano a fetogile ga Aforika Borwa le yona e phamitse jalo segatlha sa yona sa leano go isa jalo go diperesente tse supileng felwane 2.5 mme CBL e re phapanya dintlha tse 25 dipakeng tsa Lesotho la Aforika Borwa e nkwa jalo e lekana e le gona go tshegetsa kgokagano kapa pack ya boleng ba tšhelete ya ludi le ranta mmogo le mesebetsi ya moruo ka gare go naga mme polelo ena gape boetse e bontsha jalo gore inflation e leng sega go nyeloga kapa segatlha sa theko Lesotho ga jwale e laoleile ka ga e theoile jalo go tloga go diperesente tse 2.9% ka phupu go ya go diperesente tse 2.6% ka phato 2026 empa la ga o le jalo banka e golo e lebeletse jalo gore inflation e tlo nyeloga go ya go diperesente tse 4.4% ka selemo sa 2027 gagolo-golo ka lebaka la ditheko tse phahameng tsa dijo mme ditheko tse phahameng tsa oli lekgetho la mafura mathata a amanang jalo le boemo ba legodimo a amang phepelo ya dijo e ka setana le ditshenyegelo tse phahameng tsa kgwebo le tsona dikgetholola jalo e le dikgoketsane tse ka bang teng kapa tse bakang jalo gore ditheko di tle di nyelohe le go feta ge ke tle ke e phete ke ntlha ya botlhokwa ena gore ditheko tse phahameng tsa oli lekgetho la mafura mathata a amanang jalo le boemo ba legodimo a amang phepelo ya dijo e ka setana le ditshenyegelo tse phahameng tsa kgwebo le tsona jalo di kgethololwa e le dikgoketsane tse ka bakang jalo gore ditheko di nyelohe le go feta lefatsheng ka bophara ditheko tsa oli di nyolohile ka godima $100 barele gagolo-golo ka lebaka la keketsego ya dikgotlhano le tshediso ya dikepe tsa oli mme ge tšhelete ya naga ya ka ntle go naga foreign reserves le yona ge e ntse e le ka godima tekanyetso kapa e ka godima tekanyetso e beilweng jalo ke banka e kgolo ke ntlha engwe yo ba tlileng ba e tlhalositseng mme ba supa gore maatla a go reka thepa ka ntle go naga import cover a lekana jalo le dikgwedi tse 5.6 le ga o le jalo banka e lemosa gore ditheko tse phahameng tsa maatla go feto-fetoga wa boleng ba ranta go setsitsi ga maemo a lefatshe phalo ya tšhelete dibankeng tsa kgwebo le tshebediso e phahameng ya tšhelete ke mmuso di ka bega jalo gatelelo go tšhelete ena ya ka ntle go naga mo naga bua jalo ka foreign reserves jwale motlhomong ga re ke re shebe gorena tsena kao fela ke a tseba di ka utlwagala motlhomong e le gore gogang ga di utlwisitse gorena gantle go ntse go thomo mona go etsagalang jwang empa ya re ke re lekole gorena motlhomong diphetogo tsena di tla ama jalo basotho ba tlwalegileng ka tsela mofuta ofeng kapa mosotho go tla ba le phetogo efeng ka gare go pokotho ya gae phetogo ena e golo ya keketsego ena ya segatlha rate ke gore ge ke re shebe jolo go gona phapanye tla ba efeng me ke hore ho adima chelete o ka nna ha ho bitse jolo chelete e ngata ha ba di banka tsa kgwebo commercial banks banks di ka fitisetsa jolo ke ketse ho ena ho ho ba regi ha ba ka fitisetsa jolo ho ba regi jolo ka ha ile bona he ka o tlhola ba ame hangwe di momane aba ka ha ba fitisetsa jolo ho ka hla go re la ba regi ha ho ho batho ba nang le di kamano tsena ka ka pa di kadimo tsena jolo le segahla se fetofeto ha re bua jolo ka variable rate loans le di kgwebo tse tsitleileng ka ho adima jolo chelete jolo ka nako e tswanang banka e hlalosa hore moruo o ile wa hlaphohelwa ka phupu ka lebaka la tshibitso dikagolong tsa kaho tlhahisong le dipalangwang le ha tlhokagalo ya thepa yona le ditshebeletso ka hare ho naga e ntse e tlile e le tlase mme komiti ya leano la ditšhelete MPC e re e tla tswela pele jalo go bega leitlho moruong mme e tla etsa jalo diqeto tsa nakong e tlang go latela jalo dintlha tsa moruo mme e ntse e ikemiseditse jalo go nka kgato go sireletsa kgokagano kapa kgokagano ya boleng ba ditšhelete exchange rate pack ka setana le tšhelete ya naga ya ka ntle foreign reserves le botsitso ba moruo ke yona he ntlha eo re neng re tle go fe yona ke tle ke phete ena he motlhomong pheto e tla ba teng ke gore ho bareki ba tlwaleileng kapa mo go basotho pheto e tla ba jalo go eketsega kapa pheto e tla ba teng e tla ba gore go adima tšhelete mane dibankeng go ka nna go a bitsa tšhelete e ngatanyana ha e ba dibanka tsena tsa kgwebo commercial banks tseo re di sebedisang di ka fetisa jalo keketsego ena go baregi gobane jalo le bona ba tobana jalo le reiti kapa segatlha seo e leng gore jale se eketsegile mane jalo ka ga re tlhalositse gore banka e setlhile e se ekeditse jale dibanka tsena motlhomong tebelelo ke gore di tla etsa qeto jalo ya gore batho ba fetisetse jalo keketsego ena le ka letlhakoreng la bareki e le gona go leka go covera di-cost tseo le bona ba kopanang le tsona ka nkane ke ka bokhutshwanyana fela he ka moo ke neng ke re ke tla ke o fe yona qeto ena ya komiti ena ya leano la ditšhelete ya banka e kgolo ya Lesotho metsotso e dula gantle go e ka bang e leshome le metso e robong pele re fitlha mane goreng ya borobong mametse PCFM lenanao ke la setlhotlholong re ha go le tsena ge tle re boela gape re fete ka ntena
1: a na mokgwa wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang na mokgwa wa gago o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotlologo le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

mamedi metsotso e dula gantle go e lesome le metse go bedi pele re fitlha mane goreng ya borobong e re re tle re tswela pele reng ke maikutlo ao re ne re se re amoetse ka mona ka go WhatsApp tabeng ena yeo re ileng ra e tshwatlha kwano le advocate le supile go jaga ya sa le seo kwano mona mogaleng re ketekeng ke jalo maikutlo ao re ne re se re na le ona go na le ditaba tse dingwe tseo ke tla rata gore re fetela jelo go tsona re fela re tle re fetisa jelo ana ao re ne re se re a amogetse kwano me mampho ore ha ba di fuwa di pasa tseo ore mathata fela a go utlwe gona ge fole bona ba re fete jelo meleng ke maikutlo a me mampho re kitle ke bone ge kitle ke bone kwano maikutlo a mang a teng ka kwano re ke bone letona le tshebetsong ha le etsetswa lepato le tshwanang hantle le seng le le setshebetsong maemo a mapato ano a ya fapana ke ntate mohaila ga mabote o ne a gabela jelo motlhomong tabeng yane e potsonyane engwe e le tlhagiso jelo ke moamedi gore motlhomong le ntlheng ena ya gore jale bantsi ba bolokwa jelo semmuso le yona na ebe e tsagala jwang mme ge ona bua mabapi le ntlha eno okay re lebuile agolo ere re bona maikutlo a mankwano ao re sa kang ra ama pele re ka ra fetolwa jalo mawa ere re tle re bone jalo maikutlo a mang pele re ka ra fetola mawa metsotso e lesome le metso e tsheletseng pele re fitlha mane goreng ya borobong goreng ya borobong ke te mo re tlatle re fetole mošhane ga o le tsena retle re fetole jalo ditabeng tse dingwe tse o re tshwaretseng tsona metsotsong tse ditsego lesome le metso e tsheletseng pele re fitlha goreng ya borobong

0: Nay
1: Hello.
0: nna kannete maikutlo a ka ke utlwisisa gore motho eo ke kopanang le ena ga e le fela a na le di-quality tseo nna ke di tlhokang, ga ke batle boleng kapo boemo ba gae. Ke utlwa ka ke ena e napaetseng ya gore bele ke tlang ka maikutlo a batho gona eng ke nkae kante kutlwa ka ke ka sokola nako e ngata gagolo. As long a na le di-quality tseo nna ke di tlhokang, ke utlwa ka ke ena e napaetseng gagolo. Cheke maikutlo a ka, ke a leboga.
1: Alright, ke leboga o bele bosigo bo monate he wena moratuwa wa ka. O ene ya o mamela batho, o tla dia o fihla mo yang, o tla dia o fihla mo yang. 6200 9956 ngola it's a voice note. Molaetsa ore yo le like to be honest, ga mamela batho gagolo le ga re ke re admita. Hangata batho bao re claimang gore ke di-type tsa rona, rona ga re di-type tsa bona. Ke mo gona re fumanang batho ba sa re rateng. E be ba re herda ne, ke a leba bomamedi, ke a leba. E be ba re herda ko go a utlwisa bohloko, a wetse ntho ngwe no sa nagana gore e possible, a etse ntho no sa nagana gore e teng lefatshe mo. Ee, ntho e thoko le monagano wa gago. Sale fela o ntse go yo yo yo yo yo modapcfm e sefile e lebile goreng ya lesome ke bona motho yo mongwe a ya botse a re na di-type tsa rona, rona re type tsa bona na, na batho bao re ba batlang re monyetleng wa gore le bona ba re batle na. Obane momamedi batho ba tla obetsa ba ka he go a sokolwa ka ntle ka molantlheng ya dikamano tsa lerato, ntlheng ya mojolo. Momamedi wa ka ofela seng ka ofela, seke seraka seke ra akaretsa akere e o na le ba bangka nnete be ka nnang ya ba momamedi maikutlo ga a fapa a tshwane a fapana fela bogolo ba batho momamedi ke a dumela ba batla e bitswa ke segotsi companionship. Ee, ntho eno ya motho yo o qeta nako le ene o tsewa motho eno wa ntswetelela le nna ke a mo tswetelela ke motho wa ka ga batho botlhe. Ee, ke moo ke tlaya teng ga ke tswa mosebetsing ke gathetse, ke moo ke tlaya teng ga batho botlhe ba mpfogaletse ena o tla nne abe teng. Ka o fela re batla motho ya jalo momamedi, ga batla e molemo o batla motho yo e leng wa gae. Ee, o batla motho wa gae a mo rate le ena a mo rate. Ee, ba bine pina yane momamedi wa tseba se fela ke a mo rata wa nthata. Ee, jalo fela, jalo fela, jalo fela momamedi. Jale, ebe nako nngwe re qetelela ge re iphumana ena told I can handsome yelo yo wa mofumana thijwa le yena ha o ratite na a wetse na tapitsetsa bona momobedi tsusubetsa ke batho na ga mamela batho ha holo momamedi ke tla sa tsusumetso ya batho na ga se ke shebile ge qopitsa kae kae ho hey e ka gona jwe le so batlo bana le chelete e ka gona jwe le e sele nako ya bo mmane sehlana e ka re melona tse sele nako ya ya ba ba tshwana e ka ga jwalo so se bua ba lelele so se bua ba e ra momedi tabe ha o se ba me kutlo wa ha o tabenya hore na type ya ha o ke mang ka pa o se ba type tsa batho ba bang o se ba bo mitswale ya ha o momedi ba tsa ba sokola wa tsa ba tabenya di kamana tsa ka to bona ka batho ba ba kena di kamana tsa ka to le bona hle ke batho ba go ba ba lutsetse ka pa bona ba ga ke di type tsa bona fela ke le wa bona o ha ha ha ha o ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Mina Atlantic Star mina Temomedi bizwa always ebe msinye mina kamera ohora ya le shume back to your roots PCFM wena mbro PCFM ke gena hantla ka kotlo horeng ya bobedi ya lana ho la rona www.pcfm.co.la so mamedi back to your roots ona lena le lae e ke bona he Temomedi molaetsa hore ore jo lae lae batho ba no ba o ga ba bitsang di type tsa rona ha ba rate hore ba retsa dintho tse bohloko e ka re ga ka tswa di typing o tlo hlokomela hore batho ba o seng di type tsa rona ke bona ba re etsang happy e bile ke bona ba re nyalang ha re tswe di typing ka tswe di typing jwang ka tswe jwang di typing tapitseno tsa bona ke tsona tse re bontshang kore tsetsa re bontshang mo mamedi mehlolo dintho tse gore ne re sa nagana gore re ka di bona bophelong ba rona ukwa ba re never say never ba re sekana nao ntho e keke be ya o etsagalela wena o tla bona he mo ba medi mojolo ka manetsa la gato bolenyalong o tla bona a ntho di wetsa la tsone ke kwa nna hana o di ka wetsa ha lekele ba bona mo ba medi lo go batho ba ba se di type tsa go da ba ba ba sheba mfela ba ha ba go bella melaetsa mo bo Facebook mo ka po ba go dumedisa tseleng e be ga ba sheba bo hampi ga ba buisa hampi ke ba manu he ke bona he batla ke etsa ntwetse mnate tso go di batla ke bona molaetsa o mong o reng happiness is free Afroplugs ke le ba wena Afroplugs e hore happiness ngwaneso ke mahala wa ja kapa wa puthe
1: ana mo ga wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: aba chikitita mo re PCFM FM monate re ba metseng ye le shume le metse le seng ka mora ho raina ye le shume back to your roots PCFM le nala la pele ho mona hane ke nkile One Direction Night Changes yeah ke tsana ditaba he mo Medina hana ka yona he na hana ka yona tabene ntse ke bua ka yona ka jene hona how so she ba type ya hao ke yona type ya hao hantle hantle ke tsana thutso di rata ntseo ka ba mohlomo hona le susumetso ka eka ya batho na hana ka yona he mo mamedi na hana ka yona taba yo ho hlohla ke hlohlakelo wena botibo ba pelo ya hao e hle ke rata bona ba tall dark and handsome e hle ke rata bo malisa e hlana e hle ke rata bana ba ba tshabileng lefatshe ke tsha ko re na hana ka yona mo mamedi e tla utsa taba ena na go nyu he o etsa nqeto ka bana go nyoko bana ne motho mohlomong a o vetsa ditaba tsa mahodi mo le lefatshe go na motho ena how so sheba wena mo mamedi ha ke ya le ho ka mohlomong batho ba bomme ba ba usi ba ke sa na batho ba bontate wana mohlomong ha ona motho mong yo ntsoma ga tile fela vele o bana a se thol a se jwang a se mo se hlana a se mo tshwana ka mogho mohlomong o ne so itshetetse u ze type ya ha jwalo o so ga ka ha vele ha mo tshwana ke tla bona ke tla ke metsi ke batla male se hlana ke a ke batla a mo tshwana eno ke mane se hlana na hana ka yone hem ga tjo wa ka ba botata botemo mo mamedi ha o ka wa thula wa mamela wa sheba botata boti ba bang ga kopana le batho fela ba le batho bana ba ga kopana le bona ba o mohlomong ke tseng dithepe tsa rona ba re makatsa ba ga makatsa e wena mo mamedi e na hana ka yone he bo sheba ka le hlole le ntaba ina o gona e hlile motho yo ke type ya batho ba ke type tsa hao ka pa mohlomong na le tsumetso engwe e itseng ke leba momedi ho bohle bankileng ka golo magahlelong ona re a kwala tjena
1: ke da go ya kwala janja se ngolo sa magale go le se fitile ka ga matsi wa se fitla se a hlaba tsena ke itse vela ke le ntwele ke le bua ka ka patse go rutse ke kiketse ke le la gala gala pele ke fitla ke a dumela le ntse le ipotsa le go mo re ho na ke ntse ke ba bothe tjena ke ba bogele dikeng empa le thole ka ga a hela a isuma janja mmane ho nya mo haleng thodi a igetsa hla ke tshole pele e se ka fumana mo hatla e se ke se ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka ha tshe ke dumela ke phunze mpaula le mahlalela o mona mane ere ke dobeta a na o lakatsa o latswa se o majanja a supa mamela PCFM
2: your pulse our haje ditaba mo tsale ke thagale mpona ke le je je tshwantso sa bo je tswang
0: Momedi ele shumela metsiro mo kamora ho rena ya le shume re nya le shumela motsolo mong ke la bone #throwbackthursday #throwbackthursday song request hatla ho tlo re nya le shumela motsolo mong pele mona ho tloka ona ka jana wa kete kae ho hloka medisa kae ngutwa kae tsa tsileleleng ho lona ke lebeletseng ka thapo ke mashaba ho bua ka ditaba tsa mofuta o feedback to your roots o PCFM bana le nna long and then when I to Momedi ibitsa the sweetest taboo manasere shadi kyo